0: ikaw.
1: Wala pa na transformer.
0: Gani, what missing nga transformer?
1: Uwa, eh, nadulang ang transformer gamon o kaya na. Una tanong, design mo lang namon. Pag termit, pag garital, ito stay, design mo lang sa pihak.
0: Okay. Mm. So, rin ginainuso yung transformer, una, malangali, ginhalin mo lang itposte.
1: Oo, pero ano tatake ko rin niya ron?
0: Ay, what kontrata so, eh?
1: Ano ginauso yung transformer ni Engineer Marte, ay kutan eh, mo sila ng papel.
0: Dahil, white ta kontrata, or presumption, ano takel ko?
1: Ay, mo yung gita na karoon ng matabo.
0: Okay.
1: Kung may una sa mga papel, doon niya nira ako niya nabuitan, may mga serial number doon, Jujit,
0: okay.
1: Sa transformer. So, kung madunga ron, hey, madali natin matrisiin doon. Nakao natin talang doon pusti, makita natin doon, serial number ka ron, inaaroon na kakabit.
0: Yan eh, amat, mag-inusoy kay transformer nga buko, mat-imo.
1: Ay, doon niya nira ako na mabuhan.
0: Ay, anak, takil ko. Amat niya inusoy kay transformer, buko ang galit inyo pag inusoyon mo.
1: Ay, doon niya nira, pangutana ka na ka ron, kung haman.
0: Yan eh, what missing ha, una, transformer, it akil ko. Then anat at akil ko. Anat at akil ko. Bukod at anat LGO.
1: Hmm, tama ron.
0: Okay. Ngayon, dapat magbakat sa natan ng sariling transformer nga ginatakon sa bagong tindahan. Eksakto, attorney? Okay. So, what missing, ha? What missing? What klarong kita karon. Now, tara ako sa mag-install ko ra yung kabuabo ko ra nga mga electric meter sa bagong tindahan. Explicahe abi ako ay matsana kabuga ka on karar yung area manager ya sa Andagaw sa Kakalibo. Nga haman ito nag-install taro ato yung LGU nga wa ta mag-agi sa Kelco, wa mat na tabong calibration. Ano gitarong sistema kara?
1: Umpisa pa first quarter of this year. Kung di ako magsala ay Marso nara. Nag-elektorya yun, rung mga taga-LGU, agro-aton ng mga electrical engineer, ag-aton ng mga area operation department personnel, ito sa Kalibo. Parte ka sa plano ng dangaranga sa pag-install, itdaya nga kuryente, mga kilowatt-hour meter, as new connection, ina sa Kalibo public market nga ron yung ginaubra. Marso pa, siguro ron, hindi ako magsaya. So, din paabot yung ikanda sa mga official at LGU na nag-attender sa meeting na to, na si Akelco nag-provide it libre na kontador para sa mga new connection ina sa tindahan. Klaro ron, agbisan sa Magna Carta, agbisan sa ERC policy, pro electric cooperative ay obligado nga magtao it libre nga kontador.
0: Libre. Okay. So klaro, libre ro kontador.
1: Libre ro kontador.
0: Okay.
1: So, hindi ako magsaya ay mga 1,000 plus do kontador nga ron nga sa andang number of stalls ina sa tindahan.
0: 1-3 ko no eh.
1: Oo. So, gusto ko maglaro hon. Si Akelco ay may bastante nga supply nga kilowatt-hour meter. Naging prokurar tara it aton nga kooperatiba para sa aton nga mga new connections ag sa mga ginarihab naton nga mga kilowatt-hour meter.
0: Ag in anticipation sa pagbukasin baong tindahan, hey, gabutan kita't mga bag-o nga mga electric meter. So kaibahan yung karara? Kaibahan ka na sa size mill? Okay.
1: Oo, kaibahan dun sa dahil yung mga dating kontador ina sa tindahan sa pag-demolish ka ron, ging account namon pila tanahan.
0: Okay.
1: So, nag-preparar man si Akelco dahil amon dun nga obligasyon magtao it libre nga kontador. So, wa ako kasayod kung ano mataro hinun-anon it aton yung mga official ina sa munisipyo it Kalibo, nga haman nagprokurar sa dait kilowatt-hour meter without us informing. So, bulok pa karon Judith, no? Ang kami ay nangawa, nga hakita yung tanamon, dutanan yung kilowatt-hour meter, ay nakakabit yung taana sa mga individual stalls sa suod.
0: Okay, sa bilog pa ron.
1: So, una, hamad din kabit nanda, yung mga kilowatt-hour, halimbawa, legitimate doon yung nga kuntador na ron. May una nga pakilis doon, halin sa ERC, bago ging prokurar. Rumabuhon nga kutana, hamatuan ang daging sunda, rupalisi, itakil ko nga kung siin. Aro akil ko, hay dapat i-calibrate tanan doon mga kuntador bago i-install doon. So, iya sa aton nga kooperatiba,
0: mandatory. Mandatory ron ha, mandatory. No calibration.
1: Mandatory ron. Dahil ginasilyuhan dahil ni Akelco ron.
0: Okay.
1: Ginasilyuhan dahil para protection man kay Akelco, protection man sa ato nga consumer. Kinangan, tumasa imaw sa calibration test iya sa Akelco. May iya kita ng mga bagong teknolohiya gamit sa ato nga kooperatiba para sa mag-test it doon nga kuntador.
0: Okay.
1: May una kita nga daywa nga test bench para sa low voltage at sa high voltage nga kilowatt hour meter. So, yung nga test bench nga rahay, kaya na nga examinon, dudusi nga kuntador duungan.
0: Okay.
1: Doon ka rung sistema. Pwede ninyo matanaw rin niya sa aton nga Akelco Leso, raya nga test bench nga ginahambay na akon.
0: Aksin dapat so, inabutang? Aksin dapat inabutang rong kontador? Sa stalls ginbata? Individually or
1: suno, sa poste? Suno sa mandato, Judith, it aton nga ERC, tanan nga kontador dapat ay sagwa, nakapool metering.
0: Okay.
1: Or magbutang sanda it dedicated ni area nga kung siin, ito tanan doon nakakabit do mga metro.
0: Ano purpose? Ano purpose ka rin dapat sagwa?
1: Ay, unang-una, kung sa duwa, mas madali magbasa ro aton nga kilawa, aton nga meter-reader, mas madasin at same time.
0: Okay.
1: Dahil nakakluster, imaw, nakakluster.
0: Okay, okay.
1: Agoy na, makita ninyo, example nga ginahambay ko, naging sunod it atong nga probinsya, it Aklan. Pag-develop na naroon, it Biling Ramos Park, naroon nga na cluster do, raan ng kontador sa duwa.
0: Tagmay mga stalls.
1: Individual. Oo. So, kung una saan na nga ron na plano, makita ninyo ron, una mismo sa sugod, it stall, it tagana. Kung may nagatrabaho ron na, may nagasaksak ron na, it one, nag-una, magsugod, magsutsut, pwede ka ron akong meter reader. Hay, pilang oras na na matapos, 1,000 plus nga ron na metro ron na sa sugod. Ay una, may tawo, aga, paalin, nataana, kung ga-disconnect, ano, wala mo nakabayad, i-disconnect doon nga ron na kontador. Ay ba si Hiyabu para ako nga kilowatt hour atong nga meter reader na okay. Ay unlike nga ito, ano sa guwa? Kuwa di mag-distor mo nga tao, klaro ito.
0: Ano ro, Kwan? Ano ro risgo kung wa mag-agi sa calibration? Mandatory calibration it elektriko o ro mga metro?
1: Kasi unang-una, digit noro, kilowatt hour meter abihay, mass production doon. Okay? CRC, dati siyang imaw, it kilowatt hour meter nga per batch, yung ginatawag. So, random dati si ERC dati. Kita, tanan nga boxes nga, individual kilowatt hour meter, ginatest natin. Dahil iya, sa amon nga mga ginabakay, kung ama to, saan ka box nga ron, may una nga, huwag nga function properly. May samag, ginapalit doon namon sa atong nga supplier, naging bakyan. So may una nga huwag gagana rin baterya na na. So nag-digital makaroon doon mga kilowatt hour meter natin digit. So kung huwag na function doon digital, pag halimbawa mag-reading, agwa, power, hindi mo makita or display. Dahil kanya man dahil ito atong meter reader, naguyan kita ito oras, nag-gastos doon kooperatiba ito kwarta para sa sildo na nakaroon sa adlaw nga ron na balikan niyang nana. So, doon yung mga senaryo nga, kung si Ing, wala na ron nga, di yung comply.
0: So, ano rin matabo makaroon? Dahil nga, wa masunod rin nga, eksakto nga proseso. Sa, rin pag-install ito metro, ay kada stalls, ha? Kada stalls. Tapos, wa makalibrate ito kelko. Rana ko nung nga brand ka naman sa Hitachi yata. Daya nga ra, ginagamit Hitachi. Na. Ginagamit na ta kelko, daya ginman? Ang standard?
1: Kami karon first time ko nakita, rubra niya, usual namin yung ginagamit iyang EI, EBMI, Aclara, doon doon mga brand iyang nag-prevail sa ginagawa sa supplier, sa building.
0: Okay.
1: Pero Hitachi nga ron ay, huwag kami kasasabi.

0: ato yung mga soil owner sa kilowatt hour meter, is it also provided by LDO Kalibo as free? Like, okay. Ko ba si Sukton man sa Dakaro yun?
1: Ag ano ro matabo dahil nga wa mag-agi sa calibration doon, mandatory ha nga calibration. Tapos ay una taging takon sa sugod sa kada stalls. Ano ro matabo ma maka
0: I think kami magbalibag karon din jet nga hindi namon i-energize to public market hasta di sa nakakumpli. Di sa ganin sa tama karon din jet. Wa kami nakita man nga electrical plan di karon yun di kabuhay namon din pangayo.
1: No electrical plan ita it public market ha nga bago.
0: Kali mo public market dito ngayon itakon yung mga team doon. Matawad yes. Ganda.
1: Siyempre kung wamagagi sa calibration, wamagagi sa Kelco ron, paano ma-energize na Kelco?
0: Ay, doon yan yung problema karon nanda. Hindi na kami pwede nga obligahon nga i-energize doon yan ron.
1: Ay, alimbawa, October
0: 3rd. Plano, electrical plan. Dahil nakahambay sanda nga, ginabutangan ko nung nandoon at daywa ka elevator. Ay, wala na yung amon nakita o andang electrical plan. Wala ka nang lahat ako sa amon nga MSA sa Kalibo.
1: Okay. Kundi individual, dupagbutang ita electric meter, ano ro anang, kanyo nakapangagan sa munisipyo ang?
0: Ibutang natin individual, kung sino ro stall owner. Kasi unang-una, may mga experience sabi kami nga, may una sabi nga, sa pangayan niya taala, isang ka-tao, tapos may sub-meter inaw.
1: Okay.
0: Ay, nagagawa ko, hindi kakabayan ay, doon sa bilog na ito ay.
1: Tanang sa pere.
0: Nagbayad yun, ano, andang ibayad sa akil ko, ay wala na itong kakabayan, ay medyo lugi ka rin ng member consumers.
1: Okay. So, individual ka-apply sa nara sa akil ko. May metro ka ngon, pero dapat mag-apply ka timo.
0: Tama rin, dahil tanan doon na karon ng mga stall owners at mga vendors doon sa Kalibo Public Market bago din demolish doon. May kanya-kanya sanda na kilowatt hour meter digit. So, nganihay, andat ang personal nga obligasyon na to, personal na nga transaksyon o kontrata kay akil ko, ang sa pagtaon man namong kami servisyo.
1: Halimbawa, kundi mag-apply yun, abi, individually, ha? Individually, ma-apply ka. So, ano, rumatabo, ruin mong metro, pagsun mo, ipakalibrate mo sa Kelco? Individual man?
0: Ay, ruin mong metro nga, nai, subject talaga kung batunan namo dun, hindi, saan na naging installed. Kami niya, ito kami na-tested, nag-calibrated yung anong kilowatt hour meter. Kaya, pag-apply nanda, ang nag-okay ro, anda nga mga paghitao ng dalo, anda nga electrical plant, Kalibo Yakamon, madali na namo niya i-install kung siin ng dalo, butang sa toll metering, sa guwa.
1: Halimbawa, igwa abinanda ro, anda nga metro. Tapos ipakalibrate sa Akelco, rana nga mga gintakod yung metro, pwede?
0: Pag pumasa,
1: pwede?
0: Pag pumasa, sa test.
1: Okay. So, sino ka request nga ma-energize na ra? Munisipyo or individual nga stallholder?
0: Stallholder? Hindi naman munisipyo in behalf of mga vendors na nga ron. Dito nga natawag na ron sa under sa rule of agency. Dahil sanda, tag-ana it. Daya structure. Nga Kalibo Public Market ay LGU, as raya nga mga vendors ay mga agent na o anda nga mga naga-lessy. So, pwede mag-represent do Kalibo. But we will install it separately.
1: Okay. Ako na ubahan may, ro, andabi nga, simpre, ro electrical engineer abi ita munisipyo si Engineer Marte. Halin sa akil ko man eh. Haliman mo sa Kelco, raside man, siguro mo kung ano rong sugundanan pag-abot sa pag-takod ko mga metro nga ra.
0: Ay siguro, as electrical engineer, yung ilistorya man sa dait, mga kaibahan na ng mga electrical engineer na iyan nag-trabaho sa Kelco, ang side bawat isa yung kanda karoon kung ano rong mga regulasyon na nag-guwa. Halin sa aton nga Department of Energy, sa aton nga ERC, ay imposible nga huwag mo kasayod.
1: So, dapat doon ay IEE ka ra, mag-usisa man, di ba? No, Institute of, Integrated Institute of Electrical Engineer?
0: Ay, pwede man doon, yan na nga din, usisa.
1: Nagsapla

0: plaza, di ba? Kinusisa nila sa plaza.
1: Ito, naging kamutan ni Noah ako kung di ako malipat. Nga kung si Il, bati ng mga wirings niya. Ito, hindi dapat siya tayo mag-interbinar kung para ro ato niya professionalism at compliance sa ato niya mga suundanan. Hey, ma, ato niya maitindog sa tama.
0: Matsamahipos nung IAEA ko, rin nga isolation nga italinya o na sa tindahan. Dapat, tanawon niyo ra. Ay, di ba, third party man IAEA.
1: Ay, depende sa ng presidente rin siguro, Judith, eh. Hindi man natong pwedeng hambagon nga obrahonan da, eh. Discarpet, anong naroon?
0: Okay. May application yun ba? Aro-atong yung munisipyo para ma-energize yun yung tindahan nga ron?
1: Uwa pa din ito official na application dahil unang-una, Judith, hindi na uman-uman ko. Hasta sa mga ron, huwag pa kami atawaan, itandang kopya, itandang electrical plant at tindahan nga ron.
0: Nako. Paano pag-ubra ko tindahan? Gin-wielding Aberon eh. Wielded. Ruin yung mga bakal. So, sinsa na mag-abuo anit source it power nanda?
1: Sa pagkasayin ko, tag-dati nandang linya, natural nandang naging gamit. Temporary connection.
0: Temporary connection. Nga nakatouch man sa transformer, akel ko. Tag inyong ginhalin ron.
1: Tama ron. Tama ron.
0: Okay, pero okay matagihapon. Huwag matat problema.
1: Ay, huwag matat problema. Pwede matanamong dugangan o distribution transformer nga ron ba para sa mga member consumers nga ra na biyakahinang yan para in ma-stabilize natin do power do nas tindahan.
0: Siyempre, kung nandabi nga hambang hay October 30 hay partial na turnover aro matabo dahil nga tapos rong civil works ko no ba October 30 matapos nanda. Maliban lang sa ibang component ita tindahan nga hindi pa ma-deliver so partial na turnover dumatabo aga kun halinon yun do mga vendors from temporary public market pagto tindahan hay paano ron kuno wat supply kuryente pwede ni gamiton yapon nanda gamiton nanda rong temporary nga linya rong nga gigamit pag obra tindahan
1: ay delikado do meron doon eh siyempre kung abo uwan na resistance sa atong wiring sa basi mag tuhaw para sunog so, na
0: okay, so may problema base kung sumabog.
1: Dito sa bilog na ginalikawan namon man. Siyempre, may obligasyon man kita nga protektahan do istruktura bago nato ni-install. Ngani, inuman-uman ko, wa nanda sa baka rin hatao kamon do revise nanda nga electrical plan.
0: Sino dapat do mag-submit? Contractor o aton nga munisipyo?
1: Suno sa akong pagkaintindi ay nag-committer si Engineer Marte at si Engineer Neron.
0: Okay.
1: Nga sandaro ga tao it ding revisa nga electrical plan.
0: Okay.
1: Dahil
0: okay.
1: Suno kanda sa pag-unang meeting na to sa atong mga kaibahan niya sa Akelco ay wala ko nun nakompleto.
0: Nga ni Aslo nga ini may submit ng electrical plan, what natabong calibration, agro nga metro ina ta individually sa stalls naka install hindi ta kamo mag energize si tindahan
1: hay hindi kami ka energize so maro ato nga obligation man it ato nga akel ko Judith no para sa klaro sa tanan do MSA abi hay suno sa andang nga plano nga diyan sumipit ay inspection naman ka ato nga engineer kung rato hay kumbaga hay as plan naging ubra na da ay kasi kung abat abe, may ura din as built, kung may mga revision. So, dapat ma-check na ito. Mabudlay man nga, mabahuro, kwarta nga ging invest, ito atong nga gobyerno di karo yun. Tapos ay magtuhaw pa yung tunog o diskrasya sa atong nga mga occupants muna sa public market later on.
0: Diyos ay, dayro masubo makaron. Ako na di tama energize sa Takelcora bisan nga may matabo pang turnover at transfer ita aton nga mga vendors
1: ay ba nga bisan do butangan it cluster na kilowatt hour meter ay wa pa rin haubra
0: okay
1: do masubo ka na gigit
0: nga ni mabitin ay nako. Sige, Atty. Hipte, thank you sa clarification ha. Aga, pasensya gid, ay nabitin doon yung mga breakfast meeting. Hindi man siguro makik kung nag-imbita kayo mo ha.
1: Hindi man doon.
0: Sa palangga ka man kung nag-imbita kayo mo eh. Ikaw tabi ka nora. Ikaw tabi ra ng bagong palangga ko ni.
1: Ay, bukod man. Abo man yung palangga ro.
0: Atone, GM. Thank you, kita. Sagamat, sagamat, GM.
1: Okay, thank you. And main ayon niya, agahaw ka itong taran.
0: Thank you, kid. Akel ko, General Manager, Atone Ariel Hepte. Sos ba na kagusip?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May libreng metro sa akel ko. Bumakay kamot metro. Tapos what calibration nga natabo? Nag-install ka mo per stall rin yung insulation. Hindi ma-energize si takel ko. So paano yan?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Pausoy tangani. Katodong Rolly Boy, agtunan mo abis engineer Danny Marte. Siyempre imaw electrical engineer. Aghalin man mo sa akel ko kung ano natabo, ha? Agro gininusin yung transformer nga missing. Bukol magalit inyo. Ana galit akel ko. Di man gininusin nyo. Haron galirong transformer nga gininusin nyo. Sa iping ko dati man nga hamutangan gintransfer itakel ko aero transformer dong presumption ana tatakel ko dahil watat kontrata ro munisipyo kalibo sa Aklan Electric Cooperative.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mio. Ano ga katabo sa kalibutan? Karon ipa, may nga makutahan na magkita kay Engineer Marte kung ano natabo. Ha? Ay, paano ron? Kundi mag-i-energize si Takel ko ron. Paano aton? Ay, na...
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oy, good morning, Gili. Happy monitoring kay Congressman Papa Jess Marquez. Kaibahan ako nung makaroon si Joshua David Marquez. Oy, good morning, Gid. Kay Kong Jess, kay Joshua Marquez. Agay Kwan, Bea Alexandra. Agay Cassandra. Agay Ma'am Cory Marquez. Guess.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ipausoy naton si Engineer Daniel Danny Marte.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning ka totoo Roger Lucero Nagales. Nga nakatabid na katon. Nung Liland Laurente, thank you, Gid. Kay Auntie Linya, kay nung binilasar na, sagamat, Gid, sa manaming mensahe. Nakakataba ng puso. Happy birthday kay Aljon Francisco na sa One New Washington. Kanyo pa. Kay nung TD Villaruel, thank you, Gid, nung TD. Good morning. Kay Pastor Roland Rubias Dibulan, Teacher Sherry Herbacio Lozada Boyk, ag Sir Eugene Edward Boyk. Happy monitoring, Gid. Liso kita sa pihak kali niya. Ma'am Gima Tolentino, good morning, man. Kay Ma'am Salome Solina Sorilla Villanueva, happy viewing sa Rome, Italy. Ito tayo mo sa Italia, be. Gayo-gayo ta. Kay Bungsonyo sa Marikina City. Remy Rose Catinoy Sabay, good morning, man. Toto Bobot Berte, una sa Mabilo Kalibo. Kay nung Jix Okati Terasona sa Olbuswang. Aileen Dorico, umagang kay Gandaman. Kagawad Irene Gonzales. Oh, good morning sa mga taga-Bacausor. Dahan kuno kita ay mauganon tiyempo madanlog karsada. Mauganon niya Merkoles. Ano ba garong dagaganit aton niya tiyempo? Mapamambusa obi kita. Mabisita sa aton niya mga paryenteng niya may... Ah, okay. Condolence. Engineer Bernardo Viray Moises. Karon galing, i-check tarong panyempo. Ay doon nag-apikto ka sa kalibo ay intertropical convergence zone. Magandang gising man kay Madam Bayet Bautisaya mo guna sa dungon sa naman siya. Good morning Jets, stay safe everyone, happy lang tayo, bawal ang sad. God bless, shout out sa Maban family at Mabilo Kalibo. May gagahon man, Tristan Wyatt Gulay. Kay Christos Makabinta, happy viewing. Hambay ni Pidoy Takbong Pogi. Ano taga kinatabo sa Banuang Kalibor, mga sidewalk, hindi yun maagyan. Puro lang parkingan di karon sa St. Gabriel Hospital. Pagto sa munisipyo, wag ato o parkinga na lang. Tama kagid, pidoy takbong pugi. Napuno rong balit ugan. Good morning. Hindi ka mapuno nga. Buhos nung ugan. Hindi pa kami eh. Kagawad Michael Villanueva Sulina sa Langin Banu West. Kay Sir Mario Toria, happy birthday ko na sa San Francisco, California, USA. Madam Chely Temporasa sa Thailand. Kay ng Nora Trasmel Tampo sa mga tagas, taga-tagas tangalan. Nga nag-inom-inom it kape. Madam Bill Arsula sa Hong Kong, God bless man. San Dagao City, God bless you man. Madam Rosie Isog. Kay Mr. Randy Samson Sarabia, una sa Puok. Good morning, God bless. Kevin Agustino. Ginapakilaw siguro dong transformer at public market. Wa nga ni it missing nga transformer Kevin Agustino. Una, tagali rong transformer. Ay, ginainosoy mo, rubokot imo. Ah, Haron. Akil ko naghambay. Ano man na ginainosoy na ng transformer? Ay, bukomatandang transformer to. Anat at akil kong transformer. Hamat ginainosoy mo. Bukon mat imo. Hato man na transformer nga ginausoy nanda. Gintransfer na mo sa bagong poste. Ay amon tang transformer to. Bukon datanat mong sipiot kalibo. Wa nganit dokumento ya. Wat kontrata. Wat papeles. Arong nasambit niya transformer.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Actually, may mga na-mention na nga tao. Sa pagtakod ko ng transformer, wano ko na ilang asambiton pa, ay namatay yun nga ni Riba.
2: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo.
0: Madam Dinda Tay, good morning. Kay Ampod Hinje, attorney, good morning. Attorney Hinje Reyes. Kay ng Rolling Goyo Tabor, blessed Wednesday morning everyone. Dear God, please keep our family healthy, united, and surrounded by love. Amen. Thank you, Gid. Ng Rolling Goyo Tabor, thank you for the beautiful gift of family. May our love always be stronger than every storm we face together. Lord, thank you for everything. Amen. Salamat ng Rolling aga nung Noel Tabor. Kay ni Jen Makabales, happy monitoring gid. Adyote ka ba ni Jen o nakapasistan siya? Hambay ni Mark Anthony Hilito Makabinta. Paalin sanda, kaginan siya kung hindi sa dabag direkta. Ang do presyo karon e pastaray presyo ko tada at akil ko. Nanuman. Kaya, Remy, ano ra? At napla. Good morning. Pagso na na ron ang i-calibrate ba ni Kevin Agustino na Rupakotana makapasabaga. Rin nga metro nga nanggin bakay. Binakay nanda. Nagbakay ka nga may libre. May kutakon sa bilog nga metro. Miltres.
2: Walang inaat.
0: Miltres bilog. Pilanguman to. Magkano na naman yun. Kung mag-miltres gidman ka metro, ay kabaabo ko no eh. Agropagtakod ka na stall. Igto pa sa sugod tindahan. Bukon at sagwa.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dr. Jones, good morning. Kaya Jojo Hopanda sa Tinigaw. O nagili kay Kapitana na Lourdes Nini Reyes. Kaya dating Kapitan Toto Lando, good morning. Amabila Jimenez, good morning sa New Washington. Una sa Mabilo. Taga Mabilo Manday nga raw, Tres Hermanos, buenos dias. Aba nice day man, Tres Hermanos. Si Don Pobre, hamba na. Umpisa pa yung palpak kroplano ko kalibo public market. Shout out lang kay paring Bog Sabatan at kay Dr. Jones. Una sa Mambukyaw, paring Bog ko no, Machas. Shout out daw, ano yung kay Don Pobre. Masapo sanda wat kuryente kaguoy na royen do matabo karon kay Kevin Agustino. Madam Charlene Mandin Aguilos. Good morning kono Congressman Jess Marquez. Nagamonitor si boss mo. Madam Charlene. Ag si Joshua. Kay Marilo Puentes, good morning man. Bujong Inday una sa Roa City. DYJJ Bujong Panay. Sa mga taga Greenland, Madam Mary Jane Caporal de Ilig, good morning Jet. Shout out sa mga mahugod at mga gwapuhon ng mga engineers, foremans, workers, drivers at operators at Greenland Builders at ag sa amon CEO, Engineer Nestor Victor Rodriguez at kay Doktora Malo Rodriguez. Thank you. You're welcome, Madam Mary Jane Caporal Dailig. Kay Sir Bong Hilitoy, God bless you man na nasa Boracay. Sa taga EPL Mini Sound, doon sa Kulab Noga Palaybatan, kay Ernie Feliciano. Kay Carly Tornea Santiago sa Boracay. Dating Kapitan UPM UTM de la Sena, good morning doon na sa Poblasyon Makato. Kay SB Nini Nerly. Dating SB member Lungnong Diase sa Hibo Nabas. Kanyo pa. Kay Arlon Francisco. Good morning, Juan Lagatik. O, sa parola Lagatik, Juan New Washington. Kanyo pa. O, Madam Mary Eden Adok. Good morning, Ed. God bless man. Una sa barangay istansya.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Ed. Thank you, man. Madam, kagawad to be Lilibet Quadrante. It, Andagaw na nakay Nini Jane Ambito sa Libtong Estansya, Pamilya Ambito, kay Nung Roger Gali. Good morning, Nung Roger. Dali lang siya yung to kay Ina. May haman gindilit. Dali lang kita. Dali lang to nga. Okay, sige. Naduga sir eh. Naduga rin mo nga message eh. Isin mo to man. See? See nga. Yeah. Yan. Klaro na. Klaro na ang lahat. Ha? Klaro pa kay Recto Vidal. Good morning, paring Recto Vidal. Ay, abaw. Salamat din sa pag-abiyo, ha? Madam Sherlyn Mandin Aguilos. Pag-greet si Brother Oliver. Ah, birthday galing nung Oliver Villaruel. Makaroon. Happy birthday galing nung Oliver Villaruel. Happy, happy birthday. Tita Lucy. Villaruel Lumiba, wag Chef Prudel Lumiba una sa Blessite. Thank you, kid.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, good morning, kid. Kay dating Akelco Director Merna Regalado La Chica. Kon kay dating Vice President Emmanuel Pilais Paron. Ma'am Merna, what's happening to our country? General.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy viewing, Anaya. Una sa California. Mampuli aga Sir Edgardo Sabal sa California, USA. Kay Jessica de Juan, pa-shoutout kay Papa Arnold de Juan sa asawa ko. Grabe, ah. Nga taga Feliciano, Arnold de Juan. Good morning ko no. Good morning kid, paring biradang Arnel Arieta Jr. Asko jet kunta hay ulihin ako kung may pag-asa pa magdaba dong kuryente naton. Hindi ako makasiguro. Pero matsa sa ngayon malabo nga magdaba raton nga panuktan sa kuryente. Matsa gasolina man nga sige saka.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning ni kay Berto Tan. Ito nga LGU. Alas 8.34, pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: More power,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balco Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balco Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balco Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo komentaryo. Walang inaatrasaryo. Sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. Si Engineer Marte, hopefully ga pamati si Engineer Marte. Ay, siyempre, ikaw rong electrical engineer. Itaton ng munisipyo at Calibo. Ngayon, wa kami't ibang pakutanon kundi ikaw bilang electrical engineer. Una sa opisina at Office of the Municipal Engineer. Ang dahil dong project kara, ANAR at Local Government Unit. Locally funded project pinagi sa sangkautang. So, kaya wa magkamit ibang pwedeng pangutanon, ikaw gilang. Dahil importante nga mabatian na mundo yung mga pagpahayag kung ano nagkinatabo. Sino nag-purchase it electric meter? Munsipyo ba ga? O si Rotaplex? Sino nag-layout? Sino nag-butang it electric meter? Munsipyo ba ga? O si Rotaplex?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Pila makarundong pila barong kuan makarundong presyo ita electric meter. Ano nga nilang ginagamit na itong electric meter nga raman? Ko may una abing heavy duty nga Oppo meter watt hour tag square dong heavy duty ha digital electric submeter tig 1050 sa Shopee. Sa Shopee kung order ka. Siyempre, kung sa Shopee, ay inipasado taron, ha? Inipasado pasado sa standard ita Aklan Electric Cooperative.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Pero tagdayang malibunog dong, dayang malibunog, ay kung sa Shopee ka, ya 2,000 plus. Ya 2,000 plus. Kung mag-miltres kid man, huwag sabat si Engineer Dave Ignacio. Ay ruatong insugo nga pagtunan si Engineer Marte. Wata. Watat na.
2: Todo komentaryo. Komentaryo.
5: Si Sinora. Nag-okay mo tayo okay mo. Pananay, istoryahan na imaw. Siyempre, imaw atong pakutanon. Ay, hindi na itong maabot rin niya pa ni Engineer Danny Marte, raton nga electrical engineer, aghalin sa Aklan Electric Cooperative da. Nagpanakamit minsay kay Engineer Dave Torres Ignacio. Aton nga municipal engineer. Ay mo gali nung promesa. Ang ikaw pagid ko no. Engineer Niron. Aba, aba, matamalipayon ka. Oh, bakit ka masaya? Dahil masaya ka ba? Siyempre, ima ko na nagpromesa ang si Engineer Niron nga masubmit it electrical plan. Ay, maturn over na kamo sa October 30, agwa patat na isubmit ng electrical plan. Ara na sa linya, raton nga OIC Municipal Engineer dong, Engineer Dave Torres Ignacio. Engineer, good morning. Engineer?
6: Yes, katodong.
5: Good morning, sir. Good morning. Yan, namin sir, abi kayo na ni JM at ni Hipti Mungagan. Ikaw ko na nagpromesa nga masubmit ita electrical plan. Ita aton nga bago nga nga kalibo public market. Pero until now, wapata kamot na isubmit kamo ni Engineer Niron electrical plan ita riyon nga public market nga bago sa Akelco, Engineer?
6: Katodong jetay may ano kami karon actually ro yun nga electrical plan ay design doon ni Trotoflex. So at sandaman karon ga apply sa Akelco para mag-submit into it electrical plan.
5: Okay.
6: So electrical plan man nga ron ay based man sa revise nga plan ay in-submit siya man ko na itong contractor ito kanda. Actually may una o man nga na isandang nga quotation ko Akelco sa LGU.
5: Pero according kay nga Jim Hipte, until now, wapatat na baton sa nang electrical plan do Akelco?
6: Before I make karoon ka, basta mag-apply ang ka itong jetay kung sa Akelco ay gapasag it electrical plan. So during application, may plano gid kami nga ing pasa do contractor mismo.
5: Ay na-mention na bimungaga nag ay engineer ni Ron nga kamo kuno nagpumesa nga ma-submit lang it electrical plan.
6: Pero i-verify lang na computer dong jet no.
5: Okay. Nawa engineer harabi ay mainit mo kuno issue nga sa pag acquire ba ita kun eksakto ang pagintindi ha. Sobra sang libong nga electric meter nga gininstall una sa kada stall sa kalibo public market. Sino ro nag-purchase kara? Ag sino ro nag-install?
6: Do sa sa ano program mo Taptor Rotaflex item tay mauron sa aton nga based on the contract sa kontrata. So sandat ang nag-tabay saan design nga. Pero
5: dali lagi ni Engineer ha, mahina signal dong eh. Pakikuan na ni dong, pakiala sanay. Basi kon na mobile siguro si Engineer Dave Ignacio ay pigado eh. Hindi kita magkaintindihan, utod-utod na ng signal. Pero sa akon yung namutingan, Rotaflex, kaibahan ko na sa PO eh. Sa Program of Works, kaibahan. Arong metro. Pangutana ta kay hay. Kung kaibahan sa budget, ay una sa plano, haman ginsugod sa budget. Ay do electric meter gali nga ra, libre tarang gina-provide it electric co-op. Ag mandatory nga nag-aagigid sa electric co-op for calibration, hindi nga basta-basta i-install mo ang una, siyempre magagamit, adi karano in user aton yung municipal government eh. Pero aton yung munisipyo't kalibo. Aga, siyempre, gina-inspeksyon man, gina-usisa man doon. It aton nga kwan, aton nga mga billing official, Engineer Dave. Dali lang din. What? Tagasugod. Base sa cellphone dong. Halin ka't ibang cellphone, be. Taga sa kwan, K-pad ka lang agi. Ayaw na sa digital. Engineer Dave?
6: Yes, katodong.
5: Aran na, okay na. Sige, aran, mas klaro kita. Manami, para maintindihan ito ng mga nagapamati. So, kaibahan tayo mo sa Po. Sa Po Gabog Works.
7: Yes, Kadudong Jet.
5: Okay. Agropag-acquire, naka-budget man. Nakasugod sa 300 million nga loan. Nga budget, yes. Itindahan.
7: Yes, pay item, taro ni mo, Kadudong Jet. Based man na biron sa andang design nga yung submit.
5: Mm-hmm.
7: At sa andang estimate.
5: Okay. Pero haman itag, igin na include sa budget, considering arumitro galinga ra, ay gina-provide ini kita electric co-op nga libre ra.
7: Ano bikaron ka tutong jet based sa andang pag-design, syempre i-provide nanda do ato na binga pag ano karon design do akel ko hayastag ata sanda ito sanda sa transformer gata. Bali do LGU kalibro masukot yo ta sa mga vendors. Ro mga mabiling.
5: Okay, ay kaina hambay ni Atty. Hipte, dapat sanda, gagi kanda for calibration. Ag dapat bukod dat sa stall doon kundi sa guwa ta na. Dapat may dedicated ang posteri karon nga butangan ko mga metro sa guwa ta tindahan.
7: Bali katutong jet do base man abido yun sa depende ba katong jet kung sin mismo ro din nga submitter.
5: Mm.
7: Sa ro submitter tananda ro ay una ta sa mismo nga stalls. So meaning ro the design ta contractor hay ro LGU kita ro mabiling.
5: Okay.
7: Dahil may plano man abiro LGU kalibo nga mag solar.
5: Mm.
7: Para mali. Actually, yon abiro ro Chinese investor last week pa ay i-solar nanda ro
5: tindahan.
7: Roofing sa tindahan, pati ro parking.
5: Okay.
7: 2 to 3 months from now. So, meaning ka to ay ma-lessen the burden at aton nga mga stalls owners. Mm. Dahil mag-ganaba ro andang nga bagayran.
5: Pero kailangan nga makahagi ka magyapon sa Kelco. Hindi man pwedeng hindi ka makata, yes, sa Kelco.
7: Yes, katutong jet, maagi man Japon sa Akelco dahil syempre sa pag-provide it power sa aton nga transformer.
5: Mm-hmm. Mm. Ay, sunod ka JM, ay Dumitro, kundi individual eh.
7: Yes, yes.
5: So,
7: yes.
5: Individual, apply man, aro mga stall owners sa Akelco.
7: Kung ro Akelco ro mabiling katutong jet, pero kung ro LGU kalibo tay, no need na mag-apply ro mga vendors, stall owners sa Akelco.
5: Ay matalo ang mata at Akelco ay individual tay.
7: Doon paro kadudong jet nga among i-clarify. Depende abi sa may daywa bing option kadudong jet. Pwedeng ro Akelco ro mag-billing or pwede mataro ro LGU mag-billing.
5: Yani kung individual man ga-apply ko no eh. Ro yes, mga stakeholders. So, paano na iwa ta makalibrate nun? Hitachi paro branda, yata nga gintakod nun da. Nga wag ginagamit kita Kelco.
7: Ro, amon nga, pag ano sa contractor, ingambangan man na amon sanda, kibahan si Engineer Daniel Marte nga, doing nga 1,000 plus nga, electric meter ay siyempre dapat yun mag-agi ron sa ERC.
5: May approval pati ERC.
7: Need na nandang i-calibrate.
5: Akelco actually nung ka-calibrate dahil may anda matay ng mga facilities para sa calibration.
7: Pwede man katudong Jetro, Akelco ro mag-calibrate.
5: Ay ginasilyuhan eh.
7: Pwede man do aton nga, may yun naman nga other nga agency like ERC may sa Iloilo nga mag-calibrate man una para sa doon nga submitter.
5: Okay, pero wata mag-agi sa calibration ko no eh.
7: Wapa kadudong dit, kaya need naman niya ipabuuro dato nga 1,000 plus nga
5: Hokson kita ninyo. Hokson gid.
7: Hokson it contractor at idawon gid sa calibration center.
5: So, saan ka mo mapakalibrate? Sa Kelco o dahon pa ninyo sa Iloilo?
7: Based abiron katudong jet sa ana it contractor nga decision kung sinanday kung mas mga
5: ay dapat kuno sa electric okay. Sa electric distributor eh ay duaton nga electric distributor Akelco eh
7: ay kung ano katudong jet ay sa Akelco gid mismo ro ma calibrate
5: So kung akil ko ro makalibrate daga or brand ay Hitachi wa ko ginagamit ang anit akil ko Hitachi. Hopefully makapasa ha, makapasa ro.
7: Hopefully makapasa.
5: Pero ay,
7: kung pag... di makapasa need gid nanda iano kadudong jet by Luan.
5: Pero hamat tinakod jet ang ay siyempre may supervision man do atong opisina eh. May atong electrical engineer or si Engineer Danny Marte. Ang sa akil ko hanin si Engineer Danny Marte. Dapat kinambaga na rong kontraktor nga dapat kinakalibrate anay ron. Ipakalibrate anay bago itakod.
7: Actually, katodong jet sa amon yung mga meetings nga mga pasay, ingambagan man niya gisanda nga i-calibrate anay before nanda itakod, i-install. Ay pag adtugot ito ni Engineer Marte Daniel ay itugot na katakod. Yung bilinan man sanda nga hindi anay itakod ay asaga o tanandaron katodong jet at contractor.
5: Now, rupangutan ay sino rumarid it metro it mga kontador? Mido? Mido?
7: Sa pag-reading katodong jet ay do mariday ro team ni Engineer Daniel Marte.
5: Okay. So, okay.
7: Nagpangako man imo nga may software kami nga ubrahon nga may application para mas mapadali ro anda nga pag-read it metro.
5: So under sa ano, economic enterprise?
7: Under sa engineering.
5: Bukod at sa Mido. Aga hamait bukod at akil ko roga reading. Di ba dapat doga reading akil ko?
7: Kung ding nga ikatutong jetag kainan na kong hambag sa sa base sa unang design it aton nga contractor ay do akil ko ay hashtag atasanda ito sa transformer sa original nga design it
5: at Diyos ay matabukon at doyon do hambay ni attorney Hipti Kainay
7: so na ano ko man doon basahan ko man yan sa news nga mauron doon ang pagkagubot
5: dapat tabi do calibration ko do gaagit akan daron ay ginasilyuhanan daron sanda man do gatakod karon ag dapat sa guwa itindahan dapat may dedicated nga posti karon nga una tanan do linya. Ay umakon mauron ng sistema nga huwa tara mag-agi sa proseso ay naghambag sa Tony Hipti nga hindi sana mag-energize karon. Diyan yung problema ay October 30 as mentioned by Attorney Molina kahapon October 30 ay may official nga partial turnover nga matabo.
7: Pero sa may previous sabi kami meeting katutong jet kay Bano mga area Bandro area manager at ng mga electrical engineer sa Akelco diya man kami nagmeeting sa mayor's office nga pwede mataro dato nga setup nga ro Akelco hay ma-energize hasta ato sanda sa transformer tapos ro LGU kalibo taro mabiling.
5: Okay, hamba binator nito dapat individual tag apply ta eh. Kada metro kung, ta eh.
7: Kung ro akil ko ro maano sa kada kontador.
5: Akil ko kita dapat kuno ro gakwan eh, gariding. Ay, may mga ginalika, may mga ginalikawan eh, pero akil ko kara eh. Okay, so baho po ding maayos na dahil nga pag October 30 aga may transfer nga matabog wat at power doon, may problema.
7: Oh, katodong jet. Siyempre, kung hindi wa man natin mabutangan e transformer, ay hindi gid makahalin ro aton yung mga vendors.
5: Ang hindi ta maintindihan, Engineer Dave, at ako nung makasabat ka, kung ikaw dapat magsabat, ang hindi ko ta maintindihan, hamat gin-include na sa budget, considering ang metro, libre nga gina-provide ita electric co-op?
7: Sa during abis sa terms of reference eh, pagbagay it ano it doon nga design kadudong jet ay may mga series of consultation man together with Mido at through aton nga electrical division kay Engineer Daniel Marte na billing ay iyata sa kalibo sa LGU kalibo pero every vendor
5: so dapat pungkuan yung matumatakil ko rag LGU kalibo
7: Actually, kadudong jet nagpadala kami letter kahapon sa akel ko nga do yun ro aton nga setup. Hopefully ay matawa nanday itano attention.
5: Ugin monitor nyo man to pagtakod ita mga metro nga engineer Dave.
7: Kay suno kay engineer Marte.
5: Imo in charge ah, di ba? Imo electrical engineer.
7: Electrical engineer. Imo engineer for ay na check man na at monitor man ito kuno sa site. Pero doon nga ni ingambagan na nang need na i-calibrate nga may una man yan kami nga ano nga letter kanda during monitor nga i-calibrate ana nanda before ipag-install.
5: Dahil sa meeting tabi with Akel ko, hara, ro-istorya tayo ito sa meeting ko no, hay do, Akel ko ta, roga reading. Oo, bukod at LGU ha, pero Akel ko ta, ro dapat niya mag-reading.
7: Ro, din ro, una siguro, katotong jet nga proposal, less man yan ikunta it labor doon it sa LGU Kalibo.
5: Ang gano'n ka ba told niya, ginta ko dito taro metro nga uwa ta ka mo kapan o, aro imo opisina.
7: Based

0: yon ay syempre sa inyo turn nga amakon nga pag sa expenses, another expenses yung amakon ninyo.
1: Agro ako king nga hindi maintindihan naman ita gin-include sa budget o pagbakit metro nga may libreng metro ro Kelco. Anticipated na ta Kelco eh. Actually ro available ko nga metro makaron, ha, nga calibrated yuta ha. Gasa 6,000 una sa Kelco.
0: Mm-hmm.
1: Okay, bahan, nahuyap ka rin yung runyo tindahan. Okay, bahan ni mo sa 6,000 nga naka standby nga calibrated nga electric meter. Okay, mm-hmm. Bahan dong para sa Kalibo Public Market. Hay nakibot aron taga Kelco nga may nakapanot nga hatakod yut aron mga metro nga wat sa nakasayod.
0: Diyan nga nakatutong jet nga sibga based abi kita sa scope of work it aton nga contractor nga need nanda ma-deliver doon man nga electric meter dahil una bisan da nga pay item.
1: Siyempre kung na butangan it rutanan ha submeter kada stall ay siyempre may additional charges di ba ka?
0: Yes, katodong jet.
1: Additional charges para sa mga stallholders. Naro yun do. Problema ay kung direkta sa Kelco ron, what additional charges? Libre para metro.
0: Kung do LGU katodong jet ron.
1: Oh.
0: Wow, ni katodong jet, it additional nga charges dun dahil una man mismo sa ro, in do LGU ta mismo ro ga sukot.
1: Pero according tabi sa meeting nga natabo ay Kelco taro ga reading eh. At according kay atoy dapat per stalls ro metro ga apply taro tag anat metro tel kandat anang kapangagan eh. Andar metro eh.
0: Do yun ro ring din nga ni katudong jet no sa pag meeting ay may din ro sambilog nga option. Number one din yung option. Then do number two nga option do LGU ro ma billing pero ro akel ko hasta gang ito sanda sa transformer
1: ag
0: then then do LGU sanda ro ma billing sanda man ma reading.
1: Okay, hopefully nga hindi magmawara sitwasyon nga kung LGU ro ga reading mas mahal ay matsamawron do guwa eh. So, may additional charges eh pag ruga reading hay raton nga LGU may additional charges, that's why nga ninga sa meeting akil ko ruga reading para what additional charges
0: doon nga ni kadudong jet na inghambaw man akong sa meeting at ing ano man ing clarify man ni aton nga electrical engineer at LGU engineer Danny nga mas manaba ro i-reading i-confirm man na sa mga billing ko no it akil ko. So, din na amon nga ipagstudyuhan pa it ay ibutang abiron katodong jet sa ordinansa.
1: Okay. Ikaw ro chairman, di ba? It design and build? Chairperson?
0: Bukod ako katodong jet ro chairperson it design and build committee.
1: Sino ro chairperson it design and build committee? Hamat gin-include metro sa budget ay libre man nga gina-provide ita electric co-op at power distributor.
0: Doon na bika doon jet nga ano,
1: tanugon pa ta nga hiagto sa iba nga kwan nga part it project do pundo nga ginbakag it metro
0: PITM imaw oo.
1: Diba? Kung na 1 mag 1-3 ha, ka metro ginbakag pila ro per kada metro makaroon electric meter dipindi sa klase diba?
0: Oo.
1: May unang Shopee, may unang Tech 650, may unang Tech 15. Pero kung na standard, ay mahal-mahal ron. At yung ako mag 2,000 abe, 1,300, o 2.6 million. Tanong ko ba't nga pundo, ngayag to sa iba kunta, nga party ko rin nga project, nga ginastos it, atong gastos na loan na binatong na eh. Nga libre nga lingin na provide ita Kelco. Na kung masama dro metro, sino ro gabaylo?
0: Kung masama dito dong jet do metro kara, di nga rin sa during discussion sa meeting ay do LGU ro ma-provide.

0: Ta, mogilang. LJO, nga kon masama do metro, nga ana takel ko nga ginataong libre, bayluhan itakel ko nga libre man gihapon. Na, kung masama dron, bayluhan it munisipyo, kita ga bakar. Nga libre ana takel ko kon masama di na bayluhan takel ko. Nga libre nga ginatao, ag libre man nga gina bayluhan kon masamad. Dahil ako di ko maintindihan ko naman ita agin include sa budget ng pagbakit metro nga may libreng metro. Pero alin na to na una kong dun. Hopefully nga maayos na ag ma-energize ng tindahan before mag October 13, General Dave.
1: Okay, din nga katotong jet, no? I-verify man natin sa Akelco at kay Mayor Juris, kay Bahanro aton nga electrical engineer sa munisipyo, Engineer Daniel Marte, para mapatigayon ro dayang arang transformer at the power natin.
0: Okay. Agarin yung gininusoy galing transformer nga missing, bukod at missing. Dahil bukod matatanat munisipyo galito, anat at Akelco. Hinalin galit poste, una man ang magapit man sa dating ginabuan, Engineer Dave.
1: Doon nga ni Katotong Jet, no? Nakabaton kita at sugat kay attorney
0: Gitte.
1: Gitte, nga Rotransformer ay way back Mayor Gigolosis, patagali na to.
0: Tama, oo.
1: Nga Transformer, ay doon man nga ni Wamando LGU it ownership or memorandum of agreement nga ana to it LGU. Basta malaman siguro maitakod before para okay. Ma-energize ro
0: ato tindahan.
1: Tindahan dati. Kaya naklarohan yun man ro ano nga sa pag-usay it.
0: Transformer. Ito,
1: transformer.
0: Gani what at missing a transformer. Kaya abot ang habangdan ko transformer ngayon. Okay. Abot ang habangdan kung kayo nag-acto ro transformer. Tapos ay what agalit na duwang transformer ay una man ang transformer sa tabok itindahan.
1: Okay.
0: Ay kita mo gano'n. Ay nako sige. Hopefully engineer nga maayos na before do October 30 kun matabogin man dong partial turnover it October 30. Si gahaman ko na itwat kabilyar o flooring ita parkingan ding open space sa guwa. Binuhusan yang ita semento aga gin tapan-tapan.
1: Pero daya katutong jet no ro sa aton nga parkingan ay ito design dayo mo katutong jet it sa layman's term katutong jet ay ro aton ito karsada ra imaw.
0: Okay.
1: Nga way mo it bakal da i-compare na to dahil nakalayman lang man imaw sa aton nga
0: dugta eh.
1: Bed. Oo.
0: Okay.
1: Oo.
0: So wa mata doon yung mataro ko sa design doon yung mata imaw. Ah, okay. Sige, klaro na.
1: Compare mo ra sa ano, yung madamo matay mo, bukon ay mot pareha sa mga ano nga, yung buhusan mo lang yung mot manipis. Madamo, doon yan nga, amba na ako niya, same mo sa design it, karsada.
0: Okay.
1: Para mas madali maintindihan it, aton yung mga pumuhuyo.
0: Okay. With that, Engineer Dave, bow, thank you kita. Salamat kita, anytime may una kapirmi ka sa Batman. Salamat kita, Engineer Dave, Ignacio.
1: Thank you, Katutong Jet, at good morning sa pagpumatay.
0: Good morning, Gid. Rawatan nga OIC Municipal Engineer, Engineer Dave Torres Ignacio. Ayos! Thank you, Gid, Engineer Dave!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5.
0: Ang hindi ko lang maintindihan, hindi ko lang talaga maintindihan, bakit in-include sa budget ang pagbili ng electric meter na libre pa lang ibinibigay ito ng Akelco sana nga mga consumer. Ako masamad, Akelco man nagabaylo, libre man. Pero, bumakay kita it mil tres bilog electric meter, nga kung masamad, munsipyo ro gabaylo. Additional expenses na naman sa ato nga local government unit. My good, hindi ko kita matungkad na libertabasa do logic. Science of correct thinking sa nagkinatabo nga ra.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah? Sintarong logic ka ra? Ah? Sintarong logic ka ra? Nga may libre, bumakay ka. Nga kung masamad, ginabayluhan libre. Kung masamad, mabakay ka tuman. Diyos mio.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.22. Oras naton sa Pilipinas. Pagkatapos sumabak, Relax Gold Eagle Beer.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: More power!

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, gainubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambal imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best
3: try
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Keshali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
10: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagukuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
11: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Bio with Physio.
13: Ako si Ana, for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Bisa galapot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Mga buti ka.

0: 93.3 GTX 500 Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puyo
5: ng Doro. Oh. Puyo nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Walang kinatrasan. Walang kamaguhan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.33 na. O, sintensyahanta lang nabili nga mga mensahe. Happy Pamatik uno kay Woodsticker Francisco the Master Cutter from Tres Hermanos sa pamilya Lucero Crispino. Good morning gid o nasa Lipotos mambilya Lucero Crispino kay Madam Rosie Inaw dito. Good morning man Toto Roger Lucero Nagales o nasa Obisina at Barangay Affairs kay Nick Fernando Francisco. Good morning gid sa mga taga Kamansisor o nasa Romansya. Good morning, Jet. Please greet. Happy birthday today. May apo kay Kate Santi Bayani sa Toronto, Canada. May pretty stewardess of Air Canada. Wish her more birthdays to come. Thank you, man. Ma'am Lucia Santi, una sa Poblacion de Bacau. Happy birthday kini sa imong apo, ha? Kay Kate Santi Bayani sa Toronto, Canada. Stewardess na gali. Kahit ito, Berlin Villaruel, sa compound ita, pero sa Villaruel, una sa Mubo, nung Rigi Ribukan, God bless. Kung masamad, Rockel Kugon, dayon ka-provide. Hay, gataw man kaya sana itlibre, ay hindi taron. Duga provide, ha? Kung masamad, Kevin Agustino, munsipyo at kalibo. Gabakayro munsipyo at kalibo. Siyempre, pagkatapos nga may matabo nga final acceptance, si Rotaplex, wow, taron. Tapos ito taron ang obligasyon. Malaya siya taimaw. Ha? Ngayon, pag nasama doon metro, ruga baylo, ruga baka ang munsipyo at kalibo. So, gastos na itong doon. Nga, kung masamad kung ta, ha? Akil ko ta dapat doon magbaylo. Dahil ginaprobay ni takil ko, nga libre, ro metro. Doon nga ni, ro hindi, kugid maintindihan. Hamad gin-include sa budget do pagbakit metro, nga may libreng metro, tapos kung masamad, gabakay aton yung munisipyo at kalibo, nga kung masamad, akil ko ruga provide, libre man. Hindi ko kita maintindihan.
2: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
3: Engineer Cesar Gomez Taiko, sir. God bless you always. Una sa inyo, Buswang. Kay Oliver Oliveros, good morning, kid. Kay Kagawad Aye Melgarejo, good morning sa Libtong istansya sa mga taga ARC.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Liso kita sa piha ka ninyo. Nag-agi man da sa back. Sino ba rin chairman at back dati? Ha? Again, pangutana ko si Miss Marigay Cabo Jewel at the time. Ha? Rayang project ay nag-agi sa back na intindahan, hindi pa ay moguli ko noong chairman at back. Sino pa katuro chairman at back? Ha? Engineer Marlo, ikaw pa baro chairman back ato, Binsan Awards Committee, nag-agi man sa back run. O ano na tabo, haman ita, in-include sa budget. Ngayon ni dapat i-include sa budget, dapat dinugang lang sa ibang component at proyekto.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Good morning sa mga taga Mambukyaw sa Bataan. Una kay Nung Bogs, kay Nang Marilo, Machias. Sa Mubo, kay Arnel Cardinales. Kagawad, good morning, Gid. Ginatamiyaw ni Gob Marmar de la Cruz. It happy birthday ko, no? Si Ampod ng Real Nimes. Agali? Birthday na gali makaroon. Di ba supplier that one? Tricycle, aga, ha? Ima rin ang supplier ni Batan, di ba? Supplier man ni Kalibora Tricycle nga 200 mil. Aga, ay Batan nga 250 mil. Happy birthday lang, ha? Ampon mo ganira. Totoo, marmar. Happy birthday, gid. Kay Real Nimes. Sa isyo, Kuwait Market nga ron. Migo, sure bol ako nga kung mahuman yun doon, pasundong panungoktan ka ron dahil milyon nga utang ron. My point is, ayahay lang ang nagpaldo. Negosyante, kawawa. Tama kagid. Tama kagid. Sinto. Happy birthday ko no kay Oliver Villaruel. Romabuot nga papa makaroon nga daw papa Oliver Villaruel na rin kay Toto Berlin. Happy birthday kita kay nung Oliver Villaruel nga nag-birthday today. Good morning kang. Wa gani sanda na ilat libre ha hindi sanda kapaldo ang public market ng Kalibaw. Wa nao. Uwagin man nao. Good morning ni Rachel Itura. Good morning sa Batsan 9495 ita Rizal. Section Rizal. Ita NBC High School Bats 9495. Bomba hijit. Haron kung sinusin ugon nung inaturo ni Engineer Dave. Ay sige hagang matuloy niyo. Talent niya ron. Ay kaguoy ang si Mayor Juris kara. Oy yan ita balita sa missing transformer nga to. Wa manit missing transformer actually. Ginklaro yung kaya na ni Atty. Hipte, wa it na duga nga transformer. Pero anong gininusin nga transformer, una sa tabok, itindahan sa may engineering, ACC, sa may Aklan Catholic College nga eskwelahan, hana malang hinalit poste. Dahil doon transformer gali, bukod at anat munisipyo. Nga ni ano rong usungit munisipyo, bukod matanda. Wala po, walang missing na transformer. Dahil ang transformer, ana takel ko, hinalit takel ko. Ita butang at poste, bukod mat anat munisipyo. Hay doon nga nang makabubo, nag-inusoy, takamot bukod inyo.
2: Mga pasaway sa lipunan may respak na Radyo, Radyo Todo.
3: Okay, ngawa man ako ay ana tagali ita telkos nga postera. Una sa may banwat ibahay, sa laging banwa. Pakikuan ninyo nga ni kung anat alin nga telkos doon. Kung anat pantelko ron. Agod nga i-reaper na ton kay Mr. Cedric Sason. Kung anat pantelko ginman doon ha. Nga poste. Pakicheck abin ninyo. Kung anat ginman ita telkos ron. Anyo nga telkos. Anyo nga telkos ron. Agod nga ipaabot na ton idirekta sa telkos concern. Hindi gali anat akil ko kuno ron.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
3: Happy viewing na kay Mama Dile Albert na sa Oxnard, California kay Irwin Tihada. Ita Agbalugo Makato. O drink moderately ah. Ay maumpisa ako ng tagay. Ay ano nga nga. Drink moderately.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo.
3: Ay ang agad na ginabira yung ordinansa nga raha nga nag-create, ginaobra nga departamento rong opisina at municipal treasurer na yung UMA, it munisipyo at Kalibo. Ano na tabo para? SB Christine, ikaw proponent at ordinansa. Ano na tabo aman it una tagyapon sa midorong UMA? Agano na tabo sa pag-amiendar ita inyong kontrata sa PSMO. Hamatwag yapon ma-amiendahe. Eh. Uwaon kamot ginakita una sa slaughterhouse. Ay do ginakatay una, hindi kaabot 140. Nga ugot sa hapa do ginakatay ni wat ginakita ruwato yung munisipyo per head it ginakatay. Hindi nakabo makaabot. Del rokada banwa makaron, may mga manami nga matansahan yun. Uwaon hagos gapamatansa sa Kalibo. Ay abo mang sinuguktan banwa. Soro iba ito nagapakatay sa ibang banwa mas barato. Agpasado man. Amin dahil ninyo ron ay wa kamot ginakita sa inyo nga ron nga matansahan. Kondo atong istoryahan ay per head sa iwa kamo kaabot ita 140 per day nga kwan katay. Kano pag inilambag amindahan doon alkanse one-sided nga kontrata ro inyo nga ron sa PC mo. Diyos mio! Nangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog ka, Foresight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang, nagaiwan na nikin yung temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, maugan, magasa, madanlog, ngagahon, it Merkules. Oktobre 14 kita, trabaho lang, walang personalan. 72 dias na lang, Pasko na!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga pasaway sa lipunan. Todo may respak na. Radyo, Radyo Todo. Jet Reyes. At iyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
6: Surihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag yun makuha, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases. Kung tag-ulan, that's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya mo ng viruses, nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganun, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
7: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
6: system
7: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy?
6: Amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no? Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong, lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo ka to, ikaw ka balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
7: sa Mega World,
6: o sa Plaza, huwag ka nga balusin na sugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mag-abuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imo ang D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
8: Yes, exactly.
7: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
8: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
7: Yes, Sir JP, immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat,
6: sumagabot ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
7: boringot
6: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
7: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
6: Correct.
7: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
6: Buringot.
7: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
6: No? Correct.
7: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa
6: ilaw
7: happy hormones.
6: None.
7: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
6: Correct.
7: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
6: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
7: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no, piki ina,
6: piki na,
7: no? Kag
6: piki
7: kung na naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, mighty alkaline vitamin C, D3 Bio kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
6: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
5: D3 Bio Health News.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, steam.

0: stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
5: Wa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon ag baby face in maugi hapon.
6: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maagang pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
1: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
7: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang Evo Plus? Sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500!
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee.

Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namigid.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: This is going out.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nag-aisanan ng Diyos, mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisuryan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pakaisuryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imon, Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Okay. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Ina aton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton sila. Muna yung tawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? King kapamati ko sa JP gapon, may nakasulod, may dala armas nga bata nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept dayon. Amo na to pikot karon.
2: Sige. All right. Engineer, kadto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells, ganyan.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic. Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na. Pinatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
2: At hindi na masampuslan. Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off, pababaw, kakakakas. Ngayon
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Ngayon mo buling. Ang imo naman ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya, okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya, ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi, ha?
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bailangan na, it's a different topic. Dito okay. Tayo nga nag-proliferate, ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sang immune system, iyan na kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginay mo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sang immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man akong kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sang immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang selula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, ginacheck nilang family history. Maalalaw ay ang pamanahon sa ilang sining nga bata.
1: Basta maayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang
2: to. Hindi na lang pag-ibalik. Hindi na to. Ano ba? Buto na kay Muhammad. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Aha. Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Uh-huh. So, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell.

0: mambalang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50, sobra. Ah. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
0: PSA. Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus and 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay. Check.
0: Anong, gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na kong check.
1: Okay.
0: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, wait. Check. Yung pala kaong kakarni? Plakaw ka karni, huwag ka kaunutan, yaodok, plakaw ko karni, o oh, che.
1: Nag-contribute.
0: Huwag ka ga-exercise, uh-huh. wala. Te, tanan nga mga precursor for cancer sa ara.
2: May pamangkot ang doktor nga, wala na implant ni Sir T.P. May multiple sex partner ka, kaysa prostate, it's either you...
0: You don't have it?
2: You overuse it or you don't use it.
1: Okay.
2: Puma hindi ta mag-veer away sa colorectal cancer, no. Ang ngambal ni Sir JP kung may if he allows me, no. Ang pinakanami gitud utan. Mm. Utan nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber amuning ga-act sang scrub, amuning ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan, pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
0: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
0: for cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
2: invasion. Sige. Kakomodating kay Sir JP.
0: Oo, yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulok, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
0: Wala man.
1: Wala.
0: Do pariyo ka lang magamba si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulok ko diyon si mo. Do! Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8?
0: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5.
2: So yan ta subong, no, paano ba mag-react ang aton immune system when it comes in defending our body from microbes. Oy, 'di ba uso subong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod
1: sa
2: eskulahan. Nga abala wala na check sang guardia, nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
2: Tingin rasonan nang usually nga tamaan ka damo bisa sang sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
2: Hindi namon may isa-isa, biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
2: That's why makalusot gigkis-a. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas na makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking.
2: That is good. Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kaya ang main problem gini, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibo nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala ang pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga atong mga selula kag active, Sir Boy.
2: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Pinagwagja man, mabalmanagwagja. Isa lang ko serabi sa shin. Okay, hindi ko naman anugap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabacteria man, mapavirus man, mapapunjay man? Ano bala kada

0: pasig. Ha? Ang basang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod.
1: Hindi ba, sir, boy, nga naka-memory na ni tanan?
0: Hindi pa. Paano siya ka-form memory kung waya pa na-experience?
1: At yun ko na ang bago. Pero ang mga daan niya, may memory na nasa?
0: Kapag wala pa memory ang imo, ano eh?
1: Okay.
0: Ay, wala pa memory ang imo, tapos sinigani, ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
0: Ang ubrahon ni Gapon, sang, ang natawag sang immune system mo, there is, ang ining mga virus, kag ining mga bacteria nga kasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pag sulod pa lang sang ila, sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man ang ila panit ngayon na, gasen na dahil signal sa atong immune system, ma-detect na dahil sa imo innate immune system.
1: So, okay.
0: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa na kasulod.
1: Okay.
0: Katuanan nila dahil, ang site kundi ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Abot yung nga, sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal?
0: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
0: Pag sulod pa lang nila, mismo, kumbaga, may dalanan ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
0: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
0: Nga ma-detect dayon sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
0: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo ang kasulod sa imo, kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo pagsulod pa lang mismo sang mga bacteria kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang inatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
1: Okay.
0: Ini, amo na nagkasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, may ari ko din.
1: May antidote ko din.
0: May armas ko din para sila.
1: Ah.
0: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ay, kuain nyo ko bi sample?
1: Oo.
0: Ha? Kuaan na sang gitawag dendritic cells. Makuha na sa sample. O, ari, siya, amunin siya, paano ni siya patsyon?
1: Oo.
0: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system, or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo ya, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelm
0: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahilanaton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase, it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pa, ginagaan niya gatong. Ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy. Alin na sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
0: what.
1: Isakto na, sir boy, nga ang ining aton nga D3 bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa ng aton nga autoimmune survival ng autoimmune disease, do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam, kundi gina-ignore niya na lang ining mga kontra survival.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Aha.
0: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Almado ni. Almado ni. Kung sino man makita nila nga sila nga feeling nila.
1: Kontra?
0: Kontra. Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na?
0: Nagbuang ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Oh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why, ha? That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3Bio. Kung sa tangkaso o busip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetektada yun sang armas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matap na dayon kung ikaw naka D3Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo maning gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
0: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier. Key rich in vitamin C, key may guava extract. Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level. And of course, dasig ang repair kaglayo ka sa wrinkles. Ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract. Nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ah, kinanglan mga pikita DTX coffee mix kay may chia seeds ini siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagid ni siya kay nami ang aroma. Sir Boy,
0: ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX coffee mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa imo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX coffee mix, kakapi ka na ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX premium coffee. Nang DTX premium coffee may ergotayonin ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ini nga antioxidant nga da sa DTX premium coffee ang buti pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayam muna ni siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX premium coffee diretso unta na ni. Kung gusto mo yung nami, nami ang imumud taga agaga you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics nga way niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of spore probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production, ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali kasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo si mo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ining itawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa na nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga atong nga gut, arad ang mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa atong nga gut. Dapat pakan-on man ini Sir Boy sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zuleta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 14 na po tayo sa buwan pa rin ng Oktobre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributat.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lokal, babaeng tulak ng droga, tiklo sa kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, mahigit 8,000 pesos na paninda at tinangaya sa isang ukay-ukay shop sa Kalibo.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At natitirang pondo para sa bagong merkado ng Kalibo, 40 million pesos na lang ayon kay SB member Bautista.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At LGU Kalibo, pinag-aaralan pa ang plano para sa pagpapatayo ng Kalibo Public Market Building 2.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional. DSWD naglaan ng 1.18 billion pesos para sa mga social protection program sa lalawigan ng Antique.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At Capiz, may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Western Visayas noong 2025.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline balitang national, Sara Duterte nangunguna sa 2028 presidential survey sa gitna ng impeachment proceedings.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa iba pang balitang National House Panel, inaprubahan ang panukalang pag-alis ng system loss charge sa singil sa kuryente.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Samantalang mga droga itinago sa mga laruan at sandals sa Pasay City.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At dalawang leader ng Moro pataya sa magkakahiwalay na pamamaril sa Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman pa sa headline balitang international, lalaki nahulog sa roller coaster sa Georgia, isa patay.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, Trump naniniwalang hindi tumutulong ang China at Russia para sa Iran.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline balitang sports, Carlos Yulo babandera sa World Artistic Gymnastic Championship.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa headline balita ng showbiz, balitang artista, Bini may tatlong entries sa 2027 Grammy Awards.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Headline balitang negosyo, diesel, bumaba ang presyo. Gasolina at kerosene, tumaas.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa headline naman ng balitang pangkalusugan, DOH muling nagpaalala laban sa malatrang kasong sakit.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Alas 11:30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Imbog ang isang babaeng tulak ng droga sa ikinasang drug bypass operation sa Ross Avenue Extension, Barangay Andagaw, Kalibo, tanghali ng Martes. Inilalang sospek na si alias Pane, 25 anyos at kasalukuyang nangungupahan sa nasabing lugar. Nabilhan si Pane ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 3,100 pesos na bypass money. Narecover ang isa pang sachet ng hinihinalang droga na nakalagay sa kaha ng sigarilyo. Samantala, aminado naman ang sospek na nagtutulak ito ng ilegal na droga at sinabing pinag-utusan lamang umano siya. Ang operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit Aklan sa tulong ng Calibo Municipal Police Station. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Samantala, tinangay ng hindi pa nakikilalang kawatan ang mahigit 8,000 pesos na halaga ng mga damit sa isang ukay-ukay shop sa Barangay Estancia, Calibo. Matapos nila itong pasukin, ayon sa mayari ng tindahan, na-discovery niya ang insidente nang mapansin na sira na ang kandado at sementong bahagi sa harap ng pintuan ng kanyang pwesto. Na-recover naman sa lugar ang isang bara de cabra na pinaniniwala ang ginamit sa pagsira ng kandado at pagpasok sa tindahan. Mayroon din naman ang nakitang dalawang binatilyo na nakisilong sa naturang tindahan na bagamat hindi pa kumpirmado kung may kaugnayan ito ang mga ito sa insidente. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Calibo PNP upang matukoy ang responsable sa nasabing nakawan.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Samantala, 40 million pesos na lamang ang natitirang pondo para sa konstruksyon ng bagong Calibo Public Market ayon kay Calibo Sanggunang Bayan Member Engineer Rex Bautista. Batay sa verifikasyon ni SB Bautista sa accounting at budget offices ng lokal na pamahalaan ng Calibo mula sa kabuang 300 million pesos na inilaan para sa proyekto. Nasa 40 million pesos na lamang ang natitirang pondo. Sa kabila nito, iginiit ni Bautista na obligasyon pa rin ng kontraktor na tapusin ang buong konstruksyon alinsunod sa mga provisyon ng kontrata anuman ang natitirang pondo. Samantala, kung mangangailangan aniya ng karagdagang pondo para sa mga gawaing hindi saklaw ng orihinal na kontrata, sinabi ni Bautista na dapat itong idulog sa Development Bank of the Philippines or DBP. Paliwanag ni Bautista, hindi basta maaaring maglaan ng karagdagang pondo ang lokal na pamahalaan ng Calibo dahil DBP funded ang konstruksyon ng bagong palengke.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Samantala, pinag-aaralan pa ng lokal na pamahalaan ng Calibo ang plano para sa pagpapatayo ng ikalawang gusali sa Calibo Public Market. Ayon kay Attorney Aaron Molina, tagapagsalita ng LGU Calibo, hiwalay na proyekto ang Calibo Public Market Building 2 sa kasalukuyang konstruksyon ng bagong palengke. Gayunman, nilinaw niya na wala pang itinakdang petsa na pagsisimula ng konstruksyon. Tinatayang 110 million pesos ang nakalaang pondo para sa naturang proyekto na bahagi ng loan ng LGU sa Development Bank of the Philippines. Samantala, target namang ma-turnover sa LGU Calibo sa October 30, 2026 sa mga nakompletong bahagi ng bagong palengke patay sa kumpirmasyon ng Rotaflex Construction Development Corporation.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Samantala, isa sa gawa naman ng Land Transportation Office or LTO ang libreng Theoretical Driving Course or TDC at pagproseso ng student permit at bagong driver's license sa bayan ng Burwanga. Gagrapin ang programa sa Burwanga Covered Court Poblasyon sa Oktubre 15 hanggang 17, 2026 kung saan limitado sa 200 pre-registered na aplikante ang maaaring magproseso. Sa nasabing programa, magkakaroon din ng accredited medical provider sa mismong venue para doon na makakuha ng medical certificate ang mga aplikante. Pinapayuhan ng mga nakarehistro na dalhin ang LTO client ID, original at photocopy na ng PSA birth certificate at valid government ID. Ang mga aplikanteng edad 17 ay kailangan ding magdala ng pahintulot ng magulang at photocopy ng ID nito. Kailangan din magsuot ng disenteng damit na may manggas at kwelyo para sa biometrics at picture taking.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Samantala, nasagip ang isang adult Philippine hawk owl na natagpuan na walang malay sa Dagitan, Banga. Ayon sa Madalag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, namataan ang Madalag Emergency Response Team Cyclone ang Kuwago habang dumaraan sa lugar. Samantala, dinala ito sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office sa Calibo noong Lunes para sa pagsusuri at angkop na pangangalaga.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alos 11:45 na at libre naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Naglaan 1.18 billion pesos ang Department of Social Welfare and Development or DSWD para sa iba't ibang programa at serbisyong panlipunan na naglalayong tulungan ang mahihirap at vulnerableng sektor sa Antique. Ayon kay DSWD Western Visayas Regional Director Joselito G. Estembera, ipinapakita ng naturang pondo ang patuloy na pagsisikap ng pambansang pamahalaan na palakasin ang mga programang panlipunan, lalo na para sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang mga programa ng social protection upang matiyak na makakatanggap ng suporta ang mga Pilipinong nangangailangan, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo, enerhiya at mga pangunahing bilihin.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balitang regional, kinilala ang Capiz bilang lalawigan na may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Western Visayas at pangalawa naman sa buong Pilipinas noong 2025, batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority. Inilahad ni Rochelle Beloso OIC ng Senior Statistical Specialist ng PSA ang resulta sa Data Dissemination Forum para sa 2025 Provincial Product Accounts kung saan inalaki ang kalagayan at performance ng ekonomiya ng lalawigan. Nagbibigay ang 2025 PPA na mahalagang datos tungkol sa paglago ng ekonomiya ng Capiz na maaaring gamitin batayan sa pagpaplano ng mga programa at proyekto para sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan. Sa parehong aktibidad, kinilala rin ng PSA ang mga lokal na pamahalaan sa Capiz na nagpakita ng mahusay na performance.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:47 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Nananatiling nangunguna si Vice President Sara Duterte sa limang hypothetical presidential match-ups para sa 2028 elections. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sa survey na isinagawa mula Setyembre 17 hanggang 24, nakakuha si Duterte ng pinakamataas na suporta sa Mindanao, kabilang ang 94% na match-up laban kina Naga City Mayor Lene Robredo at Senador Raffy Tulfo. Samantala, nanguna naman si Robredo na sa nalalabing bahagi ng Luzon habang halos magkapantay ang suporta sa dalawa sa Metro Manila. Ipinapakita ng resulta na nananatili ang suporta kay Duterte sa kabila ng kinakaharap niyang impeachment proceedings. Lumabas din sa survey na 89% ng mga adult Filipino ang nagsabing interesado sila sa susunod na halalan kahit halos 20 buwan na pa bago ang 2028 presidential election.
0: Todo national. National.
2: Samantala, inaprubahan ng House Committee on Energy ang panukalang alisin ang system loss charge sa mga bayarin sa kuryente upang mabawasan ang gastusin ng mga consumer. Pinagsama sa isang substitute bill ang 43 na panukalang batas sa dalawang resolusyon ng Kamara. Kabilang ng mga panukalang inihain ni House Speaker Faustino Bongi D. III at House Majority Leader Sandro Marcos. Inaprubahan din ng komite ang panukalang sariling kuryente act na naglayong pasimplehin ang mga rekisito para sa paggamit ng sariling power generation at energy storage systems sa mga tahanan upang makatulong sa pagpapababa ng gastos sa kuryente. Layunin ng dalawang panukala na amyendahan ang Republic Act 9136 o Electric Power Industry Reform Act of 2001.
0: Todo national. National.
1: Samantala, nasa bat naman ng Bureau of Customs or BOC na iya ang tangkang pagpupuslit ng sari-saring ilegal na droga matapos mabisto ang 8 abandonadong parcel sa Pasay City. Nagkakalaga ang buong kargamento ng 43.76 million pesos. Upang makalusot sa mga otoridad, itinago ang mga kontrabando sa loob ng mga laruang washing machine, bubble maker, sapatos, sandals, handbag at garment steamer. Ang mga parcel ay nanggaling pa sa iba't ibang bansa tulad ng Mexico, Canada, Thailand at United Kingdom at nakatakda sanang ipamahagi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, masihigpitan pa ng otoridad ang pagbabantay sa mga border sa bansa upang harangan ang ganitong mga uri ng modus.
0: Todo National.
2: Sa iba pang balita, dalawang tradisyonal na leader ng Moro na aktibo sa mga gawaing pangkapayapaan sa kanilang mga komunidad ang nasawi sa magkahiwalay na pamamaril sa Sultan Kudarata at Maguindanao del Norte sa loob lamang ng 24 hours. Nasawi si Dato Manalaw Mangilen Nor Sr., dating barangay chairperson ng barangay Dado sa Dato Odina Sinsuat, matapos tambangan at pagbabarilin sa Esperanza Sultan Kudarat noong Linggo. Sakay siya ng pickup truck kasama ang isang driver ng atakihena ng mga armadong suspect na tumakas sakay ng motorsiklo. Kinabukasan ng Lunes, napatay naman si Dato Amil Beno, konsel ng barangay Bunged sa Dato Odina Sinsuat, habang sakay ng kanyang tricycle sa Bunged Dalikan from to market or farm to market road. Tumakas din ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at mga intelligence personnel ng 6th Infantry Division ng Philippine Army upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng magkahiwalay na pag-atake.
0: Todo National.
1: Alas 12:50, iuno na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Nasawi ang isang lalaki matapos mahulog mula sa Goliath roller coaster sa Six Flags Over Georgia Amusement Park sa Georgia, United States. Ayon sa Cobb County Police Department, matay sa paunang investigasyon, nahulog ang biktima habang sakay ng nasabing roller coaster. Ilan pang katao ang naiulat na nasugatan sa naturang insidente. Dahil dito, ipinag-utos ni Mableton Mayor Michael Owens ang pagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at ang sanhi ng insidente.
2: Samantala, naniniwala si United States President Donald Trump na hindi nagbibigay ng tulong ang China at Russia sa Iran sa gitna ng tumitinding tensyon at labanan sa rehiyon. Ayon kay Trump, malaki ang mawawala sa dalawang bansa kung susuportahan nila ang Iran habang pinaiigting ng Estados Unidos ang kampanya nito o laban sa naturang bansa. Sa kanyang payag, sinabi ni Trump na mayroong mangtulong mula sa China at Russia. Napakaliit lamang ito. Dagdag pa niya, mabilis nilang malalaman kung talagang may ganitong suporta. Gayunman, taliwas ito sa mga ulat ng intelligence ng Estados Unidos na nagsasabing nagbibigay umano ang dalawang bansa ng satellite imagery at mga piyesa ng armas na maaaring makatulong sa Iran na sa digmaan.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Babandera si Pinoy Gymnastic star Carlos Yulo sa 2026 FIG World Artistic Gymnastic Championship na gaganapin sa Rotterdam, Netherlands mula Oktobre 17 hanggang 25. Makakasama niya sa torneo ang kanyang kapatid na si Carl Eldro Yulo na kapwa lalahok sa men's individual all-around. Sasabak din ang iba pang Pinoy gymnast na sina Juanco Miguel Bisana at Hailey Garcia sa kani-kanilang mga event. Matatanda ang nag-uwi si Carlos ng dalawang gintong medalya sa floor exercise at vault sa katatapos na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kasalukuyang nagsasagawa ng training camp ang Philippine team sa Antibes, France bilang paghahanda sa kompetisyon. Ayon kay Carlos Yulo, bahagi ng kanyang paghahanda sa World Championship ang Asian Games at ikinatuwa niyang halos kumpleto na ang kanilang mga training camp.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa detalye ng balitang showbiz, balitang artista, nagsumite ng tatlong entries ang Pinoy girl group na Bini para sa consideration sa 2027 Grammy Awards. Kabilang dito ang kantang Unang Kilig para sa Best Asian Pop Music Performance at A Parallel World para sa Best Song Written for Visual Media. Isinumite rin ang pangalan ng grupo sa kategoryang Best New Artist. Ikinutuwa naman ng maraming fans ang pagsali ng Bini sa nasabing parangal na itinuturing na isa sa pinakamalaking pagkilala sa industriya ng musika sa buong mundo.
0: Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Nagpatupad ng panibagong pagbabago sa presyo ng mga produktong langis. Ang mga kumpanya ng langis simula alas 6 ng umaga kahapon. Bumaba ng 3.1 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang tumaas naman ng 1.56 pesos kada litro ang gasolina at 1.77 pesos naman kada litro ang kerosene. Samantala, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin na tatagal pa ng 56 days ang supply ng diesel sa bansa, habang 53 days naman para sa gasolina, 147 days sa kerosene at 31 days sa liquefied petroleum gas or LPG. Batay ito sa kasalukuyang imbentaryo ng mga produktong langis sa bansa.
0: Todo Balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na sundin ang mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng influenza-like illness o malatrang kasong sakit na may mga sintomas na ubo at sipon. Batay sa datos ng ahensya, umabot na sa 104,376 ang naitalang kaso ng ILI mula Enero hanggang Setyembre 26 ngayong taon. Bagamat mas mababa ito kumpara sa nakarang taon, inikayat pa rin ng publiko na manatiling mag-ingat. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang, ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng hangin sa loob ng bahay, pag-iwas sa paghawak ng sa ilong, bibig at mata, at madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy God, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 72 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lucer Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo Balita.
3: Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: Hello, Kitradlaw. Banwa ita kalibo, mga Kitradlaw. Probinsya Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad sa itong pag-ililiba sa pagpagayag it programang Todo Action.
1: Action.
0: Magkarugad daw kita ita Miyerkules.
1: Action.
0: Itcha 14 na kita banwa sa buwan ita si Oktobre dagon 2020.
1: Action.
0: Unas na banwa nung kagapag-abi-abi agapag-apanamyaw ita may kagahapon na may kagapagpamati sa itong mga suki at agapagamati.
1: Action.
0: Sa kabirgan niya banwa ta kalibo kabugusan niya probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad magkaroon ka edisyon ito ato nga pag-ililibar o akong ikinyo banwa ang pag-welcome pag-panamyaw ita maaydayad nga utro adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga-pagamati kapigid sa mga nagkatutok magkaroon ka nga mga panyempo maugano'n do ato nga banwa katkalibo aga probinsya Katakyan na mga katodo umpisa pa kabi'i kainat aga-aga hasta magkaroon dong waswas itauan iya sa ato sa banwa katkalibo madanlog do ato nga daganon Roanton nga karo sa daon nga ni hagong gid sa aton nga mga motorista.
1: Action.
0: Na kay sigidas daro nga pagato taliti banwa iya sa aton sa banwa katakalibo. Na mga katodo gani kay na kragagaon basa agi kita na abot iya sa banwa kra itakalibo. Na kay ito man no, sa first district kita aton kraga probinsya Takyan. Na mga katodo hindi although nga indigid masyado ga basko grupa gwaswas kita o adlaw kay ina mga katodo pero sige apon. Na naka experience sa kita banwa ita mauganon nga panyampo makaro kragadlaw ita Miyerkules. Oy sa tanga managasya ante sa Bahin Karagkong Kalibo Public Market kamanaman sa Bahin Karagkong Kalibo Shopping Center sa aton yung mga katodo sa aton yung mga bulantero banwang nagkatutok makarukraga utro adlaw kamusta do aton yung sang maga itry kagadlaw itang Miyerkules sa aton yung mga katodo kapingit sa aton yung mga negosyante no? Sa aton yung mga bulantero banwang nagkatutok makarukraga baga panyempo iya sa aton kagapang ililiba sa aton yung pagpangalagad sa pagpagayag it programang Todo Action. Sa ito managang mga tricycle drivers sa van na jeepney drivers hanggang sa makaroon ka na mga panyempo palayon pag nagawarya-warya sa mga mayor gadaganon iya sa aton sa banwa itakalibo aga probinsya Katakyan apisar mga katodong nagauan-uan doon ton nga banwa itakalibo aga probinsya pero sa giyapon banwa padayon man no, sa pagsuroy-suroy doon ton nga mga drivers mga katodong makaroon ka na gadlaw ita Miyerkules.
1: Action.
0: Sa ito nga mga igmangod ka nagpamati man sa tag sa nandag ka mga panimagay, no? Magkaroon ka nagbaga pang orason. Samtang iba na ito naman katodo masakupa, no? Sa pagdigamo, pagpahaom, magkaroon ka nagbaga panyempo, no? Kapingid sa mga naulihi ka na magpreparar. No, itaanda ko nga pang ilabas, magkaroon ka nagaudo. Pero siyempre, kung timprano ka matimo nagpahaom, may timprano ka pa man, no? Magkapatagay ka na banwa itapago ilabas, magkaroon ka nagbaga panyempo. Aga sa mga kapay na naka-ilabas, kamulang una ba na mag-preparar, mag-plastar, no? Ita inyo karoon niya, pang ilabson makaroon kagadlaw itang Miyerkules, kay kami mando mag-plastar, no? Mag-preparar kinyo, itay ka nagapila ka mag-balita nga nagkaganabo sa bilog na ito niya, probinsya kra Itaklan.
1: Action!
0: Saraga mga katodo ang makapartisipar sa itong pag-ililiba makaroon ka hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon ka raga adlaw. Pwede ka mo nung makakomment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong gito nga pagkatawa at ligwa no? Sa kabilugan ko itong ka pag-ililiba. Siyempre mga katodo, no? Hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share itong pagpangalagad makaroon ka hapon. Para mas mabuna to no nga mga katodo ro makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pagililiba. Aga siyempre mga katodo no para nga maging mas updated ka mo no sa managakanabo sa bilog na ton nga probinsya ka Itakyan paki-palo no doon mo na Facebook page sa mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan makabaton ka mo nito notification agod no nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bilog na ton nga probinsya Itaklan.
1: May balita, may aksyon.
0: Yani, paki-palo, paki-like, aga paki-share. Ado aton nga pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon it aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon. Mayaksyon.
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan, sa rundek ang palatuntunan si Katodo Reynaldo Banjola. Maga ililiba kita, Banwa, sa ato kagapagpagayag, astane kita alauna, no? Magkaroon ka naghahapon.

0: Kagahapon sa aton nga palatuntunan.
1: May balita, may aksyon, tututo.
0: Yaban wa sa to nga pagililiba, sa to nga pagpangalagad, mga katodo, ya sa to nga pagwaragwag, magkaroon kagahapon. Aro dahi ka na banwa, naging patagayin nga pagipag-angot ni katodong Jasran Narmar, a pinagi sa kay Police Major Aubrey Ayon, do nga PIO kung Aklan Police sa Provincial Office, a may kantanan banwa sa Daywa, no, kabaga Police Operation, a Drug Bypass Operation, naging patagayin ni tato niya magkapulisan, at hapon nga daw aga kami makatodo iya sa kalibo aga banwa kara itabanga daw kay sandig kara banwa sa pagpabutyag itato niya mga kapulisan garo na to kara makatodo nga 25 anyos nga babae nga ginaresto kahapon iya karon sa may barangay Andagaw sa banwat kalibo Daywambugan na aga gin paidagom sa monitoring itato niya mga otoridad amay kantana no sa pag-imbolbar sa pagduso itry kara illegal ga droga amaga katodo iya sa aton sa banwa kara ita kalibo adaya kara banwa sa digman sa pagpabutsa gitato nya mga kapulisan na mga katodo nga nagkaresulta kahapon nga ginpatigayon ron dai kraga drug bypass operation di karon sa may Roas Avenue extension na mga katodo iya sa aton sa banwa itakalibo may pila abi banwa no kabaga impormasyon mga komento ana hanungod no sa ron dai kraga identity or pagkatawit na sambi kraga suspect na mga katodo nga ginaresto nga right aton nga mga kapulisan that's why no kula mat kita mangin responsable man kita no sa aton mga komento no sa like nga mga social media account naton mga katodo a particular no sa roday kay magina pang aresto nga sa like nga mga operation kay sandara ban wa makabig pagiapo naton sandang nga innocente na mga katodo sa roday kay nga kaso unless no nga sanda mapamatud-an ha, mga katodo nga nagka-committer gid man sa roday kay nga kasag-anan ha, pero mentras tanto banwa nga wa patrama desisyonan ha, mga katodo korte sa giapon gina-consider darar nga sanda inosente mga katodo ronday karang mga igmanghod nato nga ginapaidagom sa pila karaga police operation it aton nga mga otoridad so ya karon banwa no sa aton nga pagpangalagad daw no? Sa aton nga pagililibam daw kay may pakibag-angot karon si katodong Jasral Narmar daw sa kay Police Major Aubrey Ayon do aton nga public information officer akong Aklan Police sa provincial office
1: may balita may aksyon
0: samtang sa pia kabahin mga katodo nag tigayon man ita drug bypass operation do anton nya banga municipal police station na sa may barangay Pagsanghan sa banwa Kaltabanga kabii mga katodo nga makaroon day karang nga drug suspect atudo baliban mga katodo sa roday karang nga na recover nga dried marijuana leaves at during sa roday karang nga drug bypass operation nga gipatigayon itanton nya mga kapulisan na daya karang mga katodo rom permi nato nya ginahambay nga kun ikaw wag gibiting naga imbolbar na sa pagduso ag paggamit mga katodo itry karang nga dumilian nga illegal karang droga magagawa gimata karon mga katodo rong kamatuoran no pero always naton tandaan na nga indi gid magabot sa punto nga mangin subject kamo sa mga police operation ay taton karaga mga otoridad kun uwa gid ban kamo naga imbolbar sa makaron dai karaga mga hilimoon no kay may una kara banwa no kabaga validation karon ginahimo do anton nga PNP mga katodo antes nga ikasaro dai karaga mga drug bypass operation sa pila kabaga drug suspect mga katodo nga ginapang aresto kita aton nga mga otoridad dad bukon lamang itiyas sa aton na banwat kalibo aga probinsya ita akan standby
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: man alkalde ita banwa kareta Nabas na pinagi na sa kay Nabas Mayor James Lanoy agaro anton kay Nabas Municipal Police Station anaga patagay man kara banwa no itry kara ga dialogo sa pila kara ga grupo like ronday kara ga TBS 13 mga katodo unay karon sa banwa kara ita Nabas agud sempre ron mapasiguro rong ko operasyon mga katodo kay di kara sa like kara ga dialogo mga katodo gipabutyag da ita ronday kara ga grupo nga sandara wa gisanda naga imbolbar sa dano kara ga mga kidagamo or nano man abi kara ga pagka butang ag wagid daga recruit itry kraga baga miyembro abi no nga mga minor di edad a basement banwa no sa pila ka baga impormasyon a mga katodo during sa gin patagay nga dialogo ita Antonio alkalde kara ita banwa kara itnabas ka ibahan do Antonio Nabas Municipal Police Station daw kay mismo norong alkalde ita banwa kat Nabas norong nga nagpatigayon da ita ronday kraga inisyatibo banwa basement kaina na sa amon nga pagu istorya no ni police Mayor Ronel Bayaban arong hepe ita aton nga Navas Municipal Police Station. Diba nagligad yaman sa aton sa banwa kita kalibo man katodo may una man karagaging patagayong karagadaya logo do aton nga alkalde kay bahan do aton nga kalibo Municipal Police Station na sa pila ka

0: grupo, no, itry karang nga mga igbang hud naton ang naga-exister ya sa aton sa Banwa Kaltakalibo, ang importante man banwang maitap, no, ita aton nga pila ka mga local government unit ang katodok akama naman do aton nga mga pulisan agud do nga mabuuro de kang kooperasyon ita pila ka mga grupo ang naga-exister, no, particular sa pila ka mga banwa nga sakop it aton nga probinsya it Aklan.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: Try makatodo ra pila ka mga balita nga tong pagatawat ligwa, no, pagatataron sa tong pagililibas sa Miyerkules nga edisyon. Aita aton nga pagpangalagad, no, sa maugaon nato nga panyampo iya sa aton nga Banwa ita Kalibo.
1: Action.
0: Sagi apo na padagan mo katodo, no, nga magkapadagat inyo nga mga mensahe, no, pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusti pagabos ato nga pagililiba makaro nga hapon kay ato gid nga pagatrataron sa kabilugan ko aton nga pagililiba.
1: Action.
0: Mga imbukada ra ibanwa nga mensahe nga gimpadaga sa ato gagapagwarag wag makaro nga hapon. May giga hapon na may kapagpamati, no, kay Ma'am Asali Senyeres, no, sa barangay Baybay sa Banwa Katangalan sa Senyeres family nagapamati git always. Nauna karon sa isla Taburay kay Kadebro Russell kay papangisa ni Senyeres, no, sa barangay Yapak maayad-ayad gid nga kahaponanon. Kamusta ro ato nga tempo na sa isla kay Taburay kay mauganon man parehas man iya sa aton sa Banwa Kalibo or namit anaron tempo una sa isla.
1: Action.
0: Kay Ma'am Ilsi Tambong sa gwapa nga mama ni Kato dong ni ka Joy Tambong nagapamati man, no, sa aton kagapag-ililiba, no, kay Pipoy John Paul Argillas una sa barangay Manok-Manok sa isla Taburacay kadi pare Romil una, no, sa cargo port, no, sa aton yung mga truck driver nga nagauilabas sa karinderya ni pare Romil may giga hapon na may kapagpamati na idlo man kita sa aton yung mga kaapin sa isla Taburacay una kaday paring Jerome Madraso sa Sito Tambisaan, good afternoon aga kay Migo Carly Tornea Sansago, no, sa Manok-Manok per sa Buracay kay Rigi Aguancha, happy viewing siyempre sa aton yung mga igmanghod, no, sa aton yung mga canon OFWs una kanday Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning.
1: Action.
0: Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada, kay Ma'am Jane Malian Kimpo una karon sa Hong Kong.
1: Action.
0: Una kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand, kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai.
1: Action.
0: No, nagamonitor man, no, sa ato nga pagililiba makaron kay nagabagapan yan po. Siyempre una kay Madam Bel Orzola, nagapamati man, no, iya sa aton kagapagpangalagad, no, sa aton kagapagililiba kay Tony Gikilio. Bye-bye nga hapon, nagbaygapagpamati, no, sa mga taga barangay Nagsulang Dumaraw Kapis, nagamonitor sa aton nga pagpangalagad adira sa Banwa San Dumaraw sa probinsya kang Kapis, daw na kay Police Staff Sergeant Andrada. Bueno, idlo man kita sa aton nga amigo, no, dati anay nga assign, no, sa Intelligence Operatives na ita aton nga malay PNP, no, pero magkaroon ina na, no, sa Provincial Drug Enforcement Team ita Iloilo City. Kaya si Roger Lazaro nagali sa PBWing kay Mary Jess Prado Salminao sa ako makasimanwa sa Banot Nabas may kapagpamati.
1: Action.
0: Kay Yord Bautista Pula Lakaw, no, sa Barangay Kamaligan Bautista Family nagapamati sa exam Kamaligan, no, sa Banwa Katabatan sa ako makasimanwa una may kapagpamati. Kay makagawad Michael Villanueva Solina sa mataga Barangay Lagin Banwa West Nomansya. Una kay sa umana kay Pipoy John Paul Argiles mo nagapamati matiro ato niya amigo big time na gid makaron kay Part Binje ag kay Part Troy una sa Buracay. Kamusta na ikaw Part Binje, kamusta na bo idlo man ta sa ato amigo pero sa ato niya mga amigo una sa isla kara ita Buracay way gid tada.
1: Action.
0: Na daya kara dati ro mga kwan may tanga nga mga amigo sa Buracay. No, tandaan ta natin na no, sa tempo ana ni pulis sa Major Jis Bailon. Every time nga may una kara mga police operation sa Buracay, bao nagapanawag gid si Parda Benji mana. Boss, may ari din nga ulo sang baboyo, ulo sang kanding. May pagkuan anay sa mga tropa da makaroon si Part Benji no may giging pagpamati sa atong mga kapino sa isla kay Taburakay kay Mama Rosel Tolentino sa mga taga barangay Palalibang happy viewing kay Sir Edgardo Sabal sa California USA happy pamati ay kay Sir Paul Malapit oh, nag-monitor na karon sa small town A3 di ka na sa may area no ita St. Jude no nag-monitor magkaroon sa atong pagpangalagad kay Juby Tinga Bornales happy viewing kay Chick Boy Ignacio Banjula Jr. sa Boracay nag-monitor man no sa aton nga pag-ililiba magkaroon ka nag-abagapanian po sa aton nga negosyante o nagkaroon sa iyo toro nga kay Nung Woody Navarra good afternoon mauanon dato nga panian po kamusta ang negosyo na to na Nung Woody siyempre o naman kay Nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamse Restaurant totoo kay Nung Harley dito mga sa Harley's Bindungguan kay Sergino Ambito na karon sa Banway Tabalete kay Master Nuno Nicolas sa Nilas Eteri good afternoon kay paring Junior Relente sa New Buswang sa Relente Family aga siyempre no sa mahalwan niya mag-asawa kay Sir Ramon at kay Mamay May Munja na no, sa Munja Di Manuel Family na no, sa Barangay Bagto sa Banwa Kretaleso nag-monitor no, sa ato nga pagpangalagad Action! Una no sa Matagarox Ken Motor Parts RK Okay Okay na no, sa Leso RK Okay Okay sa Kulasi Barbasa ang si Balom Antique Action! Na no, may giging nga kahapon no, no sa mga bata-bata una ni Sir Ramon na no, may giging nga pagpamati no, aga may giging nga pag uilabas makaroon ka nga mga panyan po Action! Ay papang John ni Ronace una karon sa Repolgente Barangay Istansya Kalibo bao nagahigopit mainit ka naga sabaw bao ka namiton kahapon ming kopi lang bilog to nga bisaya nga manok aro imo karaga tinirada papang Johnny Ronace may ging hapon na may pagpamati sa ato nga mga kaapi nga naga iba makaroon karaga mga panyan po iya sa ato nga pagpangalagad kay Ernie Roldan Ocampo happy viewing aga una man kay paring Jonel Gregorio no sa Gregorio Family sa Barangay Bacau Sur una kay Tatay Freddy kay Joffrey maayad-ayad gid nga pagpamati na aga mayad gid nga kahaponanon kay Chick Boy Jandel Margarin Galaw bao sigurado masako na makaroon kay may service makaroon kay Kasay no ita Kasay no ita nagkaroon nga boss no rung akong guwapo nga igkampod kay Nonoy Richard Banjula Baraka no na kwa na Kasay na makaroon ka nagadlaw yes ato ka Kalibo Cathedral nga niro akong nga mga kaapin do akong nga mga igbata mga kaparintihan sa Barat Nabas iya makaroon sa Banwa ita Kalibo kay Kasay no ita amon guapo nga igkampod no kay Nonoy Richard Banjola Baraka Action! May 27 minutos manwa nakataliwan sa oras kara ita alas 12 oras makatodatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy gut healthy life ngani no sa ato nga magkatodo sa ato nga mahigmangod tapinggin sa mga mahilig una magkape dapat hindi lang kita basta-basta nga kape dapat siguraduhon nato nga kape aton gina inom hayrong kape magkatodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan ginarekomenda ginamuro pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix sagya po nasa lang mabakaerdong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo Aklan kay maabo nato nga magkatodo nagpahayag nagpabutyag kung ano ka epektibo saan da nga magagawas umpisa nga Sunday nag-inom eat more power aga para sige ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ag nagapamati gid makaron una sa Marty Family sa Roast Avenue iya sa aton sa Banwa it Kalibo sa aton Banwa kapag panumbalik ko ito na karaga pag detail yet aton nga maging headlines nga balita duga nga mga mensahe aga gin pabot aton nga mga igmangot balik ka na ton pagkatapos anay pila ka mga reminders Action!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitan, West, Numay Siakran. Ako ang buhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan po ro kanami, agro-epekto kagon na

0: sa mga butika. GTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto, kakon?
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo Aksyon. Pampagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. May balita. May Aksyon. Todo Aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo Aksyon.
8: Balik sa tanga pag-apangalagad na may 41 minutos banwa na gataliwan sa oras sita alas 12.
7: Todo Aksyon.
8: Asa di apo napadayin ka muna kapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
7: Todo Aksyon.
8: O yung viewing sa kay paring Noel Bermijo na no? Nag-monitor. Samtag nag-aoy labas makaroy karaga baga panyempo no? Nag-apamati sa itong pagpangalagad.
7: Todo Aksyon.
8: O ikaw ita duty parekoy no? Kay empleyado imorano sa itong karaga Dr. Apailis Tumbuko ni Morel Hospital.
7: Todo Aksyon.
8: No, itong nag-matilaga no? Kaga dati no? Nag-report pa kita sa provincial hospital no? Mga katodo no? Kay paring Noel Abermijo.
7: Todo Aksyon.
8: Aga, balik kagawad Michael Villaniba, punong-puno do Baldinal, Kabaskog, Dubu, Situgan, sa area Itlagin, Bano West, Numansia. Bukod naman una kagawad, no? Pati yes, Kalibo, ang iba pang abanwa na to, no? Naka-experience siya, magkaroon ita mauganon niya panye.
7: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
8: Katodo, no? Sa pagtawitaligwa sa pilag kabagabalita, nga ito niya pagkatataroon magkaroon edisyon ni Tato niya pagpangalagad.
7: Aksyon.
8: May kanta nandang magkatodo no? Sa Rodeca Gin patigayon nga drug bypass operation ni Tato nga Provincial Drug Enforcement Unit.
7: Todo Aksyon.
8: Sa aton karoon nga banot kalibo kahapon no? Garag karesulta nga barasto Rodeca nga isang ka 25 anos nga babae.
7: Todo Aksyon.
8: Matapos gani no? Nga mabakyan itaginaligar sang ka plastic sachet no? Itarek nga illegal karaga droga.
7: Todo Aksyon.
8: No? Mga katodo kay may una karoon nga pakipag-angot no? Si katodong Jesrel Nermar sa kay Police Major Aubrey Ayon, norong tagapagpamakba ita aton nga Aklan PPO, may kaantanan, asa nasambit ka nga operation.
7: Aksyon!
8: No, kay base ka ni Karabanwa sa pagpabutyag no, ita aton nga Aklan Police Provincial Office. So, anda ko nga pag-inggan yung Banwa, na no, sa aton nga mga pumuyo, di ba? Hindi ginmalikawan every time nga may inaga mga operation, ang ginapatagay yung Karabanwa, do aton nga mga otoridad, ginapabutyag, ay manahe. Aper may itaman na nga mga pipitsugin, no? Mga a small time yang mana rung gina dakop itaton kag mga kapulisan.
7: Todo Aksyon.
8: Na rung pagpabutyag karon banwa rung pagaiingganyo itaton nga mga kapulisan nga kung sabay lang magkomenta kita karon it makaroyon nga mga butang nga kung may aton karang na siren man katodo nga gilasugid ninyo mga magagkuan karon na ipabot ninyo ro impormasyon.
7: Todo Aksyon.
8: Sa aton karang mga otoridad kay hindi man tanan banwa asay drut aton nga mga kapulisan mabahudo aton karon nga papel mga katodo asa komunidad aron pila ka baga impormasyon nga makatao no sa asang ka operation it aton to nga mga kapulisan
7: okay
8: daya bi masamin ato nga mga komento no nga nababasahan no mga katodo kay iya sa aton sa akyan no mga katodo makabig no nga manageable no ruray kada nga problema sa illegal kada droga kay bago pa man nga makasuod sa aton nga probinsya at akyan na-intercept na itato niya mga otoridad. Now, kung natandaan ninyo, ito sa may part Altabas niya ito, naging intercept, no? Itato nga magkapulisan, no? Matapos nga natulugan, ginpaidagom sa by-based operation, nga kunta, wrong distribution ka ito, banwa, kagakip iya sa ito, kalaga probinsya, no? Mga katodo. Pero sa iyo ito, banwa, rung pila ka mga impormasyon, direkta, no? Sa kay katodong Jasral Nerbar, kay magawa sa rekrag by-based operation kahapon, iya sa kalibo, may unaman sa banwa, kalita, banga, KBE, standby.
7: Radyo Todo, live, report, report.
8: Sa line number one, katodong Jasral, with report, please come in.
9: Katodong Reynald, no, pinahugat pa makarondong result, no, ita drug test, no, katodong Reynald, ita nasambitan karang babae nga na inaresto, no, ita tong karakatapo, ita provincial drug enforcement unit, nakara sa may bahay ni Taro, sabi nyo, extension kahapon, katodong Reynald, no, based karang sa itong pagkipag-angot mata kay Police Major Aubrey Ayon, na itong karang PIO, no, ita itong karang Aklan PPO, katodong Reynald, is Raya Bangarang subject person, is nalabuan, no, ita magkapin karang katodong Reynald sa 2 grams, nung illegal nga droga sa gipatigan niya ng operation katodong Reynald na may value nung magkapin sa 13,000 katodong Reynald no aga makita nga natin kahapon no katodong Reynald pasubo-subo matuod nga nagakalit ba sa Facebook makalabir nga guwapa tagali no rayang rang nasambitan ka rang subject ka na katodong Reynald tapang rayang nga sinamad ka katodong Reynald inasambitan ka rang illegal nga droga na ka rang awas ag bisa medical kahapon katodong Reynald naging pag-uwa no itatong ka rang Aklan Provincial Hospital may ana pa kayang komplikasyon na katodong Reynald sa thyroid no katodong Reynald kaya galida yang resulta haman anong mata katodong Reynald is medya nagbaho ba katodong Reynald no kung natawag ka nga bukong tara ita resulta lang no katodong Reynald ita illegal nga droga kundi sana pagiging nga komplikasyon sana ka nga gawas katodong Reynald no kung makita bin natin kahapon na buka rin natang momento no nga rayangan ni katodong Reynald nga medya magwa utang ni katodong Reynald no anak ka nga matagal may anak pagiging nga komplikasyon na katodong ag nag-trigger pagid no katodong Reynald dahil sa paggamit it illegal ka nga droga katodong Reynald no so suno ka na kay Police Major Aubrey Ayon hugot niya po na katodong Reynald
8: oh may mga nagpost ni katodong Justre Manay dati may Manay nagkaangko ni Moro ito depression ay bukong tara sabat katodong Justre kung nakuhan ka ay magamit katimot illegal ka nga droga.
9: Sunod pa ni Karakay na istorya ni Kapo Katodong Reynald, Chief Major Andrade. Diba, sige mga dayumbugan, Katodong Reynald. Ngayon ito yung mukha sa sugod, itatong karang Zelda. Ito karang kung sino matay mo kado, erimit. Diba, sige kung maghubog o kung mabalik matay mo
8: Katodong Reynald. Mabalik, o.
9: Loro ana karang nga gawas Katodong Reynald. So, pamatian na siguro nato, no? Si Police Major Aubrey Ayon Katodong Reynald para man sa statement itatong karang aklan na PPO regarding mata Katodong Reynald sa rayang operation itatong karang Provincial Drug Enforcement Unit na karasabal iya sa Banuot Kalibo kapon Katodong Reynald.
8: Okay, sige.
9: Mga katodong makibala naman no, si Police Major Aubrey Ayon na itong karang PIO ita aklan PPO regarding ra sa any update at latest update sa gipatigayin karang drug by bus operation kita tong karang PDO Aklan iya kar sa Banwa it kalibo kahapon. Ma'am, good morning. Aga, pwede kami kapangayo ma'am ita ini latest update regarding sa rayang operation, ma'am.
10: Yes sir, tama dun sir no. Kahapon October 13 12:20 it hapon may successful operation da aton nga Provincial Drug Enforcement Unit sa pamuno ron ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista kay bana nakaron da at anang assistant team leader na nang si Police Lieutenant Garhas nga kung si nga ni sir may aton nga naresto sir no nga sambato nga kabayis alias Pani. Nga nabakan actually mo nga nabakan sir it atong mga operatiba sir it suspected shabu sir nga item sir.
9: As of now ma'am, si naka-detain makar ma'am di nga si alias Pani ma'am.
10: Yes sir, immoral sir no, presently makarag temporary yun nga naka-detain her sir sa Kalibo Municipal Police Station kasi roaton abisor nga suspected niya shabu nga tong item sir ag roaton niya nga suspitsado sir is gin ano sa labiron sir gin pa drug test ag tapos test na tong ato. So makara sir, isgahugat kita it resulta kung ano rin magiging resulta ka to sir and then ongoing on makara sir do pagpreparar karon it papeles para sa pagpasar ikaso sa rayang aran nato nga suspitsado sir.
9: As of now ma'am, wa pa it result ma'am sa drug test it yung subject na ron ma'am?
10: Yes sir, wa pa it result sir no, we are expecting within today sir magawa kung doon nga result sir.
9: Ma'am, sa gimpatagay operation ma'am, mga pila tanan ma'am nga gramo rong na-recover sa tong subject ma'am?
10: More or less 2 grams sabi ra sir eh. May isang okay. Kasashay nga na recover ka na may isang kasashay nga nabakal ka na and then sa actual nga by-bus nga operation and then during sa pag search ka na sir is may nabuo nga another isang kasashay din tanan nga sir is more or less 200 grams si Mouse. Ah, 2 grams si Mouse, sir. 2 grams.
9: Sa street value price, ma'am, it, dayang nga, ma'am, nga, na-recover ka ng, ano, ma'am, drugs, ma'am. Pila ka, ma'am, doon ng, ano, ma'am, nga presyo.
8: Hmm. Get that, na dua, partner?
10: Hello, sir.
8: Okay, okay.
9: Hello,
8: okay.
9: Ma'am.
10: Yes, sir.
9: Ma'am, sa karaya, ma'am, nga natawag ka nga, tanan nga na-recover ka naman, pila ka radong street value, ma'am, ita yung nga nga droga nga na-recover ka naman?
10: 13,600, sir, doon na karon nga street value na sir.
9: Ma'am, arayang subject, ma'am, is verified naton as alin yung mga klase it individual da, ma'am, sa drug personality, ma'am?
10: SLI imoron sir, ginatawag naton nga street level individual imoron sir. Pero rayang category it anangaranga aton nga ranga subject person naton sir.
9: Ma'am, any information kung paano naton ging kanda kag pilang adlaw bugan naton ma'am ging kanda krong intelligence monitoring ma'am sa atong karanga subject ma'am?
10: Agos day wang bugan man karon sir, norogin patigayon nga intelligence monitoring, investigation at validation it aton nga provincial drug enforcement unit sa aton nga ranga subject person naton sir.
9: Ma'am, gaano kahugot aton makaroon ma'am nga provincial drug enforcement unit ma'am sa pag-tapna gyapon ma'am ita illegal nga droga sa tong probinsya ma'am?
10: Aton sir no nga provincial drug enforcement unit sa pagiyaron it aton nga provincial director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos hugot do ginapatigayon karon aton sir no nga drug enforcement operation naton sir kasi doon nga ni not only nga iya kita karon sa kalibor o may mga operation agro atong provincial drug enforcement unit kundi even sa aton nga ibang mga municipal police station sir no may ina kitang ginapatigayon recently nga ni may aton sa Banga sir no nga ginapatigayon nga mga successful operation sir sang kapamatuod nga ra aton nga kapulisan sa provincial Aklan is ano sir wa kita nagabitiw sa aton nga commitment para maagom gid naton sir do ginatawag naton nga drug free province of Aklan sir.
9: Ma'am, do aton bang Aklan PPO, ma'am? May ginapatigayon nga mga natawag karong mga lectures sa pinaka mga barangay, ma'am, para malikawan gyapon do sigidas kapag engage, ma'am, itatong karong mga Aklanon, ma'am, sa illegal nga droga, ma'am?
10: Yes, sir, tama doon do aton nga mga kapulisan, sir, no? Down sa aton nga mga municipal police stations, nag-agturon sa mga kabaranggayan, nag-coordinate sa aton nga mga barangay officials kasi may mga badak man kita sir eh sa aton nga mga kabaranggayan sandaron da aton nga katandem kung baga pag-abot sa mga advokasya naton pag-abot sa mga illegal nga ranga droga sir no gakandak kita karon and even sa mga schools nagakandak man karon sir it mga school visitations lectures dialogue ro aton nga mga kapulisan naton sir.
9: Ma'am sa aton matamang nga party natong operatiba ma'am syempre di kita di kita matuod nakaiwas no nga may nababaton kitang mga natawag karang mga side comments or mga negative comments ma'am sa operation ma'am. Ma'am sa party natong karang ma'am nga mga intelligence unit ma'am ano tong maambal sa ginatawag karang mga ginatawag nga parang may magic nga operation ma'am?
10: Dudo yun na bingaron sir no, syempre ginarespeto naton daan ng mga komentaryo pero gusto naton tawan it emphasis gusto naton nga ipasigurado sa atong mga pumuyo sir no. Una una roraya nga ra nga mga klase naton sir nga mga operations ang ginakandak bunga raya nga ra sir it mga report nga nababaton naton. So pag may report kita nababaton ginaaksyonan dun it atong mga kapulisan ginavalidate ginamonitor ginaimbestigahan dun it mayad sir. In fact during sa aton nga actual nga operation may mga body worn camera kita karon sir. Umpisa pag umpisa pa ang operation naka-on nga giron makita ron agdudo yung mga body worn camera gina-review man doon sir gina-presentar sa korte naton kung mauno gid ro ginan pang naubrat at atong mga kapulisan kasi ina kita sir sa ginatawag natong integridad credibility at transparency pag abot sa trabaho at atong mga kapulisan sir so doon da atong gustong ipaatag ipag-igaklaro nga mataas do antas agro level it integridad disiplina professionalism nga ginapatuman it aton nga mga kapulisan isa probinsya at Aklan pag abot sa mga makarong klase naton nga operation naton sir.
9: Ma'am rasambilog pagid para man klaro no sa tungar tagpagamati aga tagtaganaw do ang mga ebidensya ma'am ang ba binanda kara kung na-recover si man nadagharon ba sinatago ginabawasan ma'am any ano kara ma'am any message any statement alin sa tong Aklan PPO ma'am kung hasin gid man ginadagharon mga ebidensya kwarta tanan ka tong tanan nga ebidensya na exist sa operation ma'am.
10: Yes sir, kung makita nanda sir no kung nasusubaybayan nanda ng mga pilang batong mga live live nga coverage naton di ko makita nanda ron properly ron imong ginadokumento ginasealed may mga markings doon imaw. Agdo yung mga dokumento nga ron sir, mga ebidensya nga ron naton sir nga ginabuo. pasabi man ay drug item nga ron man na naton, sir, no? Ginadaga ron, sir, sa laboratory, sa crime laboratory naton, at gina-examine ito ron, sir. May ginasunod kita di ka ron, sir, nga standard nga procedure kung paano i-handle doon mga makarong klaseng ebidensya. At do resulta rin ka ron, sir, ginahugat naton, at ginapresentar man naton sa korte. So kung tanaw naton, sir, pag dokumento, step by step is ina ron, ina, na, makita man doon naton, sir, sa mga live streaming, sir, no, at mga na-cover it aton nga mga media partners kinyo, sir, no. So mahamba naton, sir, nga, wa ron, hindi ron imo kayang imagic, hindi imo kayang hambawon nga basta lang obrahon it atong mga kapulisan. Kasi diyan niya ni atong ginahamba naton, sir, eh. Bukon kita it sa paabo-abo it last operation, kundi na kita sa credibility, integridad it aton nga mga operations sa ginakandak naton, sir.
9: Ma'am, lastly, any message, ma'am, sa atong karang mga aklanon aga also sa mga padayon nga po, ma'am, nga nag-engage sa illegal nga droga sa atong probinsya karama.
10: Una-una gid, sir, no, gusto nang ipaabot it aton nga provincial director nga si Police Colonel Arnel Enrico Ramos. Pero pagpasalamat sa mga pumuyo, sir, nga padayon nga nagasuporta ag nagatao ag nagapaabot it information sa aton nga kapulisan. Kasi ro mga recent kara nga mga aton, sir, no, nga mga operations is bunga ra nga sir it report it aton mga kapulisan nga ginvalidate, ginimbestigahan, ag ginmonitor it aton mga kapulisan. Ang sa gihapon, sir, nagaayo kita padayon nga kooperasyon, participasyon. Sa pag-report it mga makaron klase nga mga aktibidad sir no sa atong mga kapulisan ag gusto natong hinion datong mga tagpagamati sir no nga pag-abot sa illegal nga droga wag itat man naming puturo ron sir nakikita nyo man siguro kung mauno ro reaction it aton nga ron nga mga nadadakpa naton sir eh nga waot agid aron sir sanda nasasama do nga puturo dahil sa mga makaron nga pag-engage nan sa mga illegal nga droga sir kaya gaayo kita nga iwasan nyo nang daruruyon nga ron. Ag ano kita sir, magbuligan kita para maagong ginaton sir. Dugin natawag naton nga drug-free province of Aklan sir.
9: Okay ma'am. Ma'am, abugin nga salamat ma'am sa information kita mo kamon ma'am.
10: Yes sir, thank you sir. God bless katantanan sir.
7: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
8: Katotan Israel.
9: So una ba tayong katotong nga rin nalda araw pagbayag ka rin ni Police Major Obre Ayon. No, itong nga PIO with Aklan PIO. Regarding nga sa update no ita na sampay tayong karang operation at PDU na karang sa mayro sabi nyo kahapon katotong Reynald so ruming katotong Reynald ginaingkan nyo gihapon ita tong karang mga otoridad rung sabi tayong natong karang matumuyo na punduhon yon hindi yung katotong Reynald mag-try mag-engage sa makarang klase karat aktividad o kung sa pag-engage it illegal nga droga dahil nga ni sa marong kita na naman matuod katotong Reynald dahil mo karang puturo although do iba karang natawag nga kapit sa patalim na tawag katotong Reynald. Apang wala ta kasayod no nga bisan kita is naduduga o kita sa tong sarili aga naaadik kung kita ka tong Reynald sa makarong kapag kumatandaan niya naton dahil karang subject ka tong Reynald niya sa alias pani makita naton no, kasubo matod ka tong Reynald tanawon nga dati tagnira matambok imaw guwapa aga tanaw na kalat tong Reynald nga manami patahan na kalapangawasan no, apang makara kung makita to kahapon no mga
8: pero kahapon ka tong Giselle tagi na pangyutan na ni imaw ano mataro na kaga sabat o reaction abi sa ray karaga pag-aresto ka na?
9: Nagatinangis ang imo katodong Reynald eh. Nagatawag mo kay mama na nung gapabulig ni katodong Reynald apang rin tangan iwag ito mo karta pamilya na nag-agtoy no kahapon katodong Reynald.
8: So kahapon, taga ina ni mo sa kwan sa gindagan ni atong magkapulisan bisan sa bilog wagit may napagapit ka ng pamilya?
9: Wagit ito no Reynald ito tayo mo katodong Reynald sa atong
8: parang
9: kahapon na may nag-agtoy ka na katodong Reynald na pamilya nag-agtoy ka na katodong Reynald ito pagkaon bago mo ka na katodong Reynald gindagan sa kapis no para ipa drug test katodong Reynald no aga din matanga na ginugat-ugat pa natong karadong nasambitan karang result kita na karang drug test apang nag-ako matanga ni Mau no kahapon katodong Reynald nga nagagamit matay Mau no aga nagaduso matagin man mo katodong Reynald
8: oy galing ambal ni kapo na may nagsugo lang kuno kana eh
9: ginasugo imo katodong Reynald no aga ryun tanga ni kara rong resulta is do nagsugo ta is wa nadakpan ag imo ta katodong Reynald rong nadakpan ni tatong karang mga otoridad syempre no yung nga ginasugid ka itong Reynald nga nagkasugo-sugo nga ron is under monitoring no no ita itong karamang
8: oh, dapat ay dapat para... ay anang isugid sa itong magkapulisan ka itong Jisrael no kay parang ma-monitor no ita itong magkapulisan agad nga maging subject man sa nagkaraga operation
9: doon kita ka itong Reynald no so masubo-subo nga ano man apang simpre tama man na ka itong para man mabukasan matood no pagkalhit ka itong Reynald ita illegal nga droga yatar sa ating karang probinsya itakan particularly sa Banuat Kalibo is kinahanglan din katodong Reynald nga amat-amaton itadako prumamakarang klase karat mga individual katodong Reynald yakar sa Banuat Kalibo para man na hindi yung madagaahig pa katodong Reynald atong mga inunga aganda karang mga puturo sa pila ka mga inadlaw katodong Reynald. Samtang update mata no katodong Reynald sa gipatagayon pagid karang drug bypass operation mata. Itatong karang Banga PNP na mata karang sa may barangay Pagsanghan Banga no kabii katodong Reynald ko sisin nagresulta it pagkadakop kay alias sa ngungo nga ra katodong Reynald nga 28 anyos agresidente man itang sambitan nga lugar. So na recover ka na katodong Reynald sa gipatagayon karang bypass operation rosang ka sa shit suspected dried marijuana leaves katodong Reynald nga kabaylong anino ita 600 pesos nga bypass money katodong Reynald no. So gipatigayon pa kana dong body search mata katodong Reynald ag recover man sa kulay gray karang pouch norong dugang pa nga sa shit nasabitan karang suspected marijuana aga pila ka mga sinsilyo aga nasabitan karang drug para pinalas katodong Reynald kag ginagamit sa pag ano tawag ka na paggamit it nasambitan ka nga dried marijuana leaves katodong Reynald may sabilin pa nira nga residue katodong Reynald. So una makaroon sa aton ka nga Banga Municipal Police Station ro nga nasambitan ka nga subject person na katodong Reynald nakatagana man ni mora nga inquest makaroon ka nga adlaw katodong Reynald naka sa itong prosecutor's office sa kaso man
8: makaroon o inaga pa katodong Israel.
9: Nga nakatagana, pagtawag nato nito kay nakatutong release, ginapahaw mo na may kartong dokumento.
8: Ay, gaban-gaban, inaga para sa agahon.
9: Base mga hingabot na katunong hinaga tagaon pa pero pag-inquest katunong Reynald sa nasambitan nga nga subject person katunong Reynald aga posible man nung kasuan mo ra itre pa sa kaso no sa Idaong Karateral Public Act 9165 katunong Reynald akong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katunong nga Reynald. So raya na siguro no rin mga balitang mato daton no magaling sa itong area of responsibility ray mga balita at katunit Santon Plus Gold DTX 500 at More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix your cup of success healthy gut healthy life. So man, para sa Todo Aksyon, ako man si katotong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan.
7: Radyo Todo Live! Report! Report! Pagana sa pananghalian! Todo Aksyon!
8: My Aksyon! Ako kasi amat sa report ni katotong Gisrael Narbar no? Sa ato gagapagya ililiba, no? Mga katodo, sa ato gagapagapagalagad, magkaroon sa nagapaga
7: Aksyon!
8: Apang orazon! Alauna, dos na ito kagang oras mga katodo na sa ito kagapag ililiba no? Agarong na kagang oras sa ating kapang kinyo ita or ginapabot no? Ipasayod ngarong life extension ay magapatigayon no? Ita mid-month sale sa mabot kagang October 16 at law kagang Biyernes may unang 10% discount especially no? Sa vitamin D3 with free CBG and ECG no? So rong life extension clinic ha ay magapatigayon sa umahan ita mid-month sale sa adlaw karang Biyernes October 16 no mga katodo mag-avail ita 10% discount especially no sa vitamin D3 with free CBG and ECG mga katodo. Pero nabilin ta mga katodo no, ng mga minuto no itatong kagapagpangalahan yung unang to no kay may ato nabikarag adunan no magkaroon no mga katodo no maatender kita ita kasay
7: Toto Aksyon.
8: Aron pila ka mga balita nga wala to mga bot na wala matatar sa ito ka pagililiba mga karoon karagad daw ita Miyerkules pinaga no sa Webes Edition ato karagad pagpangalagad no ato nga pagkataw at ligwa no sa kabilugan ko ato nga pagililiba sa ato nga palatuntunan after na to no sa Technical Science si Katodong Rigi Palacio ayos pala di karano ito nga pagililiba ako man din yung Katodo naging ka-aksyon mga karoon karagad hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
7: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: More power!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po ninyo yan?
4: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butik.
2: D3 Bio.
8: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto kakon.
13: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
14: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
15: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow.
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
18: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
19: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
0: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive na isi ha.
10: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At one year na po kaming uminom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: pamatian naton, Rotestimonia it's ambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
0: More power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Ah, yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
3: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
4: Nakikinig kasi sila sa radyo.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783. at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
6: San Tone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong San Tone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Canton Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen ka glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Canton Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Canton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Canton Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda ng

0: Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Oh. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
0: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nagawsoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag go-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revisiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, kaya tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
1: Ito ang

0: Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Sophia, future history.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblasyon Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblasyon Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblasyon Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
5: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
10: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow!
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
0: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibu Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibu Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, ako nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: nga mga ginakaon ang masukan rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagit. Sa ika mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karamiturin roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karamiton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Tapos, saan ko kami nagpo-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
4: Kami!
3: Meron!
4: Saan?
3: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
5: Araw-araw
3: for longer life.
5: Mga kaibigan,
3: ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
4: Abot kaya nga pang parelax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort, na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mapibili sa inyong mga suking butika.
7: Chinuma na, Hinebra na,
8: Jeans Tanalo promo na.
7: Tignan ang ilalim ng Selyo Ocal
8: ng Hinebra products.
7: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
11: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-mm.
11: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: Yes. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumuk na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre hatid yan sa atin ng ating bulamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag na po sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating

0: At syempre pa mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Kinukumusta natin yung ating po naman mga kababayan na nakatutok na po sa atin sa buong Pilipinas sa mga oras pong ito na nakaandami po naman sa ating programa. Yung lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating po naman programa. Mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Rojas. Hello po naman sa kanilang lahat. Eto na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Bay.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila? Hello? Hello po? Hello, nanay? Nanay? Nawala. Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ay, yung mga nakikinig din po sa atin dyan po naman sa Batangas. Dyan po sa Radyo Totoo Batangas. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin. Maraming salamat po naman. And dyan po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin sa FMR Comsur. Dyan po sa 94.5.

And then mga kaibigan, dyan po naman sa Radyo Serbisyo DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po naman mga kaagapay sa kalusugan ng mga stasyon ng radyo sa buong Pilipinas po naman. Hello po naman sa kanilang lahat dyan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po. Hello? Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay, pangalan.
1: Wala naman.
0: Hello po. Hello? Hello po. Naputol. Bakit kaya napuputol?

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, another caller on the line. Hello? Hello po? Hello po?
1: Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Si Bonifacio Palsio, tumawag sa'yo noon, wala. Pumuntay, inutusan ko yung anak ko dun sa Ilagan, wala daw stock na, marami daw bibili dun.
0: Ilagan Isabela, tama po tatay?
1: Okay, pharmacia Ilagan.
0: Ah, naubusan po doon, wala daw po ng ating rice coffee doon sa Ilagan?
1: O, wala na, stock, eh, nagpabili na ako ng 5 box lang sana.
0: Opo, sa Ilagan.
1: Inutusan ko yung anak ko.
0: Wala daw po,
1: naubusan daw.
0: Naubusan sa Ilagan, Isabela. Tatay, ilang butika po yung pinuntahan? Farmasya Ilagan lang po ba yung pinuntahan?
1: Tanungin nyo kung saan ba ang pwede pa dyan sa farmasya sa Ilagan kasi lalo yung pinuntahan nila. Iba naman daw ang coffee na ikwan nila, maraming gugulay daw yung pinapakita.
0: Tatay, meron din po kasi sa sa farmasya Aves, RS Drugstore, R&M Pharmacy, 4J's Pharmacy, WTC Doctor's Drugstore, Excel AQ Pharmacy. Yung po yung dyan po sa Ilagan City, mabibilhan ng ating rice coffee, hindi lang po doon sa Farmasya Ilagan. Kung halimbawa po na naubusan doon po sa Farmasya Ilagan, pwede po tayong pumunta sa ibang mga butika doon. Kasi marahil po meron po doon, meron pa po ng ating rice coffee doon, tatay.
1: Saan yung meron kaya doon, yung malapit doon sa Farmasya Ilagan? Para andun pa sila sa Ilagan, tuwagan ko ilagan.
0: Opo, tatay, pwede po sa Excel AQ Pharmacy, WTC Doctor's Drugstore, 4J's Pharmacy, R&M Pharmacy, Farmasya Aves, at RS Drugstore. Lahat po yun sa Ilagan, tatay.
1: Sige.
0: Sabihin niyo po tatay na pagtanong-tanong po sa lahat ng butika doon.
1: Oh, sige.
0: Oh, tapos kung sakali po tatay na halimbawa nalibot na po nila yung mga butika doon at wala po talaga, naubusan na po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli tatay para masabihan po natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan pong muli diyan sa Ilagan.
1: Oh.
0: Okay po.
1: Kasi yung nagtatanong sa akin dito, sa San Mariano, tinatanong nila sa akin kung nakabili na ako.
0: Oo.
1: wala pa kagawa dahil talagang wala.
0: Opo, sige po tatay. Sabihin niyo po doon sa inutusan po ninyo na doon po sa Ilagan, ipagtanong-tanong po sa lahat ng mga butika para sure tayo na lahat po yon ay... Kumbaga, matanong para malaman po natin kung talagang naubusan na lahat na ba na mga butika ay napuntahan para kung sakali po talagang wala, naubusan na talaga, babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Gagawan po yan ng paraan.
1: Dito sa San Mariano, saan? Wala pa sa amin.
0: Saan po dyan sa inyo, San Mariano, Isabela?
1: Sa sentro.
0: San Mariano. Tama po yung pangalan? San Mariano?
1: Okay. San Mariano, Isabela.
0: San Mariano, Isabela. Hindi po Ilagan. Iba naman yung Ilagan.
1: Hindi. Inutusan ko lang yung anak ko dun sa Ilagan.
0: Ah, okay po. Diyan po sa inyo, San Mariano, Isabela. May mga butika po ba dyan sa inyo? May mga butika po dyan sa inyo, tatay?
1: Ang daming butika dito, ha? Ayon okay. Ang daming butika dito sa amin.
0: San Mariano. Wait lang po, tatay. Titingnan natin kung... ang mga nandito po Gamo, Nagilian, Reyna Mercedes, Ramon Tamawini, Santiago City, Jones, Ilagan, Itiagi, Cordon, Kawayan, Kawayan City, Kabagan, Kabatuan, Alicia.
1: Wala pa sa amin dito sa San Mariano.
0: Sige po, hayaan po ninyo tatay at babanggitin po natin itong San Mariano ulit na wala pa po ng ating rice coffee para sakali na magawan po ng paraan at gagawan po panigurado ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo para hindi na kayo kailangan pang pumunta pa po ng Ilagan.
1: Oo nga, tinatanong nga nila yung meron na ba yung sinasabi ng Rice Coffee dyan sa butika natin. Sabi nila nung wala pa. Kung daano sana kami pumili.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. At masasabihin po natin sa ating po namang deliveries, tatay.
1: O sa San Mariano, Isabela, ha?
0: Okay po, tatay. Noted po. Salamat po. Salamat. Okay po. Noted po yun.
1: Sige, sige. Tawag ako ulit. Sakali nakabili yung nanak ko sa Iladan.
0: Opo, kung makabili or halimbawa makabili po, may nabili, tawagan niyo po ako. Kung wala namang nabili, tawagan niyo pa rin po ako.
1: O sige. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, Tatay Bonifacio. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: God bless din sa iyo.
0: Maraming salamat po. Opo. Salamat. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy.

At yung syempre yan sa atin ang adi po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Joseph Dumlao po.
0: Jonald, tama?
1: Joseph po, Joseph.
0: Ah, Joseph. Okay, Joseph. Taga saan si Sir Joseph?
1: San Mateo Isabela po.
0: San Mateo Isabela?
1: Opo.
0: Okay po, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Joseph?
1: 50 po.
0: 50, okay. Tatay, Tatay Joseph, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa nga po. Hindi po alam kung saan bibili. Wala naman po dito sa butika dito sa San Mateo po.
0: Wala pa po dyan sa San Mateo. Opo. Ang mga meron po sa Isabela, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etchage, Ilagan City, Jones, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit, tatay?
1: Saan po? Kailan po di ako makapunta?
0: Saan po? Saan po kayo malapit?
1: Ramon.
0: Sa Ramon. Opo. Pero, mga ilang oras yung biyahe galing po dyan sa inyo?
1: 30 minutes lang po siguro.
0: 30 minutes lang naman. Pero hindi kayo makaalis?
1: Hindi ako makaalis po kasi na-stroke po ako.
0: Ah, na-stroke po kayo?
1: Hindi po ako makalakad.
0: Okay po.
1: Pakunti-kunti
0: lang. Okay po. Anyway, tatay, sige po. Hayaan po ninyo. Pero kung may mauutusan po kayo, tatay, pwede naman. Diyan po sa Ramon, babanggitin ko na rin para sakali po. Sakali po na... Ha?
1: Wala naman po kung mga tausan. Dalawa lang kami na nanay ko.
0: Dalawa lang po kayo dyan. Opo. Sige po. Sige. Anyway, tatay, Joseph, ganito na lang. Sasabihin ko po ito sa ating po naman mga deliveries para magawan po ng paraan, malagyan po dyan sa inyo, dyan po sa San Mateo ng ating po namang rice coffee. Babalita ko po ito sa ating po namang mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo ng ating produkto, tatay.
1: Opo.
0: Sige po. Tapos balitaan nyo na lang po ako, Tatay Joseph, kung meron na, kapag may nabili na po kayo, tawagan nyo po ako muli. Okay po?
1: Opo, kaya boy.
0: Maraming salamat po, Tatay Joseph. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay.
1: Okay, boy. Opo.
0: Salamat po.
1: Salamat po din, kaya boy.
0: Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Kaibigan, all the way from San Mateo, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela. Ay po yung napapakinggan dyan po sa 98.3 1 FM Lucena. Maraming salamat yung mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Lucena City. At ganun din po sa Radyo Bandera Katarman. Yung mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Sana po naman ay lahat na po tayo ay nakaiinom na ng ating po namang rice coffee. Ganun din po, dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, yung mga inaabot po naman ng signal. Dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po sa inyo. And dyan po sa Kawayan City, Isabela. Yung lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin sa Isabela, maraming salamat. DWDYAM 1107 kHz, Kawayan City, Isabela. At napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio app, sabi ni Sir Edison Palafox. And likewise, nakaantabay din sa ating po namang Facebook Live si Sir Giancarlo Peralta, all the way from Jones, Isabela. And likewise si Sisa Compass Rimando Ramos. Sige po, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. Itawag niyo po ang inyong inyo po mga kwento. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan.

Siyempre ba, available na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa lahat din po ng mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. At pwedeng-pwede na po kayong magsimulang uminom po nito, mga kaibigan. Ano po? Sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap po ng ating 25-in-1 na sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. Kailangan lang po na simulan natin at araw-arawin yung pag-iinom.

0: Tawag na po mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palado, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, sir. Ako po si Altom po pangalan ko.
0: Ano po?
1: Altom.
0: Alfon.
1: Altom.
0: Altom.
1: Yes.
0: Okay, taga saan po si Altom?
1: Taga Angadanan po ako.
0: Agadanan, tama?
1: Opo, Angadanan, Isabela.
0: Ah, Isabela. Ano pong pangalan ng lugar? Ano pong pangalan ng lugar?
1: Angadanan, Isabela.
0: Angadanan. Angadanan. Yeah. Okay po, Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tate Altom?
1: Kon po. 38 na po ako.
0: 38. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Gusto, ayun nga po, ang gusto ko po sanang alamin kung kwan po kung legit yung andun sa may Shopee.
0: Basta po, Sir Altom, ganito. Legit naman po, basta tama po yung produktong darating po sa inyo.
1: Kasi maraming andun eh, kumbaga, marami po kasi nakalagay na rice. Ano yun? Rice, coffee, na kwan.
0: Opo. Tate Altom, ito yung kailangan nating kailangan nating tingnan para hindi tayo magkamali. Kulay gintong dilaw na karton. Okay? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Tandaan po yun. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, ang spelling po ng rice ay R-I-S-E. Apo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po. Tapos, dyan po sa karton, may makikita po kayong isang larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po natin.
1: Wala dito sa amin eh. Dito sa mga kwan, sa mga
0: Bukika.
1: Farmasya, wala dito sa amin. Opo, wala po kasi dito.
0: Saan po kayo nagtanong?
1: Nagtanong po.
0: Mm-mm.
1: Hindi po kasi lagi po kasing tawag dito. Lagi po kasing nakikinig yung mga tita ko. Kaya curious naman po ako.
0: Opo.
1: Kasi nga gusto kong makon yung kanya. Kasi marami silang pasakit yung mga tita ko dito. Saka yung po kasing isang auntie ko po is hindi siya masyadong kumbaga nakakalakad.
0: Mm-hmm. Makakatulong po ng napakalaki yung...
1: Hirap din po siya magdumi.
0: Yes. Makakatulong po ng napakalaki yung ating po namang rice coffee. Yan po ay base po sa mga testimonya at mga patutuo po ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Napapakinggan nyo naman po siguro, Sir Altom, yung diba? Yung mga testimonya nila na nagpapatunay ng kagalingan ng ating po namang produkto.
1: Oo nga po.
0: Yes. So kailangan lang natin, Sir Altom, na hanapin yung ating po namang produkto dyan po sa Isabela. Ano po yung pinakamalapit sa inyong lugar? Ang mga meron na po kasi sa Isabela ay
1: Alicia po, meron po.
0: Alicia. Oh, dyan sa Alicia, kumalapit kayo dyan. Diyan po sa Abuan Farmasya natin. Alam niyo po ba 'yon?
1: Saan po?
0: Sa Alicia, Abuan Farmasya natin. Opo.
1: Abuan Farmasya.
0: Opo. MRV Drugstore, AJL Pharmacy and Farmasya V Medica. Lahat po 'yan sa Alicia. Oh, basta tandaan niyo lang, Sir Altom, yung sinabi ko, kahit po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada po kayo mag-order. Basta lang po yung sinasabi ko pong itsura ng ating produkto, yung po yung i-order po ninyo, legit naman po 'yon.
1: Kasi doon po kasi sa my Shopee is 174 daw po is 10 pieces na siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ka kung doon, parang mura naman ata itong
0: white
1: coffee ka akong doon. Kaya nga po, tumawag po ako sa iyo.
0: Opo.
1: Kung yun po talaga yung kanya yun.
0: Ang SRP po ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. 10 sachet din po yun yung laman noon nung karton na yun. Opo. So if ever po Sir Altom gusto po ninyo kumbaga nakabili kayo or hindi pa rin, tawagin niyo po ako sa mga susunod na araw para masabihan po natin. Actually, ito pong lugar po ninyo sa Angadanan.
1: Angadanan, Isabela.
0: Isabela. Sasabihin ko na po ito ngayon sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon, if ever po...
1: Wala po talaga sa Angadanan po. Wala po kang price coffee na ganun.
0: Tama. If ever po na magawin dyan yung ating mga deliveries, malagyan na rin po dyan sa inyo. So, yes, masasabi ko ito sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay magawan po nila ng paraan.
1: Oo nga, sir.
0: Opo. Para yung mga tita po ninyo, yes, para yung mga tita po ninyo ay makainom na ng ating rice coffee.
1: Oo nga po. Sana nga po para po matanggal na yung mga nararamdaman nila kasi kung po sila, kumbaga, hirap nga po silang upuan ni maglakad, magdumi. Mm-hmm.
0: Mga ilang taon na sila?
1: 78, ganun po.
0: Ah, okay. So, ano pa yan? Kumbaga, bata pa yan. So, kailangan pa talaga na maalis lang yung kanilang mga nararamdamang mga problema sa kalusugan para maibalik natin yung kanila po namang sigla. Okay po?
1: Opo. Opo, sir.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Tate Altom. Balitaan nyo na lang po ako. Sabi ko nga sa mga susunod na araw, balitaan niyo po ako para masabi po natin na kumbaga meron na, kung wala pa talaga, kukulitin natin yung ating buong mga deliveries. Okay po?
1: Apo sir, sige po, salamat po.
0: Maraming salamat po Sir Altom, mabuhay po kayo, God bless po. Maraming salamat, bye-bye.
1: Okay po, salamat po.
0: Aking bigyan Sir Altom ng Angadanan, Isabela. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman. Ayan, maraming salamat kay Sir Edison via Palafox. Thank you. Sana Kuya Boy tuloy-tuloy po ang samahan po natin. Sige po, maraming salamat po sa inyo. At thank you very much po sa inyo, Sir Edison. Alright. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Piling Pill Products. Intra na! San Miguel Piling Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Southbound Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southbound Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southbound Gold Coffee Mix.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compounds!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis Whoa. DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
5: This is Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Kiraga, Pilipinas, may kapid 9 minutos na kataliwan, oras kira ita alas 7. Standby sa pagpagayagit programang Diritsahan.
6: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
7: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
5: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banwet Kalibog, Bugos, Caraga Provincia, Akran. Mayad-ayad nga gabi ikaton, talantanan.
7: Diretsahan.
5: Welcome na sa pagpagayag ita programang Diretsahan. Today is Wednesday, October 14, 2026. Datong kira kapag-welcome, pag-agda ita malipay kira kagabihon sa atong kira ka mga katudo ag kabarkada sa kahanginan nga nakatutukon makaroon da dekira ng mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
7: Diretsahan!
5: At sila samod kira ng website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
7: Diretsahan!
5: Good evening sa atin kira ng 327 nga mga kabarangay nga nagabungos ka atin kira ng probinsya Aklan, Banwa, Ita, Kalibo. Doon nga disays na ito nga mga kabaranggayan. Manaman sa ito nga mga friends sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyotorong Satellite Market.
7: Diretsahan!
5: Manaman sa ito nga mga suki, nga mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ito nga mga public utility jeepneys, ito nga mga tourist bus, Southwest Yellow Taxi, Kutob Pang, nga nagadagagan, magkaroon, direct ka ng mga vehikulo. Sa ito nga mga mayor nga mga kasadahon sa Bugos, kira nga provincial account, damon kira kinyo kapagpabot. It minus wagon malinong ag malipayon ka kagabihon katon tanan-tanan.
7: Diretsahan!
5: Mag-iliba kita magkaroon kirang adlaw nga Miyerkules sa sakit at alas 8 imidya magkaroon dong oras karat gabi.
7: Diretsahan!
5: Manging kaakbay ko technical side broadcast engineer Boboy Enrique Plasio, station manager Lilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor man, di yung kirang El Capitan sa kahanginan. Sa programang Diretsahan daya si Katodo ang kabarkadang Che Endy Libre.
7: Diretsahan!
5: Ano man kung mga mainit nga mga isyo ag topiko nga itong kanang pagatawaan itakabuhi ag pagtagupangod sa kabilugan it atong kanang pag-iliba sa programa kanang Diretsahan.
7: Diretsahan!
5: Okay, by the way, belated happy birthday gali kay Engineer Titoy Rodriguez, no, kung nagtaliwan ka rin adlaw, I was invited ko na ka rin celebration. I think 67th birthday ni Engineer Titoy Rodriguez, no, una sa giniwat da sa ABL Sports Complex. Ag mga agda mga dinapit gani karang mga bisita, of course dong ala karang pamilya. Nakita nato ni nasanday Congressman Carlito Marquez, agda Congressman Jess Marquez, the board member Olenio ng Ikinia, board member Mark S. Bautista, SB member Kitsi Pulhensio Loses, SB Nil Candelario, no? SB Rex Bautista, Captain Joini Maglonso, na nakita naton si PD, si Police Colonel Arnel Enrico Ramos, ag doaton makaroon nga nagapamuno it PIO, no? Si Lieutenant Colonel Bautista. Okay, sa kapungkuan kami kinagtaliwan niya gabi inin dahil Police Major Papang Ryan Panadero ag ni Lieutenant Garzas, no, rung deputy ni Colonel Bautista, no, sanday police officer Soto, sanday police officer si Dodoy, no, ag si retired Master Sergeant Malan Mendoza, no. So more birthdays to come and good health, no, Engineer Titoy Rodriguez it Greenland Builders. Okay. Now, nakaroon may gabi iba na taon at pagtao pangod. Raya ka nga, ginpatigayon ka nga committee hearing kung sanggol yung bayan kung balat ni Washington, may kanta ng dakulik ka nga ordinansa na ginaduso magkaroon. Sa sanggol yung bayan nga nag-preservar strict preservation and protection kung Lagatik River sa Banwakera it ni Washington. As a matter of fact, naka-daywon banwang public hearing ra, pero may una nga miyembro sanggol ng bayan kung banat ni Washington nga gin-repair back ng darabanwa sa plenary. That is why nga gin-tratar ito man sa committee level doon sa ambitan karang ordinansa, no, ni SB member Peralta. May kanta ng Dabanwa, no, sa Rayakarang operation kung Metallica Shipyard ganamtang sa may barangay Pulo ni Washington Aklan, because we are talking here kung waste banwa, mga waste product nga could possibly pollute, no, and could contaminate dong tubi sa atod karang Lagatik River. Now, Raya, manwaro gin istoryahan makaroon kung mga miyembro at sanggol ng bayan kung banwa ita ni Washington. As a matter of fact, may mga national agencies nga gin imbita kung sa ato niya sanggol ng bayan to serve as a resource person in order to enlighten them kung rayang operation, kung rayang Metallica Shipyard, a company owned by Engineer Jonathan Salvador. Okay. Pero prior to this, no, way back in February of this year, 2026, there was already a letter addressed to the Sanggunang Bayan sa Banwa Karat ni Washington, kinagapangutan na Banwa Kulaman, no, nga hindi pagparinyuhon at hindi pagtawaan it mayors and business permit dong operation kung Metallica Shipyard ganamtang sa may barangay Pulo ni Washington Aklan. Ag until now nga ni Banwara naka-lay on the table, no, naka-include imaw sa mga unfinished business, no, kung aton kira nga legislative body kung saan ko niyang bayan kung Banwa kira it ni Washington. And here comes, no, hubugan nga ra it April, may una nga ordinansa nga ginsugong si SB member Peralta for the protection, strict preservation and protection of Plagatic River. Kasaga nag-abot ng iban ako nagteliwan kaya nga bugan. Nagpatawag it press conference si Engineer Jonathan Salvador. Tibalikan natin da, no? Standby ka mo tao antara itapagtawupangod sa kabilugan itatong kira nga pag-iliba sa programang Diritsahan.
7: Diritsahan!
5: Another nga issue makaroon banwaro o aton kira pag-atrataron gin-message na ton

0: electric e-bike or electric tricycles, no? E-trike. No? Aga nagahinyo sanda no? Nga maisyuhan man ita raya karang prangkisa para maging legal rong operation it daya karang mga e-trike kong Polaris Transport and Logistic Incorporated sa aton kirang banwa Itkalibo. Kung mga nagtaliwan ng mga Dinomingo banwa, gintratardat sanggunay ang bayan, agin refer sa committee level. So, di, I do believe na natratar yun da kung committee level, no? Sa committee level, kung sanggunay ang bayan kung banwa kara Itkalibo, and we wanted to know what was the result, no? Kung nasambitan kara nga letter kung Polaris Transport and Logistic Incorporated sa sanggunyang bayan kung banwa Itkalibo, at the same time what was also the reactions kung mga invited guest, no? Kung aton karang sanggunyang bayan kung aton nga banwa Itkalibo. Hopefully tonight, banwa, mabot na ton SB member Matt Aaron Guzman.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Diretsahan! Nakaroon ba niya gabi iba nila? May mga nagtinawag ka ton po, mga nagtiliwan niya lang inadlaw, no? Sa Rayang Ginpatigayon nga raid kung aton kira nga Provincial Intelligence Unit kung Aklan Provincial Command together with the personnel from the Kalibo PNP. Ginsight dong provision itlaye raya karang 1602 kung illegal gambling law. Agrong naging subject nga ni kara o nasambitan kirang operation rayang isagang kabilyaran sa may barangay poblasyon sa Banwa Itkalibo. Di nagainyo kikatol dong mga billiard enthusiast nga suche pangabay, no? Kasi always kami naka-tune in sa imong programa, no? Ag nagapati kami, no? Nga sambilog ikaw sa mga anchormen, media man, broadcaster sa Aklan nga may limog a ginapatihan. So gininyo na nakita kung pwede trataron kut uman duna tabo nga ranga raid sa isayang kabilyaran sa Banwa Itkalibo. Because dun justification kung Aklan Provincial Command through Police Major Obre Ayon nga may ina kuno banwang involved nga kwarta. Di sayon man kita banwang rong billiard, no? Recreation malang da banwag sambilog sa mga nagpasikat kung billiard ag nakilaga sa bilog nga kalibutan si Efren Bata Reyes. Abo patangani banwa. Naging international figure banwa sa rundaya karang patag nga ra itinampang sports or recreation banwa. Now, kundong justification ag explanation karan ni Police Major Audrey Ayon is that may involved nga kwarta, di paano ma'am dong basketball gara may involved man nga kwarta. Okay. Dong sabong may involved man nga kwarta. I was, ano pa nga mga hampang, horse racing, ano pa, tanan. No?

0: ag sulokanda nga may andaman nga permit to operate. Nag-secure man sanda it permit and clearances from the barangay and from the local government unit ko aton kirang banwa it kalibo. So they presume no, ay bukon man da itsugal recreation da ti hindi matapagdakpon it aton kirang mga kapulisan. Ti okay man nga ni Ramay nga ni i-contest na tonda sa korte. But I do believe nga una pa yung Rama karon sa aton karang Aklan Provincial Prosecutor's Office. Ag kung hindi man da makitaan it prima facie kung aton karang nga piskalya or investigating prosecutor definitely madismiss madagyapon ba? Abay kung ani maawat sa ito ng mga tawong ginkasuhan. Because, siyempre, they need to hire a lawyer to defend their case. Kasi, hindi man pwede na banwa nga hindi mo na pagsabton kung pasabton ka mo at piskalya. Pasumon ka mo at piskalya. So, you need to reply and to response sa rundaya banwang allegation it mga kapulisan no kunaman it kinahangan nga i-dismiss rundaya karang kaso nga ginfile kinyo sa Office of the Prosecutor's Office for violation of PD 1602. Okay, di balikan nato ni Duna ron manami ra banwang nga discussion ila kita kara ay very educational da no? Mahubtan man ko ato niya mga igmangho dong point of view ko ato niya mga pulis why they raided no this billiard game no iya kara sa aton nga banwa ita kalibo. Oras naton sa bukos kara ka Pilipinas may kapin 27 minutos nakataliwan oras kara ita alas 7. Balikan yung natondong kalibo public market because we keep you posted on the development no kung aton kaya nga kalibo public market because I myself is also a regular employee of the local government unit of Kalibo and assigned at the Kalibo public market. So from time to time, nagapangayo kita banwa it update either kay Engineer Ignacio doaton nga OIC Municipal Engineer kung banwa it kalibo or kay Ma'am Gay Kimpo Jovel. Kung nagtaliwan banwa nga adlaw, there was a meeting held at the third floor ko aton kira nga new building kung LGU Kalibo and this was presided by Mayor Jury Sok. Agin pabutsag ni Mayor Juris that by October 30, ika-turnover gon kong kontraktor daya banwa nga kalibo public market. Pero may kugang pakarabanwa. So, problema pa makarondong elevator because gin-order para sa China and I think it takes 2 months no? Do ana karang delivery period bago banwa umabot sa Pilipinas ag may install naton sa Kalibo public market. Okay. Higin assure man kita it local government unit kung banwa at Kalibo nga basi hindi kita magproblema about sa power because they have the so-called close communication with the Aklan Electric Cooperative with regard banwa sa rundaya karang pag-energize no kung aton karang kalibo public market no? Kasi nakaprepare yun man banwar inang mga electric meter no? Dung aton iya nga sa old market daton nga dating iya sa aton nga old market no bago ginkubara ribakan una nga mga concessioners mga vendors they have their own electric meter no agin transfer malang ron paagto sa new market. No? So, most likely, no, matabo ka na pagbalik nanda, I, doon man Japon, yung Mitron, da gamiton, because sa kapangayan, man Japon doon banwa, kanda. So, dong transformer, basi sabon madugang dong aton nga local government yun itong banwa at kalibo, bagod niya ni nga nagagamit yung kita banwa, it elevator. So, abo pari karon nagagamit abo rogin dugang ang mga facilities nga magataas kung power demand, no? Kung kalibo public market from the Aklan Electric Cooperative, no? So, we still have 16 days more to go bago ra banwa i-turn over sa ato niya local government yun kung banwa at kalibo. As to the update, after kung turn over, we do not know yet kung ano banwa. Dung plano kara kung local government unit it banat kalibo. So, after baga turn over, the next day, pwede gon nga makahalin doaton nga mga vendors, no, from the relocation site going to the new Kalibo Public Market. Di, aton da banwa nga pulsuhan, no, kabay pa nga ma-update kita kara within this week, no, kung ano rong plano ni Mayor Jury Socro, may kantanan kung daya karang pag-turnover kung Rotaplex, no? Sa rundaya karang bag-o nga kalibo public market.
1: Diretsahan!
0: Okay, now, balikan ka ang banwa. I-pray ko ang kinyo mga 5 minutes na. Ginhugam ko rin video sa anay, no? Sa ato niya broadcast center para i-play naton. Sa rundayang operation banwa it provincial intelligence unit ko Aklan Provincial Police Command sa raya karang sports agri-recreation nga billiard banwa di nangawa ako kara pati yut aro billiard gin operate yut ako provincial intelligence unit may mga labasahan kitang comment nga haman kulit gin-operate, no, ay recreation imaw, mat sa sportsman imaw. No? May mga ay ba nga, basi kung uwa manakamu itpayula, basi uwa itaw irong polis. No? Ang kahapon, may mga billiard enthusiast ka ako nagbus na nga, kabarkadang tiyan na batian malamon kimo sa imong programa. Nga, may operation man ita illegal gambling raya kara nga bookies illegal bookies STL sa Aklan ag mga parang ang anira kabarkadang che no millionist asang adlaw kara ginakita ni Ted no ag ni Ronnie no as a matter of fact kabarkadang che una parang ina parandang opisina ina sa banwa itbanga okay. Di amat hindi ramadakop ay harat aro obvious nga illegal gambling because may nag-exister kita nga illegal numbers game nga ginapadayagan kung Philippine Charity Services Office. No? Raya karang STL ana it Great Lion Gaming Corporation. Great Lion Ventures and Gaming Corporation nga gina-supervise at gina-manage banwa kung Philippine Charity Sweepstakes Office.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, paki-like man ninyo or care or share na ako ng programa ha. Okay, good evening Gary kay retired Colonel Hilacio Guarino at kay Ma'am Jane una sa Qatar. Aton gid-abira mga avid gid-abi naton nga mga listeners da ag mga viewers sa aton nga programa. Thank you gid Ma'am Jane ag kay Colonel Hilacio Guarino daton nga dati ting ambyambot sanggo ng bayan kwato nyo banwa it banwa it banga ag good evening gali kay Ampo Dave Gerald Villarente pod good evening nga ag happy birthday makaron man nga adlaw ra anak karang kaadlawan no unga ra ni Lolo Irot dating alkalde kung banwa it Libakaw nga nagabiyo man permisa ako nya programa ko naman tagapag-greet man da ag happy birthday sa akon karang igmanghod no makaron nga adlaw si Engineer Brian Indilibli aton nga suning officer to kung local government unit kung banwa ikalibo nga nagasaugog man ko anang kaadlawan makaron nga adlaw ag kahapon birthday man ka akon nga igmanghod no? Si Dinsel Ayan Indilibli dong supervisor it Marianing Superstore no? Lalipat siya ako ginakuan niya ni Bongbong no? So sunod abira so sunod doon na karang kaadlawan kahapon no? Si Dinsel pangatlo kamon ag si Engineer Brian ay amon yung youngest brother ko no? Kadagasawag ka na karang kaadlawan no? Okay i-play ko kinyo makaroon niya gabi eh ang interview ita Radyo Todo Kalibo sa atlon kirang Provincial Information Officer kung Aklan Provincial Command si Police Major Audrey Ayon may kanta nanda kung ginpatigayon nga raid kung Provincial Intelligence Unit kung Aklan Provincial Command kung nagtaliwan banwa nga adlaw sa may barangay poblasyon sa banwa kira it Kalibo. Now, pamatian ta orong pakipag-angot no it Radyo Todo sa aton kirang spokesperson ag information officer ko Aklan Provincial Police Office.
3: Okay mga kamerkada, no, makaroon na aton interviewon si Police Major Aubrey Ayon, ratan karon nga Provincial Information Officer. Angot nga ni mga kamerkado no sa rekarang mga individual nga nadakpan sa rekarang illegal gambling ukon sa paghampang ita rekarang billiard nga may involved nga kwarta. So una sa tanan no Ma'am Ayon, may daid nga agahon.
4: Yes ma'am, may daid nga agahon, nagmay daid man nga agahon sa inyong suping at taga-subaybay ma'am.
3: Mm-mm. Angot sa rekara nga mga individual nga ramam nga nadakpan sa rekara nga paghambangit billiard, which is may involve nga ninyo kwarta ma'am.
4: Eh, yes ma'am, October 10, mga 10:55 p.m. it gabi iray nga ramam noro, aton nga Provincial Intelligence Unit sa pamuno ron ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista ay nagkasasandara in operation kasi nga ni may reports kita, may informant nga nagpaabot it, yung information nga ni, no, sa aton nga Provincial Intelligence Unit nga may pustahan nga nag-involve do sa billiard game nga nagkatabo iya sa Poblasyon Kalibo. So doon yun, gin-validate, gin-monitor, gin-imbestigahan aton nga Intelligence Unit at positively put in the act nga doday ang mga pito, actually pito ramam no, nga mga individuals doday ang nga nadakpan ay indeed involved sanda sa raya nga nga ginatawag natin nga illegal gambling activity.
3: Rupito nga ramam, ano ra? Puro tanan taga-iya sa Aklan or sa ibang lugar halin?
4: Hindi ma, may mga pilang batong personalidad ka ramam no, may iya ka rin nga taga-Pasig, doon mismo mga players. Tapos may iba ka rin naman nagataya. Dududadakpan abi nga naton ma'am sa pito kung post imo da o kung price imo da ikinatawag naton iyo di karado players tag mismo nagahampang at billiard. Tapos ina karado betor do nagataya ag ina may andang nagamanage man itaya kara ma'am may umpire man imo og may referee may starter. So daya ro mga involvement ito yung mga individual nga ra nga nadakpan ag balikan naton do pangutana nimo kung mga taga Sinsandara halin sana sa iba-ibang lugar. May taga Pasig, may taga Iloilo kara, and then syempre may taga iya sa aton,
3: may taga Aklan.
4: Yes po.
3: Oo. So ru ano kara ma'am, ru monitoring kara ma'am mga ano ra buwan or nadlaw
4: abi naton kara since may nabaton kita may nabaton do atong intelligence unit it information sobra man sa 2 weeks kara ro monitor. And then tag gintaoro it atong informat do date kung hinonoro may hampang ginvalidate again ano invalidate ta it aton nga mga operatiba and positive day caught in the act Sa diyong mismong oras nga ron, nadakpan ni Roraya nga rang nga mga individual is involved sa reunion illegal activities. Sa kung sa'yo may gampang ibilyar at may kustahan.
3: Mm-hmm.
4: At dahil naraklaro mo natin, what permit nga mag-conduct sanda itdaya nga rang klaseng pahampang nga may pustahan may involved.
3: Mm-hmm. May idea kita ma'am kung pilang ano ron, dag union abi man na or bugan
4: o bilyaran niya ron? As per report abi ma'am no, sa diet ang report sa dayang operation, dayang gid aron imaw, dayang gid ang stretch nga ron it mga inadlaw. Kasi prior to this day nga gin-operate na, may mga pilang adlaw ng condon eh, nga hampang. So syempre is ongoing condon monitoring and validation naton. Pero kung hambaw natong previously, iyong sanda sa aton sa aklan, doon paro ginaano naton, doon paro kaibahan sa ginaimbestigahan naton. Kasi wang abi kita nag-end kara, wang kita natapos sa pagdakop kara ka nagpag-file it. Kaso binatanaw pa naton kung may iba pagi nga mga involvement to dayang nara. Kasi wang kita naila nga dayang nara is maging ano ba, magpadayon ng mga makaraklaseng aktibidades iya sa probinsya Taklan.
3: Mm-hmm. Ano ro proseso sa pagdakop kara ma'am? Bali may ano, may nagtaya abi man nga nag-act?
4: Yes ma'am, oo. May aton karon nga ano. Sambato abi sa requirements dun eh, may aton nga kaibahan karon ito nga mismong nagtaya man ito nga puntanaw na ni naton ma'am no, sa mga recoveries naton kaibahan karon do mark money.
3: Mm-hmm.
4: Daywa nga ka pieces it 100 peso bill ang worth 200 pesos imotanan nga. Mm-hmm. As mark money kaibahan. Mm-hmm. Mo sa recovery naton as ebidensya naton dun ma'am.
3: Okay, magawas na rin karon nga daywang gatos ma'am no, daywa ka mga hundreds nga ma'am nga na recover sa lugar. Ano pag yung mga recoveries, ma'am?
4: May 3,800 pesos na ginapatihan natin doon yung mga proceeds imaw sa raya nga rang pustahan nga ra. Kaibahan yun ko do billiard table, do billiard balls, do cue balls nana, triangle rack nga nana, mechanical bridge nana, do cue stick. Kaibahan di karon ngon, billiard ball, kaibahan di karon ngon. And aside sa mga recoveries nga ra, gusto natin nga ipaabot man ma'am no, nga may aton nga mga body-worn camera nga daga karon mga aton. Mm-hmm. Operatiba nga kung siin makita o actual na nagkatabo, ang actual na proseso it operation nga gin-conduct it aton nga Provincial Intelligence Unit.
3: Okay. So, makara ma'am, ruray ka nga pito nga ra, sa siin yung sanda?
4: Sanda ra ma'am is presently sa Kalibo Municipal Police Station, ginaayos yung karado, nagkaigo nga papeles para sanda ra pag-aplastaran it violation at Republic, violation at Presidential Decree 1602 orayang ginatawag natin nga prescribing stiffer penalties on illegal gambling.
3: Mm-hmm. Iya sa probinsya Taklan ma'am, first time nga may naaresto nga sa arika ng paghampangit billiard nga ra ma'am?
4: Actually kung pinaka-recent naton daya imaw, daya pang imaw, pero may mga other abikitang like related nga mga hampang like pool nga uwa man i-permit, uwa bukon man imaw i-authorize nga may pustahan man imaw nga ginadakop it atong kapulisan.
3: Mm-hmm.
4: Aghadakpan yun it atong mga kapulisan.
3: So, rikara ka ta ma'am no, in general, kay may nabasa kitang post baga ma'am. Mm-hmm. Nga rupag dakop sigon sa rikara nga mga individual nga ra sa paghapagit billiard nga ra ma'am. Mm-hmm. Nagtaoy trauma.
4: Okay ma'am, unang punto naton ko na ma'am, dudayang billiard and other games or sports games nga nga ginatawag natin kasi ma-considered natin dahil yung sports eh, bukon imo itbawal.
3: Mm-hmm.
4: Especially, dudaya abin nga rang lugar nga kung siin gintakop dudaya nga ramam is may permit matasandara nga magpahampang it billiard. Pero reunion is for recreation yung ginagin. Mano naton, bukon imo itbawal dun imaw for purposes of recreation, kalingawan, pampalipas oras or sports. Pero naging bawal ang imora dahil may involvement imaw nga pustahan. May gapusta, may pustahan, ag may nagit aron ma'am nga nagapataya imaw di karon nga ron.
3: Mm-hmm.
4: So kaya imaw naging bawal. Kasi pag rusang ka activities abi o sang kahampang, may pusta imaw, dapat may aton dun nga, may involved nga kwarta nga ginatawag. May nagakaigo kita nga agency nga imaw ron dun nagatao, it permit or lisensya para do yun yung activities. Say, iga patigayon.
3: Mm-hmm.
4: So, daya nga ra, uwa ra imaw it nagakaigo nga permit. Kaya kung sundo naton dulayi, mahambay naton nga imaw ra is, may gin, ano imaw, may gin violate imaw nga layi naton. Nga do yun nga ron nga layi is kinang implementar it atong mga kapulisan. Agdaya nga ra ma'am is bunga raya nga ra i-report nga nabaton it atong kapulisan.
3: Mm. So as kamo ma'am police ma'am no, kamusta man sa pamatiagan ma'am nga madyakamurgi na baso it pila ka mga persona nga ra ma'am nga haro nga nino nagtotrauma agro mga ano ba nagtotrauma sa mga bilyarista maskapin iya sa probinsya at Aklan ma'am?
4: Sa part ni kapulisan, abing mamnot, since daya nga is trabaho with anaton to, enforce the law, bukon man kita it makaroon ka balat sibuyas, pero siyempre, ina man kung taratong ginaayo, man to consideration, agro pag-intindi, pagiging dokumpasyon baga nga ginatawag naton, kasi siyempre kita sa kapulisan ginaubra naton to atong trabaho, pero din naintindihan man naton, pero andang baga chagon, pero din yan eh, kapasalamat kita nga iyaro aton nga mga partners kinyo mamnot sa media para ipaathag sa atong mga pumuuyo nga raya nga ra is parte trabaho pulis, may dahi kita nga ginasandigan, may report kita nga kinaaksyonan, ag ginaklaro naton nga ro billiard per se is bukon imo itbawal, nagiging bawal ang daimaw dahil may involvement nga kwarta, may involvement nga kustahan, agwa din yung imot nagkaigo nga permit.
3: So iman ma'am sa ano nga ra sa Pinoy Pool nga ra ma'am, ay kay kami nga sa ano pag-uhabaan namo ma'am, hey, naghahampang man kami Pinoy Pool nga ron ma'am.
4: Yes ma'am, dohampang din yun itong ginahambal. Tanan niya klase tahampang kapasiin mong ginahambal nga ron. So long as recreation niya taimaw, isuwag ito yung problema. Nagiging illegal yung taimaw kasi din yan eh, ginaubra, abing pustahan yun, may involved yung imong kwarta. Aside man natin ma'am, pag may pustahan, sugal yung taray doon maimaw eh. Di karon sa sugal, abing ma'am, di karon yung gaumpisa, siin mo buon, di imong pang sustainer, it's sugal. Doon yung dumasunod ko ma'am eh. Kung wa man lang ikaw bastanting kwarta para i-sustainer sa sugal kasi nagiging addiction, nagkakaroon addiction, abi ma'am eh, nagiging habit mo na mag-involve ikaw sa sugal, sino rin doon buon. So di karoon yun masunod o iba-ibang klase ng mga krimen, and then pag may mga wa pagkakaintindihan sa dayangara nga sugal, inaundi ka ando pwedeng mag-init doon, mag-away, another resulta waman sa another krimen yuman. So doon doon mga bagay-bagay nga sa bato man natin nga wa na ila nga matabo eh, sa probinsya Taklan.
3: So okay. In behalf kamon ma'am nga mga media.
0: So that was the justification explanation ko aton kireg information officer ko Aklan Provincial Police Command. According kay Major Aubrey Ayon, that billiard per se is not illegal because she considered it as a sport or recreation. It will become illegal once nga may kwarta kuno nga involved. Okay, now, with all due respect sa mga lawyers and law students kaya naka-tune-in ka kung makaroon niya gabi, siguro, sa bilog abidong pol nga ra ang bilyar sa mga traditional banwang nga gina nga sports ag recreation. Okay. 1980s side siguro kamo kabuabo nga bilyaran iya sa kalibo ri karon kampi sa may footstep. O kabuabo ri karon banwa nga bilyaran, sikat do bilyaran. Ag may mga kwarta kato nga involved. Okay. So, abay ko, this is the first time that I have heard kaya may isang kabilyaran nga gin-operate banwa agin considered nga illegal gambling itaton kira nga mga police authorities. Okay. Now, kung sundo natin dong premise ba no ni Major Audrey Ayon nga kung may kwartang involved, di karon kuno masugod dong raya karang Presidential Decree 1602 o dong Republic Act 9287. Okay, although she didn't mention about RA 8287. And she specifically mentioned the Presidential Decree 1602, which is the anti-illegal gambling law, right? Karang Presidential Decree, no? And this is the legal basis kung aton kirang police authorities why they conducted a raid, no, 3 days ago sa isang kabilyaran sa Banwat Kalibo because may kwarta kuno nga involved. Now, paano ra Major Ayon, ma'am? May mga basketball nga ra, ma'am, nga millionist ang ni ma'am rong involved. May mga boxing at the park, ma'am, nga may involvement niya kwarta, tagayan. Di paano ang cheese nga sa plaza? Abo nga nagampang ina-cheese sa plaza, may involvement doon nga kwarta. So you mean, dakpon man ninyo? Because di mo nga premise, di mo nga logic, is that may kwarta nga involved? Is this what you mean, Major Audrey ayon, ma'am. Okay, I'm just asking you. If this is your premise and if this is your logic, then tanang gali nga ang pangaratanan, basketball, volleyball, chess ina sa plaza, adlaw-adlaw, may kwartang involved. So, hindi rasanda ma-exempt. They are not also exempted, no? Na pwedeng ma-operate, titaton ka nga mga kapulisan. Okay, iya sa banga, every year ba, no? Iya sa banga, ho, may pampang at billiard. Oh, sinang Rosa Puentes, nag-invite doon it mga billiard enthusiasts from Iloilo, Bacolod, Manila, dahon sa banga, no? Para nga ni nga, magtaot kalingawan sa amon ng mga pumuyo, iya sa banwa it banga. Ti, paano? Ay may involved man niya kwarta, karan, normally may mga tagayan, gina, hindi man pwede rang. So, pwede gali ra nga madakop ko aton kirang kapulisan. Okay. Mga ordinaryong pahampang una sa plaza. Inasa aton niya covered court and air-conditioned court na ton. Inasa plaza, ma-involve ron niya kwarta. Nagatagay andon. Especially kung championship pun banwa, liga, it mga barangay. Okay. Maskin sang gunang kabataan, basketball, tagay andon. Chess, tagay and bowling, tagay and. Gusto nga bago ni mo kara Major Audrey Ayon madakpon datanan. Okay. Kasi ginasundan ko rin yung premise eh. Ginasundan ko malang rin yung logic. Okay. Now, ano ma'am, I challenge you. Because, tayo ma'am, common knowledge yun da. Ag, abo karang nagakangawa sa ato niya mga kapulisan, even da ato niya mga chief of police, uwa, why wa ka mo itikang? Para nga ni nga ma-curb na ton, masugpo na ton, dong illegal bukis sa aklan. And it involves millions of pesos every day, ma'am. Ma'am, ginasaypon dong kwarta at mga akyan nun. Ang ginagawa sa akyan. Because dong bangka is not an aklan nun. And this is illegal. Bangod nga ni nga may una nga legal STL. Gagina operate kung Philippine Charity Sweepstakes Office under sa supervision ni PCSO, gina-manage PCSO, raya karang ano nga ni nga kwanda, Great Lion Ventures Gaming Corporation, ma'am. Dayat ano nagabayad, nagatao, it buhi sa gobyerno. Oh, raya rong ginabakay, it mga ambulansa, raya rong ginabulig sa mga kubos. Mga medical assistance, tanan, wheelchair, tanan, anat PCSO. Okay. Why we allow gaya karang illegal bukis iya sa aklan? Hara ma'am, tanawa ba nga ninyo, masyado rang insulto sa aton nga mga kapulisan? Sampay na sa uyahon ko aton nga mga kapulisan? Okay. Tapos dayang mga ultimo-ultimo nga ma'am. Oh, ikaw man mismo nagambay, na wrong billiard is sport and recreation. It will become illegal once ka may kwartang involved. Tiarama mo, illegal bookie sa aklan, kabuhay-buhay yun na, pilang dinag-on, pilang nga binugan, ham-an, na pangutan na, o nagpabulig kakon kahapon, Sir Che, pangutan aabi si Colonel Arnel Ramos. Ham-an, ginatugutan, dong illegal bookies ni Ted, na may aton nga legal, na STL Bokes na gina-operate kong Philippine Charity Services Office. Abi ma'am, paano ninyo masabat na? Paano ninyo ma-justify na? Okay. Wa man ako ma'am nagambay na ginatawaan ka mo't payula rung mga chief of police ka na. Ganagabaton do mga kapulisan halin sa operation nga na illegal bokes sa aklan. No? Pero, makaroon nag-conclude do mga aklanon por dahil nga niya kabuhay-buhay yun, iyara sa aklan, dong operation illegal bookies, hindi ninyo masugpo-sugpo. So, ano rin magasugod sa piniino kong mga tao sa aklan? Di ba nga ma'am? Normally, sa normal na state of mind isiyang katawo, ginbayaran dong police or may payula doaton karang mga kapulisan, that is why hindi masugpo-sugpo agina tolerar dong illegal bookies operation sa aklan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, oras sa Pilipinas, may kapin 55 minutos na kataliwan oras kera ita alas 7. Good evening kay paring Roger Nagalis do sa Barangay Affairs Office sa El Jocalibo. Good evening ka to do Sir Che. Indelibly happy Wednesday. Have a blessed today Sir Che. Enjoy your day sa imong programa. Thank you good paring Roger. Kay Sir Alexis Mation, Mation Igmango de Mayor lang koy Mationg sa Banat Calibo. Kay Dodge Ras, boss, good ibalita namon pati race it kalapati. Ginabantayan niyo. Sus Maria ka. Pati Raya. Racing it kalapati. My God. Ano na kanabo sa aton nga mga kapulisan man? Oh. Ano naga kanabo sa aton nga mga kapulisan nga raman? Okay, pati kwan kalapati. Ginabantayan. Okay, sige. Kay Peter Tunnel, good evening po, Che. Pag-greet, auntie sa Tunnel family. Yan sa Puok, nga pamati sing program. God bless po. Ina kay Nini Bella Sula sa Hong Kong. Good evening, Sir Che. God bless. Ina kay Manang Aydin Tabasa sa New Buswang. Matsa mahina, tado audio. Nga pull na volume sang CP. Agali nang. Basikon kwan, bro. Pakicheck abirato niya volume. Okay, good evening, Sir Che. Ina kay Manang Rosy Isog sa Andagaw. Good evening, Sir Che. Ag sa diritsahan. God bless you. Okay, agay Colonel Lila Sugarino. Colonel, good evening kay Ma'am Jane. Nga nakatutok makaw niya gabi sa aton kiraga programa. Paki-like and share man ninyo ha, rakon nga. Paki-like ang ninyo aton yung programa. Okay, daliang ay mag-to ako sa akon kiraga account. Naka-live ako? Okay, daliang ay... So what? Ako naka-live. Okay, daliang ha. Daliang tanon ko na akon nga live stream. Okay. Kung sinora akon nga kwan. Daliang. Naka-live man ako, pero ano naman ka nabu sa akong live stream man? Oh, hindi ko makuano. Oh, ako nga live stream. Good evening, ina kay Kapitan Eupemio de la Sina, Cap. Good evening, agina kay Ma'am Nerly, kay SB member Vice Mayor Nerly de la Sina Itmakato. Good evening, Che. More power. Thank you, good. Kapitan Tim, ina kay Attorney Timan, no? Attorney, good evening. Ina kay Nini Lorelyn Igala, Sir Che, happy pamati, singsoki ko, 7-Eleven, store Ilaya. Thank you, good 7-Eleven, ina sa Ilaya. Ina kay Manong Ricky De La Cruz, good evening to, please greet happy pamati to John Marlo Chudosio Robado, Sniper Vulcanizing Center, thank you, and more power. Ina kay Toto Japit, Tabautista to, good evening. Ina sa Ibahay, ag SB member Joy Clarissa, Briones. Mayad nga gabi inong Cheto. Thank you, good ha. Ina kay Kagawa Joel Itulid Ricasa it Barangay Daha Sur. Arong basketball, may pusta man sa guwa. Ay, sus Maria kay Gossip. Okay. Ina kay Kapitan Arnold. No? Permikato nag-monitor. Kay Kagawa Rix Capidricio. Good evening, pre. No? Ita Barangay Sirodo sa Banwa Ita Banga. Aga kay Kapitana Rintilio. Kay Ma'am Jane, good evening. Kay Ma'am Tisa Rabia Oro, good evening. Sa Vancouver, Canada. Good evening, Che. God bless you. Kay Nini Hani ba? Si Nini Hani. Good evening, Manong Che. Oh, good. Kay Nini Hani, good evening. Okay, ina kay Mama na sa Makato. Kay Toto Ijo Benji Arana sa Canada. Good evening, Nong. Thank you, good. Kay Mrs. Mog sa mga unga sa Canada. Ina kay Paring George Jing Kawaling. Correct ka dyan, pre. Money talk. Good evening. Ina kay board member Lino na Ikinya. Board, good evening, board. Ha? Good evening, Che. Take care, God bless you always. Agay Doktora G.G. Ikinia. It rains car wash and roads are kape. Kanong Roger, no? Nung Roger, good evening. Ina sa stop, it rains car wash. Nga nakatutok man sa itong kirang programa. Okay, makaroon kirang gabi eh. Daliang ay may mga messages pa abi iya. Okay, kita nga ginatertar. O sige. Oras sa Bugos Karaga, Pilipinas, may kapin 50 minutos. nakataliwan oras kara it alas 7. Balikan ko long rayek karang gina doso nga proposed ordinance no, ni SB member Peralta no. Dong katuyuan kara ni SB member Peralta para nga ni kuno ma preserve na ton ag maproteksyonan kuno naton dong Lagatik River. Okay, ti dong interpretation kara ni Engineer Jonathan Salvador, ti kun ginaproteksyonan ninyo rong Lagatik River, preservation it Lagatik River, no? Abo man nga naga create it raya karang pagkasamad kung Lagatik River. Okay. Ti dong mga ginabutang nga giina nga ron banwa nga ano nga ni ron piscades una dong pamboat magapit do aton una nga magapit do aton nga public market may mga pabahay nga roan ang outlet kung wastewater igto sa Lagatik River no abo pay abo ri karang mga establishment sa Banat New Washington naging convert into industrial area no nga naga cause man banwa it pollution sa Lagatik River di raya banwa ro gina raya ro gina away ni Engineer Jonathan Salvador nga batsa manuman na batsa gina single out ket aninyo ako no nga rundayang pagpasa it day karang ordinansa nakatuyo gatakakon para nga ni nga pahalinon ninyo ako sa barangay pulo sa banwa it New Washington. Mas nagagawa magkaroon banwa nga ginapoliticize kuno si Engineer Jonathan Salvador. No? Nagagawa makaroon nga you are no longer welcome Engineer Jonathan Salvador sa ato nga barangay. Ay kami na board member ulit ni Ikinia sanday ampod Jassel Bautista taga pulo kita kami. No? Taga pulo ni Washington kita kami no? So raya makaron banwa rong dong pag-interpretar ni Engineer Jonathan Salvador nga ginapolitika imao agrong katuyuan itdaya karang ordinansa para i-single out imao nga hindi gun makabukas kuana karang Metallica Shipyard sa may barangay pulo banwa it Washington. Balikan tara pagkatapos siya magdekarang mga importanteng mga panubdum. Stay tuned!
1: Diretsahan!
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: More power,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: DTX 500 Arawara BBD Semangka Putiga DTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: Bio ang D3 yung may VCO yung may D3.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-tuming, nakakatulong siya dun sa pag-tuming natin, talagang...
3: Mm-hmm.
2: Nakakaginawa Kuya Boy.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Diretsahan.
5: Balik kita mo sa second part kung ating kinapag-iliba sa programang Diretsahan. Our time right now is 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening gili kay Ma'am Lina Mercado. Ma'am Lina, good evening kay Ma'am Heidi Bilyar Alejandro. Ma'am, good evening. Good evening, kabarkadang Nongche. Good evening kay Ma'am Heidi. Okay, Bilyar Alejandro. Good evening, man. Ina kay Ma'am Dina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, kabarkadang Che. God bless you. Good evening, man. Ina kay Ma'am Tisarabia Oro sa Vancouver, Canada. Ina kay Auntie Anne, Uncle Chito sa Canada. Kaya nga gabi kanya para. Kay Ma'am Loida Iligan. Ma'am Loida sa Tigayon. Good evening, Sir Che. Shout out. Okay, thank you gid so much sa Ma'am Loida. Thank you gid agina kay Mr. mo sa Tigayon. Ina kay Disa watching from Russia nong. Ah, okay. Nakatingali sa Russia. Good evening to no. God bless you. Thank you. Kay Ma'am Gina Lynn De La Cruz. Good evening, Che. Thank you gid Ma'am Gina Lynn De La Cruz. Ina kay S member Ampodasel Bautista. Good evening po, Che. Good evening kay board member Rolino Ikinia, kay paring Georgie Kawali nga nakatutok sa ating kiranga programa, makaroon kiranga gabi eh. Okay. Kabo-abo aton nga, hindi ko abi makwano eh. Hindi kita, may mga namisabon ako, pasinsya ka mo ha, hindi ko abi makita o di ibang message so eh. Okay. Hindi ko makita o ibang message. So basic kung may message ka mo iya, nga uwa na akong mabasa, nga ni, pasinsya ha, gini nyo ako ha, ay hindi ko makita un sa akong kiranga account. Ina kay Ma'am Tis Iguban, good evening, gandang gabi po. At kay Ma'am Kim Beverly Reyes, good evening, Sir Che. Good evening. Thank you so much. Kay Auntie Dailin, Ong Di Pilipi, Auntie, good evening. Che, good evening. Have a safe Wednesday night. Thank you, good Auntie. Happy pamati. Ina sa may Sitio Libtong, Barangay Estancia, sa Banwakara, Ita, Kalibo. Okay, balikan ko makaroon. Daya ka ng controversial nga Metallica. Shipyard no, nga ginapanag-iyahan ni Engineer Jonathan Salvador nga nahamtang sa may barangay Pulo sa Banwat ni Washington. Daya rong barangay ko akon nga nanay. Tinubuan nga barangay ko akon nga nanay sa Banwekera ita ni Washington. So, raya karang shipyard Banwa. Kabuhay yung Banwa nag-operate. I think it's more than a decade yun, right? Time para ni Mayor Edgar Peralta, sa matter of fact, during the torp or incumbency of the late attorney Mayor Edgar Peralta, may mga ginpatigayon imaw kara banwang kaso kontra kay Engineer Jonathan Salvador. Bagod da, wa manimaw nga ni Banwa, dispabor manimaw, nga mag-operate dahi karang shipyard company ina sa may barangay Pulo sa Banwa Itniwas. Apang si Engineer Jonathan Salvador, nakasecure a Banwa, it mga permits and clearances from the national agencies, national offices, especially dong Marina, no? Dong Coast Guard, no? Dong DNR, no? nag-issue ka ng environmental compliance certificate, saan na banwa karang negosyo sa pulo yung Washington Aklan? That is why, if you are going to trace his records sa local government unit itong banat ni Washington, may mga mayors and business permit abanwa imaw na nasikyo. Only this year, 2026, nga uwa banwa pagtaw it business and mayor's permit si Engineer Jonathan Salvador. Agrong justification, explanation kera nga dong classification kuan ng shipyard banwa is still agriculture, no? Or makabig na ton nga agricultural land, no? So you need to convert into an industrial zone bago maklasify rimo karakulo nga business nga nagakaayad banwa it barko ag nagaobra it barko. Okay. So raya banwa rugin question, no? Because until now dong application for the conversion of this lot from agricultural into industrial is still pending banwa. No? Uwa banwa gyapon pag-action kung zoning office, kung local government unit, kung banwa kara it ni wasin. Okay. So, rayaro din mawaka ni Engineer Jonathan Salvador. Secondly, according banwa sa justification, explanation kung local government unit kung New Washington, nga uwa imaw na include sa CLUP banwa, daya karang comprehensive land use plan kung LGU New Washington. That is why nga uwa banwa gin-renew rong mayors and business permit ni Engineer Jonathan Salvador. No? Sana banwa karang negosyo nga mitali ka shit. So, kung nagtaliwan nga bugan it Pebrero, si Engineer Jonathan Salvador nagsugat banwa sa sangguniang bayan. Nagpatabang imaw sa sangguniang bayan. Because according to him, that he has already complied all the necessary requirements with regards to his business. No? Raya karang pag-obra, no? Ag pagkaayad it barko sa New Washington. No? The only obstacle suno kay Engineer Jonathan Salvador is that nga ginapoliticize imaw banwa. Gina-single out imaw because even himself, he admitted during the press conference na uwa banwa imaw nagsuporta kulo kay Mayor Simonet Peralta Francisco. Agri ka rana na gina-attribute. Dayara

ag dapat naka-include ikaw sa CLUP, no? Nga ginbagay kung banway kera itni Washington. Now, sa sugat ni Engineer Jonathan Salvador, nagapangutan na imaw. Hamant it hindi ninyo ako pagtawan ag i-renew pro akon nga mayor san business permit because that is only for renewal. That is not new. Okay. Meaning, kung renewal banwa na si Engineer Jonathan Salvador nakakomply tayo mo tanan ng mga requirements no? As basis para i-grant ka na kaya karang business permit agad maka-operate imaw legally. Okay. Sana karang negosyo sa may barangay pulo. Ti, aba ni Engineer Jonathan Salvador, what are the other requirements? Kung naman tandi ninyo ako pagtawan it permit. Okay. Kasi pag hindi pagtawan it permit si Engineer Jonathan Salvador, definitely mahamper banwa. Maapiktuhan gidoan na karang negosyo. Okay. Di, sunok ka Engineer Jonathan Salvador, pilar ako niya trabahador iya ko. Pilar ako niya ginapakaon iya. Okay. May mga nakapinding pa akong trabahohon iya. Di, paano namun na matapos? Kundi nyo kami pagtawad permit. So, until now, rayang letter ni Engineer Jonathan Salvador is still pending. Naka-include imaw sa mga unfinished business sa sanggo ng bayan kung banat ni Washington that until now, no action taken by the members kung legislative body kung sanggo ng bayan ni Washington. And here comes another proposed ordinance made by Honorable Christian Peralta. Kung nagtaliwan niya bugan ni Abrel ba, no? May ordinansa gagin pasar. Si SB member, Peralta, na ano? Na strict preservation, protection of the Lagatik River. Nga until now ba, no? Ginadiskusyonan ko sa ngunang bayan. As a matter of fact, kay na ginistoryahan na pilang oras ba, no? Up-at nga oras yung ginistoryahan. Uwa! Man gihapon sanda naka arise it conclusion ba no or wa man gihapon nanda na resolve because two times no naging attempt pro banwa naging refer ginagpatigayon it public hearing but there was a member kung sanggo ng bayan nga bukon siguro tama ra insakto ra no kinangan siguro anay naton ibalik imaw sa plenary agod matalakay ko mga committee concern. Dapat dong committee ba anay no magpamati? Kara. No? Dapat anay no committee ba ibalik tani sa plenary? Okay. Although they have already invited some resource person, no? To enlighten them, no? And to give them inputs kung ano tama nga obrahon. Pero nagdaog ba naging balik sa plenaryo? Okay. So, ginisusunan kay na. Di, wa may japonit na kwan banwa nga solusyon. Okay. Di, dong rasonit ibang member sa ngunang bayan, di, sa nagagawa abi nga dong katuyuan, dong purpose, no? Dong primary reason of this proposed ordinance is to eliminate, no? To eliminate dong Metallica shipyard banwa. Because if we are talking about sa contamination sa pag-create o pag-produce, no? Itdaya karang mga higko sa aton karang Lagatik River. Di, bukon niyang man ita Metallica shipyard. Abo pa man una atong pamahay una o. Ano pa na ina may mga ano pa na open dam site aton nga tindahan. Ano pa na kabo-abo? Oh, pollution ita barko. Ah, pambot. Oh, may aton nila sa Lagatik River haman ginapabay-an aton. Doon daya karang piskids, daya na banwa nga reason. Okay. Daya rong reason. So, kundong aton nga katuyuan, preservation and protection kung Lagatik River, dapat bilog ratanan banwa. Buona ton datanan sanda una. Not only Metallica shipyard. Agod, hindi kita, okay, hindi kita banwa makuluran. Ngarong katuyuan niya mag-ordinansa nga ra,

0: to eliminate or eradicate the operation of this Metallica shipyard sa New Washington. Di, masa may punto man di ibang member sa gudang bayan. No? Nakita ko man, may mga sari-sari nga rason. No? Di, may mga nag-abstain ko no kayo na dapat hindi ka mo mag-abstain. Dapat tindog ka mo.
1: Okay.
0: Dapat tindog ka mo. Kung ano rong tama, kung ano rong sakto, di karon kita.
1: Okay.
0: Kinangan may imong tinundugan either white or black balang na banuway. Pero kunuya ka ni Karas sa tunga, meaning to say that you do not take side. Pag inabay ni mo nga you do not take side, meaning banwa, wa ka na ila nga ma-open ag ma-open sa piyak.
1: Okay.
0: So, kung kinangan nga mag-take side, meaning to say, no, nga nag-take side ikaw because you believe nga rayang imong ginaapinan is insakto ag tama. Kasi kunwa ikaw banwa it ginaapinan kara, ah, mag-abstain ikaw, my God, but sa bukon asiguro at insakto ag tama. But sa bukon, for me, ha, this is my personal interpretation and my personal opinion. No? Kasi we are talking here about the preservation of Lagatik River. We are talking here about the protection of Lagatik River. Now, kung may conclusion kita, na nung Metallica shipyard, sambilog sa nagakos, ay nagaproduce manwa para makontaminate ag mapulyot dong Lagatik River, then kailangan siguro nato may study kita kara, dapat may proof kita.
1: Okay.
0: Nga, araw, pilagdagon nga operation Itlagatik River. No? Raya, nung gindangatan Itlagatik sa operation Itlagatik River. Raya, nung gindangatan Itlagatik River. Oh, may mga piskil.
1: Okay.
0: Although, gina-admit ba ni Jonathan Salvador nga, may natabo gin matabanwa nga, may natabo gin matangara nga, ano nga na yun, oil spill. Pero, Engineer Jonathan Salvador, ibalik yung kimos.
1: Okay.
0: Ginsabat mo ginmanda. Gintawaan mo ginman it danyos. Dato nga mga individual nga nagkasamad randang pangabuhian, bangod niya ni kung na yung pagkasamad, pagkasunog, pagkasamad, itimo ka ng barko nga ginarepair sa imo mismong shipyard.
1: Okay.
0: Kasi dapat, engineer, maging responsable ka man ka na.
1: Okay.
0: Dapat kompleto ka ka na. Nga pananglitan masama din barko una hindi unbanwa mag spread out dong oil spill. Kung galingwa ni mo na takurito, nagpangayo kapat bulig sa taga Philippine Coast Guard, taga DNR, ibang mga government agency para ma-contain do pag spread ita raya kara banwa nga oil spill una sa Lagatik River. Di saga manimura Engineer Jonathan Salvador sir.
1: Okay.
0: May kakugangan ka ginman, may kakugangan ka ginman. Pero, sarundaya ka ng permit. Ambay ko nga ni, nga, ano ginayan dumabugat nga rason? Dumabugat ginbaga nga rason, bagod nga ni nga, uwa imaw naka-include sa CLUP? Dumabugat ginbaga nga rason, bagod uwa na-convert? No? Dong classification it property ni Engineer Jonathan Salvador. Now, kundong rason, uwa na-convert Ruana karang property from agricultural to industrial haman it nakasecure it permit. Si Engineer Jonathan Salvador for the past few years. Daira akong pangutana kara ano rong legal basis. No? It local government unit yung New Washington amat gintawaan ninyo it permit si Engineer Jonathan Salvador ay uwa gali na converter. Ruana karang shipyard from agricultural to industrial. Di ba nga, board member Olino ni Ekinia, sir? SB member Jassel Bautista? Oh, di, makaron. No? Makaron. Do conclusion, makaron. Ni Engineer Jonathan Salvador, ginapolitika ako.
1: Okay.
0: Ginapolitika ninyo ako.
1: Okay.
0: Di, wakit at mahimo ka ni Engineer Jonathan Salvador, sir. No, kasi wa naka-include dong Metallica Shipyard sa CLUP, which is one of the requirements dapat para maging legal di imong operation ang matawani kot business permit. Pangaywa, dapat dasigon mo ron nga makonverter no, na maging industrial lot ramutan kay imong shipyard. Kasi pag hindi ron engineer makonverter, ma-reclassify, di, most likely, hindi kagin i-grant it permit ni Mayor Jessica Panambo Amemir.
2: Defend the weak.
0: Ni Mayor Simonet Peralta Francis. Di, si Mayor Simonet Peralta Francisco abogada. Okay. Doong municipal administrator ni Washington, Attorney Omar Francisco abogado. Di, paano mo nun sagunin puros abogado ang abogada? Di, paano ka nang damatawan? Oh, ay para kanda, i-comply mo anay. Okay, i-pa-reclassify mo anong property. Okay. Oh, ipa-include mo na sa CLUP. Agod matawaan ka namon it another permit for renewal for the year 2026.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali ina kay Nini Carmi, no, sa mga Bantigi family sa Banwakara it Baliti. Ni good evening nga sa bilog nga pamilya Bantigi. Kay Ampo Jen Kinidipod, good evening kay Kapitan Mamawi Samson ag kay Boss Mark, no. Si kong Barangay Affairs sa office kong Banwa it Kalibo. Mamang good evening kay Mamang Mawi Samson, no. Ina kay paring Kadskanyal nasa Amerika. Bro, good evening ha, paring Kadong. Sino para nagapamantaw katun sa tanyang programa? Kay Bawak si Kwano, si Pastor Robert Velasco. Good evening, Sir Che Pastor. Good evening. Kay Pastor Robert Ong Velasco, good evening. Happy Pamati. Kay Ampun Otoy Bilirente, good evening po Che. Listening sa sityo Bugasangay sa Huli Talibaka. More power to your program, Mangalbis. Thank you, Gida. Kay SB Otoy sa Durian, no? Ay nabisita ko kanda ko nagtaliwan nga adlaw ina sa Banwa Itlibakaw, no? Thank you so much sa pod sa Durian ag sa Tinuom, no, ni Mayor Bagto sa Patag ginpadma ko kanamit namit. Kanamit namit kita Mayor di mo nga Tinuom nga manok. No? So salamat gid nga abo sa inyo kang inyo karang ginpadaga, no? Inyo nga pagigugma. Ni Mayor Bagto sa Patag ni Ampod SB member Otoy na baro sa Bilyorente ita Libakaw.
3: Diretsahan.
0: Okay, sino para? Ay basi ko na hindi ko na binakon makondi iba, may mga viewers nga iba hindi ko gid makita. Oh, pasensya ang gid. Okay. Okay, kay Sir Edgar Sabal. Good evening, Sir Ed. Kay Ma'am Puli Sabal. Good evening, Sir Che. Watching you with Ma'am Puli Sabal. Thank you so much, Sir Ed. Ina kay Ma'am Tis Irabon, ganagabi po, thank you. Ina kay Sir Ray Johnson, politiko uwagin it malimpyo sa isig katawo. Sir Ray, good evening. No, kay Sir Ray Johnson. Ina kay Ma'am Nora Trasmil Tampos, Ma'am, si Mang Nora. Okay, good evening kay Manang Nora Trasmil Tampos sa Tagalan. Good evening, kabarkadang Che. Kamusta kayon, kabarkadang Che? Watching you live sa FB at nag-monitor kami sa radio. Sing program. Bo, nagawa, may FB pa, nag-monitor pa sa radyo. God bless you, ang ingat ikaw, Permi. Thank you, Gid. Ma'am Nora, Trasmil Tampos, ita Banwek kera itangalan nga nakatutok katon sa ating programa. Kay Francis Magallanes, good evening, Che. Thank you, Gid, Sir Francis Magallanes. Salamat nga abo sa pag-view sa ating kera programa karon kera nga gabi. Kay Toto Matt Aaron Guzman, to, inaga lang to ha, basi nag-monitor ka. Okay. Hinaga lang nagpwede gid nung baw nahuya gid kita kay Kwan nga ra kay SB Matt Aaron Guzman. Hinaga i-schedule na tunda, no? Sa ato nga programa. Sa uwa na ako na-mention na hindi gidabi mag-apero inyo nga mga, kasi kabaabo nga message. Good evening. Thank you, good kay Mamang Mawi Samson. Okay, niniwi na sa Labante, nagapamantaw. Good evening, Tito Che. Love, Atina Bao, si Bibi. Ganda! Nagapamantaw sa kanya programa. May boyfriend si Bibi Ganda. May boyfriend yun, Bao. Ah, si Love, anong tawag? Kita mo gila taabiron si Bibi Ganda. Thank you, good. Kay Nini Atina, nagapamantaw. No? Kay Nini Wina sa Labante. Med-ed nga gabi ikin yung tanan-tanan. So, hinaga naman kita. Kililita tayong aga kay Skylark. No? Good evening sa Badyangan. No? Nasa mga Chudosyo family. It barangay Badyangan sa Banwekera. It banga nga nakatutok sa ito niya programa. Balikan ko yung aga ng Kalibo Public Market. And then, balikan mas mayad din siguro hinaga ma ngayo kita legal opinion sa bilog ang sa mga abogado, no? Kung tama ba yung ginobrate ato niya mga kapulisan pati rong billiard niya ginaconsidered nga recreation aga sport gin raid agin panakop ko aton kira nga mga kapulisan aga ano na tabo sa ratong gin raid man niya bu nga kwan nga ano ni ra nung pampangan niya ni raw sambilog ra sa mga namatyan man bukon sambilog pa nga may card nga ra may card nga ra nga involved no ano na masyaw ano ni tawag sa lipat yung kita man so gin raid ra no gin raid no aga rikarat ang ni banwa na relieve no si Major Prince Andrade bilang deputy chief of police kung Kalibo PNP, sakla, gali, ginraid, no? Pero ibang sakla nga may, nga ibang sakla nga nakapangayo, mata nakatimbre, mata sa ato niya pulis, hindi mata na pagridon. Pero ay ako nung sakla, wa nakatimbre, pero nakatimbre sa region, nag-insister dong sambilog, intel nga pulis, Kalibo PNP, ginraid, nagtawag para taga region nga, may timbre yun ito sa ibabaw, no? Di nag-insister gid, daya karang Intel Operative, Kalibo PNP, tapos nagpagupok pat baril, ay my God, nagpagupok pat baril, doon nabangdan si Police Major Prince Andrade. That is why, kaguoy man si Police Major Prince Andrade. Oh. Ay, sus Maria kagusip. Colonel, sino nga ni Colonel ya sa kwan chief of police Kalibo PNP. Okay, sir, wasa agon dong pangagan ko police nga sa regional command ag sa may Camp Krami, no? Maskin di iba nga mga police sa region ag police sa kampo sa iba guta sir do ginahambay. Di dapat ikaw mismo kara kinangan mo sigurong disiplina ako. Amagid kinangan magpagupok gid ay nagarid. O, may nagarisis, may nagasukol. No? Agkon sakla na itong ginaistoryahan, abo man sir nga sakla. No? Nga operation sa Kalibo, pero huwa ba niya ni pagrida? Okay. Di, selective yung bagaro ato niya mga kapulisan sa Kalibo PNP. No? Di balikan nato ni Agaron. No? Kasadya-sadyang istorya rin mga pulis. No? Iya sa aton kira nga provincial akan. Balikan taron nin aga mangayo kita legal opinion, no? Sa aton nga mga kilaga, mga amiga, amigo nga mga abogado nga makatao katon it enlightenment, no? Regarding kun karang latest ag pinaka recent nga gambling raid operation, illegal gambling raid operation ko aton kira nga provincial intelligence unit kung aton kira nga Aklan Provincial Police Command. Hasta na rin kita ba na sa itong kinakapag-iliba sa Miyerkules ng edisyon. Ita programang diritsahan. Good morning, gali. Kay paring pugak kunanan, belated happy birthday. Aga kay Manong Boy, no? Kunanan. Bao, kung magkita, gitabi kami nung boy nga ray. Hindi kagiting nana pagpahalin nun, sus Maria Kagusip. Sang oras ngayon listorya ang maginibayag. Namiss man kayo natin si Nung Boy kunanan. Doaton dating head kong Land Transportation Office iasakan. Especially kung politikalo ginistorya na mulong boy pie, by God, ginabuhitan ka pa na sa alima. Kayaw, anay itpanaw. Masadya para aton ka ng istorya, no? Okay. Nung boy, basi ko nag-monitor ikaw, nung boy ko nanan, no? Aton nga dating head kong Land Transportation Office iasakan. Hasta lang rin ka na kita ba na sa aton ka na pag-iliba sa programang diritsahan sa ngayon ko akong ka ng mga co-partners ag technical partners sa studio, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasio. Good evening, gali kay Bro Rodel Danong kung yin yin amusement park, no? Dong yin yin amusement park inaaron sa may cruising Bangan, New Washington sa Tuting Reyes Street, no? Pwede ka mo inakaroon makasugay, no? Makahampang pero limitado. Hindi ginaregulate malang abina akong lupusta, no? Kasi nung aton niya banat kalibo, may aton matang ordinansa about sa peryahan, no? May ordinansa mata. Tapos may mayor's and business permit doon yun. May permit man mo sa polis, may permit man mo sa local government unit ko aton niya banwa it kalibo, no? Ikaw nung sa Tuting Reyes Street, sa may, street light, no? Sa stoplight. Traffic light ko aton niya banwa it kalibo. Good evening man kay board member Jupiter Papanggalinero. Papang, good evening, no? Thank you so much, no? Sa permi nga pagpamati sa aton karaga programa. Ako ninyo karang anchor man, dahil si kabarkadang Che and Dilible, no? Nagapabiling ko't malipayang nga gabi, and may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay. Good evening.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rayo Todo. Rayo Todo. Ito ang Rayo Todo. 88.5 FM. Ang Rayo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

hecho todo. Hecho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rajo Todo. Rajo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:09 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Juanita, Kendy, Palan, Paseimán, Rayo Toro, Rayo Toro,
1: ay, abao, maga migyamig, maugan-ugan, maga sagasa, ngadlaw et Huwebes. Nagapaganopsop yun mataro kagami. Gapos-gapos yun mata. Mati ring atay nagakurog. Pero mayadyang ay tinauan na na ako itahugada tsansa. Nga makasikad ko akon nga bisikleta. Hasta nga nakaabot iya sa broadcast center. Ay asik yang sa kariton, no, ita bisikleta. Pero aton nga inagom, ayad yang ay uwa it ugan, uwa it asaw-asaw. Ay hara, iyagun ako, bahala ka kung umugan ka o kung hindi. According abi sa pag-asa, bukon itbuot hambagon, una kita sa ginatawag nga Super El Nino, ay purely agperming silak. Hambag itpag-asa, may ugan pagin mata. Ah, buong nyo? Isan nga una kita sa Super El Nino, ay may ugan pagin mata. O galing ro tsansa sa pag-ugan, ay matcha 40% lang, 60% rong silak. Agrong silak magsalita, ay hindi magnaba sa 40 hasta 45 pataas.
2: Ang inyong mga bunga
1: pero temperatura
2: di makapagsalita.
1: Ay ro 40 ang aron 45 ay grabe o takainit. Kaya nga ni rong Department of Health nagahambal nga kung in kaso ginmatang nga mabatsyagan naton dong perti kainit nagabalingaso nga init dapat alas 9 itagahon hindi kagun basta-basta nga maguwa-guwa hasta alas 4 ithapon kung bukon malang it importante ro imong inuguwa ag dapat nga bukon niyang itubi ro aton nga ginapraktis no 8 to 7 glass a day or more than that ha? Dapat ko no may electrolyte pa ang nga ginainom kita. So yun ba yung mga ilim nun nga ron nga nagapadugang nagapabos ko imo karang resistensya ag nagamaintain kung likido ako imo karang agawas liquid ba nga hindi magnaba agod hindi kita ma-dehydrate sa sobrang init mga katuto sabi yun gid sa mga tawong hugasan ha kaparihas ko ay sangkiring obra sangkiring hugas grabe ta perti tang hugas basa tering kamisita hasta ring karsorsilyo or brief ah basa ay dapat may una kitang saposinting tubi ang electrolyte ang ginainom kita mga katuto sa may mga masakit aghapo hindi basta-basta man nga magilinuwa dapat una ka magtiner sa sangka ventilated nga area ha na may saposinting hangin presko nga hangin agod hindi magpinot ro imo karang pagginhawa. Pero balde ay paniguro malang ron ay magapad ro isla ita Pilipinas ro maapektuhan itayang Super El Nino ag maganubo rong level itubi rong deposito itubi ha sa gugta maganaba
3: yang ibigay ang ganyang
1: may mga bomba takara ro matsa okay okay lang ro may mga bubon ay taoro aton nga Metro Calibo Water District ay maging pahaom gon nga contingency plan ah mga katuto ay kung halimbawa unda sanda sa alert level 1, alert level 2, ay okay-okay pa man. Pag-abot it alert level 3, siyempre nagnabaon do anda nga production ni tubi. Ay sangkiri man do tubi halin sa source. Halimbawa abi man sa deep well ay nag-uos-os dong tubi, nagsangkiri. Pero source sa surface nagsangkiri. Ay mag-implementar sanda it ginatawag nga rotational. Kapares ba ko akil ko ginahugay-hugay? Ay kung may paghugay-hugay, ang sayod mo nga may schedule do imong area, ay dapat nga magpatubod kagagi samtang uwa pa ag magtatipon itubi para pang tugon, pang hugas pinggan, pang paligos, pang buhos. Ag kung kamuman kuno hay nagagaba, ay pwede nyong tipunon do inyong linaban, do inyong binanlawan. Bisan pang buhos lang sa CR, pang limpyot CR, pang limpyo ko inyong mga sayakyan. So kinahanggan naton nga magtipid itubi mga katuto. Ano yun do purpose ha? Nga magtipon itubi kung inkaso nga may ginatawag nga rotational nga supply itubi. Ram Metro Calibo Water District mga katuto. Gani kinahanggan ta ay balde. Ay taoro rayang nagagilinuwa nga ranga balde nga may tatak nga DSWD. Kung minatuod ra kung bukonda it EI mga katuto. Karong DSWD ay nagaplano. Halimbawa do yun do akon nga panawagan ko nagtaliwan nga adlaw. Naman makot kitat aro magpanik. Ang kitat aro sugoon nga magbakay itbaldi. Ay paano taruwat inugbakay itbaldi nga rang harong nagahikaos nga di sa pangdagawat itbukan. Nagatipid-tipid niya di. Siyempre ginauna gidro estudyante. Mga katudo. Nadidili nga di magbayad sa tubig. Nadidili nga di magbayad sa elektrisidad. Kinauna rumatrikula. Pero kinahangan sa mga project ni Toto Agninini, di ba nga? Sambay ko, gobyerno lang. Gobyerno lang ro magpaarag. Nga magpanao it baldi sa tanan niya mga pumuguyo. Magguwa sa baldi, ay bangod nga apektado kita ko dayang dry condition. Dry season mga katudo. Ag gina-expectar do pagmahal itbugas. Agro pagsunod man itanan niya mga pamagaligyao, no? Ay sa inyo man do Pinoy. Kung may anunsyo nga ni nga may pagsaka, ay ginagrab dayon ng oportunidad nga pasakaan man tanan. Pero ay nga ni makaroon matsatig limang pisos yun. Pero balde sa Bikere, di hamak nga nagataas man. Dati makabakay kapat 150. Makaroon 350 na. Grabe man makunyang andat ang aging himuslan. Aging himuslan. Pero panyimpo pagkakataon, base sa anunsyo, ita balding utak. Kung umugan malang kuno nga ni magtipon, ay paano kung uwagot-ugan? Galing hambang itpag-asa, bisan nga una kita sa Super El Nino, may ugan tagihapon. Galing hay, maisot dong tsansa itpag-ugan. Ado yun doon ginahambang itapag-asa mga katuto ha? Pero ahensya matata Department of Health ay iba mataro andang advice ag abiso. Wrong Office of the Civil Defense iba mata. Wrong DSWD iba mata. May pa nga mabatian ha nga minatod on do pagpanupod it libreng baldi. Ag kama naman pro pag pahaom ita DSWD it mga pudpak nga maipanupod sa aton karang mga kaigmanghuran manggaranon o kon pobre dapat panupuran. O yon do akon nga ginapangayo at ginapukaw kuro ahinsat gobyerno. Kabay pa ha. Kabay pa nga may una nga igapreparar nga mga podpa ay tanan kita karon apektado. Bukod yamang it mga mangunguma kundi pati kita nga mga ordinaryo nga mga pumuyo nga uwat yanas nagasalig kung ano may una kita nga grasya sa aton nga pagpangita nga imaumandong igadayawan ay kabay pa ang mabatian it aton nga gobyerno. Aga bukod niyang itbaldero ipreparar. May balde nga ni kita, may tubi. Ay kunwa man kita tugunon o kunihaon ay paalin. Aga dapat tutanan niya mga pumuyo ayudahan man. Happy happy birthday anay ha kay Noreen May Langares. Nga naga birthday today. Ang satanan niya mga naga birthday today ha. Ratong-atong aging tawag kakon kahapon ni kumparing Michael Perer. Wa pagitangani na nakakon diya ma-forward. Wa patana na ma-send iya katon. Para nga mabasa naton mga katodo. Ag matawa na tutugada nga hitamyaw imaw. Ha? Di ba nga? Agod malipayon man. Ay suma, may kangay kuno katon hindu na. Oh, paring Michael.
4: Kasi takot sila.
1: Naaanero pag forward ka kon ko taga miyawon ngon ay basi hilipatan ba kita nga indi pag kangayon. Ha? Basi kon hongdon ba yung hilipatan kita bisan ha kangayon. So, sa uman ha, happy, happy, happy, happy birthday po. Tatanan niya mga naga-birthday today ha, hindi ko man kamo ma-mention bato-bato. Pero importante, ginatamyaw ko kamo it happy happy birthday. O haraan ay si Katodong Chinil Dominguez, Roaton nga weather specialist ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, ay may ginabantayan nga rin nga dati LPA. Makaron tropical depression mga katodo. Rong tropical depression kahapon ay una sa Cagayoon nga 2,515 kilometro ha sa may S of Extreme Northern Luzon. Ginauman-uman ko ha. Pero dating LPA nga ginabantayan ay makaroon tropical depression yon. Ang may Cagayoon pa imaw sa bisinidad it Pilipinas nga 2,515 kilometro sa may S of Extreme Northern Luzon. Ag daga-daga na nakararuhangin sa sentro nga nag-abot it 45 kilometro kada oras sa mata ha. Sa sentro it nasambit karaga bagyo. Ag may gustiness nga 55 kilometro kada oras. Ag imaura ay nagahugag sa kadasigon nga 20 kilometro kada oras. So ginamonitor da ita Pag-asa sa guwa ko aton nga Philippine Area of Responsibility. Di ba nga ko nagtaliwan nga adlaw may ginatawag nga Nobra Day. Nobra Day. Wrong Department of Health. Wrong Department of Health mga katodo naghambal. Wrong perme nga pagsuksok mas kapin kong gutok nga brasa mga kababayanhan. Ay kami ni Dingdong wa mat a kami nagasuksok itabra nga ron wa pa kami ka experience nga magsuksok itbra wa man kami nagahandom nga magsuksok bra. Ipahilayo nga magbra kami. Suno sa Department of Health. Yarong pagsuksok itbra, bisan pa nga nagakatugog mga katodo ang uwat pahuway ha. Yan bang parang minsan kunan mo rin para makaginhawa? Ay nakaka-cause ko no it ginatawag nga breast cancer. Especially sa mga kababayanhan. Suno, tara sa Department of Health ha, mga katodo. Hindi tang kantigo kara maghambay kun wa ko makita.
2: Kaayo servito.
1: Asa ana kara nga announcement or mensahe?
2: Ka, marinig mo sa
1: ratong nagtaliwan nga no bra day.
2: Ay nandiyan siya.
1: Pero pag sok-sok gali kunot bra.
2: Di mawawa.
1: Bisan nagakatugo, awat ongkat. Bisan ina kamalang sing bagay.
2: Bayad,
1: at hindi ka maghukas it makadali para makagugin hawaman imaw.
2: May mga

0: kabuot man dito ko anang tinago. Dong, hagyan mo man sa inyo ako na matu akat bread. Ha? Oh, mangutana ako. In oro gagaking akon una malang sabagay. Uwa go nagasok-sok bread. Ay, haraan ay ro report ita pag-asa. I-check ane nato si Katodong Chinel Dominguez.
1: Rancho Todo live report.
0: Oh, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Katodong Chinel, kamusta ang panahon ngayon? Lalong-lalo na dito sa Aklan. Magandang umaga po.
2: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw dulot ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, October 15, 2026. Sa ngayon, meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Unahin na natin tong Intertropical Convergence Zone or ITCC na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Mm. Sa ngayon din, meron din tayong northeasterly wind flow na bumubugso naman dito sa may Northern Luzon at Central Luzon. Sa ngayon, meron din tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Uh-huh. Huli ito na mataan sa langing 2,000 15 kilometers east ng
0: nag-gapit-gapit extreme north. Ay kahapon,
2: hindi naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng ITCC, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Quezon at Bicol Region. Magiging bahagya hanggang sa maulap naman ang papawiri na may mga isolated light rains dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA pati na rin ang ating panahon na app hinggil sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 23 to 34 degrees Celsius. For Tuguegarao, 22 to 33 degrees Celsius. Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Tulot pa rin naman na itong ITCC, makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Visayas, pati na rin dito sa may Mindanao. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil sa mga malakas na bugso ng mga pag-ulan ay mataas din po yung banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:36 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Rancho Todo live. Report.
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Chinel Dominguez. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. May daywa ka mga weather disturbances, no? Una, rong intertropical converging zone nga nakakaapekto especially sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Wow, gintugupod na kita ba? Suraya ro dahilan kung hamaan nga mauganon kita daya kong intertropical converging zone. Rong bagyo nga una sa kagayoon, no, nga 2015. Kahapon abi, 2515. So makaroon, nagagapit imaw, no? Sa bisinidad it Pilipinas. 2015 yun lang roana karang kagayoon. Pero padayon da nga ginamonitor

0: kita pag-asa ay uwa pa man dat direktang epekto iyakaton sa Pilipinas.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: So bantayan ta, no? Ang mga katodo. Good morning anay ha kay Mami Jo, kay Jo Wide, kay Jo Malapad. Ina sa Puok, no? Nga naga-monitor man katon. A good morning man ko, no? Kay Ma'am Loida Iniro, Romader, ni Numancia Mayor Ogi Iniro, no? Nga permigid ko, no? Nga naga-pinamati sa aton karanga programa. Ah, imaw galiro, Assistant Chief Nurse, it aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. So, good morning, ha? Sa tanan niya mga nurse, doctor, mga medical staff, ita Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital nga nagapamati sa aton karanga programa.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Rotaga Asia Pacific nagapamati man. Rotaga Mission Hospital nagapamati man, no? Agkama naman, good morning iya sa likod ita St. Jude Hospital, no? Una sa small town Itere, tao kun iya yon Bulalo kara, mga alas 8 ay manami maghigop sa baw, makarang magamigamig, ampod, yagun doon imong kwan, Bulalo, ay ruli na ga mong baka, sinamitan ko tako nagtaliwan ng adlaw. Duwa lang na kon masamite ay ruli mong ginapabugay nga Bulalo, nga gina-order permi ko mga taga Ace Hospital. Ayan. So kay Ampod Paul malapit ha, Ampod bangon yun! Aghambagon yun doon imong pinaka the best nga kusinero, nga amat-amatan yun itdabdab ang dali maghubok. Okay? So good morning ha sa mga soke ko rayang small town Itiri. Ayan. Pero sayon ako nga pwede ko't amakaroon doon linaga rito no? Bindonggo ita Harley's Carinderia, agro iba pa nga mga sabaw, no? Una ron sa Idagom, sa Atubang, ita Gonzaga Pawn Shop, no? Una kay Daddy Harley di Tomas, ag sa akon nga ihado kay ihado Harold di Tomas, no? Nga masako gid sa pagkusinar, ako anakarang mga gagahaon, mga mino, nga igadaton sa anakarang mga suki.
1: Todo Berrada!
0: Berrada! Linda's Carinderia, kay Auntie Edith Quaterno, no? Sigurado akong nagapabuka yun mandat sa baw.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay kay Toto John Briones ha, ina sa Altamar nga nagagihit yun itana karang sang dosina nga kanding. Ayan. Kay Toto Roger Lucero Nagales, maayad-ayad gid niya agahon. Aga kamanaman kay Karen Mayor. Ayan nga nagamonitor man yun makaron. Asa aton karanga pagpangalagad. Tamyawon ta anay ha, kay Rosie M. Isog, kay Adam De La Cruz Chudosio ha, kay Tita Emma Vega, no, kay Maxima Vega nga nagamonitor man ag una sa Panipyason Madalaga, kay Nanay Nida, no? Good morning kay Liomar Navas, no? Nga nagamonitor man makaron. Asa aton karanga pagpangalagad banwa kay Roy Buntogon ha bao nagapabukay matsabaw sigurado ra una sa may temporary public market naton kay Rosita Taglaya kay Mila Rupino Ligaspe maayad-ayad gid niya gahon. Kay Sarhinto Romel Morato nga nagaosoy man itsabaw. Oh Sarhinto Morato, mapasabaw kita ito kay paring Alex. Ah, kay paring Alex Relator, ina sa Andagaw, manami rituruan ng linagaagruan ng mga putahe, tig 50 yang.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning man anay ha sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo, especially kay Kagawad Inday, no, nga nagamonitor gid adlaw-adlaw, ginapatamyaw na gidruan ng mga constituent, ha, nga kabay pa nga una sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon, despite kurayang pag-ugan-ugan nga ra, no? Ang konsiin ko noong mga lugar nga may mga tubi-tubi yun, hey, please lang, inyo nga perming hugagon para hindi pagbagayan itnamok ay napakadelikado rurayang dengue. Ay ko kanugang, no? Nakita taro request ni Idol Vic Mandal paagto kay Doktora Jocelyn Garcia at aton nga Municipal Health Office nga nag-request imaw, no? Nga sa purok nga to, nga may bagong kaso ay dapat mamistingan, ha? Sa maron, patyon dong mga namok, mga katodo.
1: So,
0: good morning, ha? Sa mga taga-barangay Mabilo, especially una sa may sitio baybay, ha? Sa aton niya mga mangingisda, kabay pang may grasya, aro aton karanga, yawod. Ayan. Aga siyempre, iya kay nang pini, kay nung nono, nga samtang nagapupungko, nagamonitor, nagakapi-kapi yun, no? Agiyaman sa tabok, sa takas, ha? Sa Pangpang Village, agkama naman sa Centro Proper. Good morning una kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay nung muli, sa Amalia Store. Agkama naman kay nung Dulpo Morado, una sa Tambayan ng Bayan, na sa Baraka, ni nang Julien, ag ni nung Merlin sa Pamilya Relo. Ikaw kung mga alakada makaroon to Team HTG, Hard to Get, ay matsakahapon, rain or shine, my birthday celebration ito kahapon itagahon sa Puok Kajitipot, huwag ita sa nakakon manampit, ay 7:30 tapos yun ako, base makon makahingabot ako, huwag ita sa namanawag, ha? Ha? Manong Danyap, ang daya mo! Oh. Ha? So belated happy happy birthday sa nag-birthday kahapon, rain or shine, ina ha, sa Puok Kajitiport, halin sa grupo It Hard to Get.
2: Happy birthday!
0: Si Ma'am Christina Pama, uwa man nagpang-imbitar ka ako na.
2: Happy birthday!
0: So happy happy birthday ha, sa nag-birthday kahapon, nga miyembro grupo It HTG Ocon Hard to Get.
1: Berrada.
0: Good morning man kay Andrew Junior Swalog, idol mayad nga agahon, iyagon ro sabaw ni Roy gabukal-bukal. Hayabi hatdan abiya. Daywa malang man kami iya ni Dingdong, hatdi abi kami agpaamanan lang itumay.
1: Ang inis ka yung pagaling kung
0: pilang ako pagairan. Ina kay Roy Buntogon, no? Patod mo abi iya. Ay, pag-usuya si Katodong yun. Ay, si Katodong yun. Nagapamayad yun. Ha? Ay, kami eh, ging paidagom imaw sa operasyon, no? Bangod niya ni kuan ang lastro nga naagom sa anak karaga ugo, no? Ag nag-istorya nga ni kami kuan ang asawa nga nagakalisod kita sanda makaroon, no? Ag sa mga nakakilaga kay Katodong yun, sa anak nga mga fans una, ay basi pwede ka mo makapas dahat, no? Aga pwede ka mo nga makapadagat inyong halin sa tagipusoon nga bulig, no? Nga maibulig naton kay Katodong John Cabisilla, no? Hasta kaina ay una paimaw sa St. Gabriel Hospital. Rong pag-opera sa anang nga ugo ay una ging hiwat sa St. Gabriel Medical Center. Pero iga-transfer imaw ra. Kung matapos yun do pag asikaso it anang referral, iya sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, iya lang gin imaw magapamayad, no? Sa aton niya mga taga-tindahan, ha? Ag sa mga taga, tama, sa mga taga-Kalimbo Public Market, ag sa aton niya mga suki, ako mismo si Idol, no? Nagapanuktok, itasang kiri nga hamili nga bulig, halin sa tagipusoon nga bulig, para kay Katodong John Cabisilla, para sa anang pagpamayad, no? Nga kung maitransfer yun man imaw nga ni, makaroon nga daw sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ako nagapanuktok. Ah, sa aton karanga mga kaigmanghuran. Sa mga suki namon iya sa programa, no? Nga base mag-usoy ka mo kung siin si Katodong John ay ko nagtaliwan nga siyang gabi, aga-aga, ay hasunggaban, anana, do nagatindog nga ron nga signages, no? Di karon sa pinakaugugid it Center Island sa may crossing Banga, New Washington. Uwa na mapanuhin ni Katodong John ag-anat ang dinumog. Ha? Alin imaw sa tigayon? Ha, mga katodo, pauli yung kunta. Iya sa sila sir na ugaling hay, accidented aro natabo. Uwa ro yun do mga uwa naton ginahuna-huna. Uwa naton ginapaabot. Ay kung sayo dyan ginaton naman mapanaw pa kita kung matisgrasya malang, di ba? So sa mga nakakilaga ha, kay Katodong John, ako mismo, kaibahan doon ng misis, nagapanuktok, no? Nga kung may inyo runa nga sugo-sobra, ay pwede man ninyo nga ma-share, maipadaga iya sa Radyo Todo, no? Ang radyong kaibigan nyo para nga maipaabot nato do inyo nga ron nga bulig kay katodong John Cabicilia, ag ibi man ninyo itpangamuyo, no? Nga magdasig ruana nga pagmayad, agod madali nyo imaw nga mabatian.
1: Todo Berrada.
0: Berrada. Ito mga kaigmang huran, ha?
1: Komentaristang wala.
0: Ano ro mga mainit-init ang kabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Good morning anay kay Ampo Jinjin Mary Cipriano o na sa istansya. Kay Nanay Cap, ha? Kay Kapitana Nini Reyes. Ang kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes Senior, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagad o na sa Barangay Tinigaw, no? Sa Pamilya Reyes. Ang kama naman kay Wonder Woman, nga nagapamati, kabay pangawa mabasar o pakpak ni Wonder Woman, no? Ni Miss Mary Ann Ratay.
1: Todo Berrada.
0: Ang kama naman una kay Tatay Jesus, nga uwa ko nagapanampit kape, no? Una kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon, nga permigid nga nagapamati. sa aton karanga, programa mga katudo. Okay. Aragundo mga mainit-init ang kabugubantayan nga mga balita, mga katudo, makaron nga adlaw, makaron nga agahon sa programang Todo Berrada. Ayan, ano man natabo doon, kung aton niya rin kung ano, nag-ilinarte na naman, pakicheck abi doon, no? Ayo, pumuti ko man imaw, ho? O, doon ako, wa makapangapira, eh.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ro, committee hearing, ang consultation nga ginahugat-hugat naton. Kasi ginahambag ra ni SB member Ronald Marte, gina-explicar na ginkaton itmayan. Nga raya ay isang ka-committee hearing, the same time consultation, ay magakonsulta ro sanggo ni ang bayan sa kutob sa mga ging imbitahan. Angot ra sa isyo, no? Ag plano it Polaris Corporation nga mag biyahe or mag operate it itrike iya sa aton karaga Banwat Kalibo.
1: Todo Berrada.
0: Berrada. Ay, naton nga abo nga uwa na ila, abo nga nagakontra pagkasayod pagang. So a matter of committee hearing at the same time consultation do manabo, no? Para magpangutana. So madayon yun gid ko, no? Sa madason nga Domingo, sono kay SB member Ronald Marte, ha? Ropetsa iga pagagas galing na nakaton. Ay bangod sigidas yon, Rwanda nga pagpinaguwa it letter of invitation, ha? Nag-umpisa yun sana it pagpaguwa it invitation sa kutob nanda nga paga imbitahan nga maging kaparte ko committee hearing the same time consultation according kay SB member Ronald Marte.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: No, ay di karapagang sa committee hearing, may mabatian yon kita nga mga sentimiento. May mabatian yon kita nga mga reaksyon. Ha? Mga katudo. Hasta nga magpatawag sanda ko ginatawag nga public hearing.
1: Matalinong talakayan. At masarap pakinggan. Di
0: karapagang sa committee hearing, ag hindi yon makakasugot. Ay, ano paro igapatawag nga public hearing? Wow, siguro ron. Ay ano, para i-public hearing, sa committee hearing, hindi ko niya ni magkakasugot.
1: Matalinong talakayan. Ay masarap pakinggan. Ay
0: inaruhambang ni SB Ronald Marte, kung hindi malang magkakasugot, agwa na ila rumayuriya, hay uwa i-chansa nga mag-operate dong a A-Trike at Polaris Corporation.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Tantang sa pihak kabahin, rong pagbagay or pag-drop, itsang ka-ordinansa para i-regulate ro mga vendors una sa Pook GT Port, gina-istudyohan yun. Sono kay SB member Ronald Marte. Ging-justify man ni SB Ronald Marte, hamaan nga may numbering, aro walkway, kuaton nga ecotourism site ina sa baybay. Ging pakamayad ra nga butangan it numero para tandaan ko mga vendors duandang number agod hindi yun sa na mag-agagawan it pwesto ay may una yun kuno nga nag-agagaway.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Daya ro masadya ay kung magpadayon di inyong ilinaway ngayon ay base ikon pahalinon kamori karon nagibutang kamori kato sa bakanting lote ina sa tunga.
1: May punto ang bawat
0: komentaryo. Nga may pilagon ka mga vendors nga una, di karon gid kamo imutang, ha? Kung mag-ilinaway kamo, ay makaron ginatawan yang kamuanay it consideration. Ay siyempre, kung uwa royon nga port, uwa man matawo ro inyo nga pangitan-an. So bangod nga royon port hay una, ag nakataot pangita, ay ginakonsideraan ay. Pero, maabot no tsimpo nga i-regulate kamo. Buon kamo rin karon. Ay ro lugar nga ron, ilibre ron sa publiko.
1: May punto ang bawat komentaryo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So, may nag-ilinaway yun gali ha. Agaron, ginamonitor ko noon ita barangay mga katudo, no? Duraya nga rang mga vendors una sa Puok at GT Port. Ag please lang po, no? Ruin nyo nga ron yung mga higko, mga ways. Hindi nyo pag itaplik bisan si inyang. Dapat may inyong telepunan. Dahon nyo ito sa inyo, ang ito nyo i-dispatcha. Hindi nga una yang pati roro yung mga nagkagahugog nga uling, please lang pugutan man ninyo. Ro nagkagahugog nga ron yung mga sauce, please lang lampasuhin man ninyo, no? Agrorayang mga mantika, no? Ag kung ano pa na, please lang, ayaw man ninyo una pag-uwatan awan nyo baga. Ro mga breaks nga unay harong nagadayagon. Madayagon yan eh, dugangan pa ko kadayag, ag dugangan pa ko kaangso. Ay may nga ni, nagilinugan nga rin, kwanan, habaldiyohan ituan, o halimpiyohan ituan, ay kunuway, una kita, pero angso kita eh, no?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, no, yun ha, gina, kwan yun, ha, gina, bagay, gina amat-amatan yun ita, istudyo, ro pagabagay yun nga ordinansa, para sa regulasyon nga i-regulate, rong mga vendors una sa Puok GT Port.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Agro 16 ka mga punong barangay, ya sa ato niya Banwat Kalibo, ginahinyo, no? Nga mag-identify it designated specific fireworks display zone sa andang hasakupan para mapasiguro rong safety it publiko sa paghiwat it kung anuman nga mga fireworks activities. Ay sayod naton, Vermont yun. Nobyembre, dayang ani, may nagapinagupok ko eh, no? May mabakayon siguro sanda nga mga firecrackers, fireworks, no? Ayhan, pag-abot karat Pasko, agbagong dagon mga katodo, so mas mayadron nga sa barangay pagang, pero kabuhay utang ani ra eh, no? Nga ginaimplementar, agmat sa kabuhay utang, may hasairan akong ordinan sa Karasaban Wat Kalibo, nga may fireworks zone yut ah, no? Nga ging identify, ah, ro akong tangani karakato, dapat mag-establisar do aton niya banwa, it ginatawag nga fireworks display sa sangka lugar. Agod ikto lang rutanan nga tawo magagto ag maghiwat it countdown. Una lang man sana mag-celebrate it bagong dagon.
1: Kaya-kaya
0: sa ni Mayor eh. No? Kung may una nga... kung may una nga... nag-suggest ka na, no? Kay Mayor Joris Bautista Socro. Kung may nag-suggest ka na kay Mayor, ang nagahotek, ang mag-usoy it lugar kung siin pagahiwatan it countdown, nag-una ro pinakadabes nga firework display, no? Kasi si Mayor nga ra, kilaga ra eh. Kada may aktibidad, ang may programa, may bongga gidon, may bongga nga fireworks, expectahan ninyo, sarayang pag-abuton nga ra nga opening salbo sa Nobyembre 3, no? May fireworks yung man doon. Oo. Oh, dayang ati-atihan nga ra, may fireworks yung man doon. Ah, mga katudo. O, oh, diba? Ay haman sa countdown, naton, sa bagong dagon or sa Pasko, no, bahala si Mayor kung December 25 or January 1, no, sa Dispiras Pizza 24, aga Pizza 31, no, kung may 31 o December, no, di karon magbutang ita fireworks display sa magapad nga lugar, ag mag-imbitar it mga tao nga una lang kamot daga, butang kamot banig, butang kamot lamesa, butang kamo it habol, no, basta komportable kamo ang una ro inyo nga mga pagkaon, ang una ro inyo mga pamilya, no? Nga mag sabay sa ginatawag nga New Year's or Christmas countdown, no? Ag mag fireworks display rayon duaton nga local government unit Banwang Kalibo, pinagi kay Mayor Joris Bautista Socro.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa hindi yun yan ro sa barangay nga ray, no? Pero mas mayada para hindi yun baga nga bisan siin-siin lang, ro mga kasapatan naton, kuring ayam, nagapayang umang, ginanerbios, nagakastress, ay bangod nga ni nahadlok sa daro sa upok.
1: May punto ang bawat
0: kwentaryo. May una man mga tao nga wa tanaila sa linupok nga ron, nga uwa pa nga niro Pasko, abang dagon, may nagalinupok kung saan ang palibot.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Dapat tayo ro aksyonan itaton niya mga barangay, itaton niya mga tanod. Nga kung uwa para Pasko agrubang dagon, hindi anay ka mo magpagupok, no? Ang dapat ay pang sitahon doon, pang dakpon at pang kompis kahon, tama ba?
1: May punto
0: pero,
1: ang bawat komentaryo.
0: Pero tanan niya mga punong barangay, ha? Hay gina-convincer, nga mag-identify ka mo. It pwedeng maging designated specific fireworks display zone, ha? Sa pag-abot, itarayang Pasko or bagong dagon ang inalang pagahiwaton. Agrolugar ay safe sa publiko.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, hawan-hawanan tanay ro mga report itaton niya mga Katodo Patrol reporters. I-check ane naton si Katodong Gisrel Nerbar, ha? Direkta sa may provincial hospital. Ag maos-os dayon kita sa aton karanga temporary public market mga Katodo. Paki-check abidong si Katodong Gisrel Nerbar, no? Ay i-check naton. Roana karanga report direkta sa may provincial hospital mga Katodo. Okay, sige. Samtang ginahugat-hugat nato na si Katodong Gisrel Nerbar direkta sa may provincial hospital ang paagto sa temporary public market naton sa todo bantay presyo, todo bantay supply ay imaw anay romagamanihar sa area ni Katodong John Cabecilla samtang si Katodong John nagapupahuway.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Okay, check na ton sa mga natipon niya mga balita. Katodong Gisrel Patrol, please come in.
3: Katodong Judel, no, una-una itong karado mga balita na itong magalingiya sa itong karang provincial hospital. No, una-una itong di karang natabo nga aksidente katodong Judel, no, yung sa may Banwa Cartuman siya kusin gindayara sa itong karang provincial hospital apang gindeklara nga gina katodong Judel. No, nga dead on arrival, di karang driver kaging kilakara kay Ferdinand Ureta Cadiz. Mm-hmm. No, residente ito barangay laging Banwa, 59 anyos. No, yung nga driver mora ito motorsiklo katodong Judel. Usasin da is base information na buo natin magaling ka BA. No, ito mismo sa area katodong Judel is imora is saling ka sa Banwa at Kalibo. Pagto ka sa Banwa, itanuman siya. Kung sasayin nga ni Kara, pagkabot sa may ginakayaad ka ng Kara sa daon, ni Kara sa may nasabitan niya, laging Banwa West ka ng katodong Judel, ay sinunggaban na nanaro o nga ng katricycle man na may karga man nga tatlo ka ng mga pasahiro sa bilog ka driver katodong Judel.
0: So no, meaning, katodong Gistrel, tricycle to tricycle?
3: Tricycle ag motorsiklo
0: katodong Judel. Ah, tricycle ag motor. Oo.
3: Kung sa tingin din, karang nasakit biktima is motorsiklo, agrayan ang sinunggaban nga is tricycle nga may tatlo kasakay at sambilog na driver katulong Gidel nga pares mo niya nirang gindaga sa may bayan karta Asia Pacific Hospital no, patas, matapos man katulong Gidel nung no, mag-angkon man, it pila ka mga lastro no, sa nakarang kinasari nga gawas, kibahan ka nung driver tatlo kasakay katulong Gidel, ito sa pribadong hospital no, gindaga, niya ka sa Banwa ita kalibo samtang rin driver motorsiklo nga si Ferdinand Ureta Cadiz gindaga sa itong provincial hospital apang pagabot niya katulong Gidel, masubo-subo rang balita, ay huwag hindi mo ka nakaabot ita buhay, aga gindeklaray mo rang dead on arrival, ita na ka rang atinding physician katulong Gidel. Samtang dugang pa nga balita po hospital, no, raya mga rang sangka 15 anyos katulong Gidel, nung binatilyo, nung ginkila ka na kay alias Dolan, ay gindagaman niya sa ito ka provincial hospital, matapos ka rang binako katulong Gidel, no, ita buti, it royal, sa nakarang uho bandang alas 3 na kahapon katodong Judel no yakar sa may bahin man ita Capitol Kalibo so wala nga nga si alias Dolan katodong Judel nag-angkon ita head injury no sa nakarang partit likod-likod nga uho katodong Judel kusin dahil sinisigid ang idaga no sa itong karang provincial hospital para man sila kaigo karang pagbuong kusin man niya ni Karay siya na outpatient department panimaw matapos karang patan man niya ginawit una karang pagbuong yakar sa itong karang provincial hospital katodong Judel. So far no, di malaman siguro doon mga balita, di malaman doon mga balita, mga initial mga balita no, na naka-record no, yung karang nakabalag sa itong karang provincial hospital katodong Judel, magkasugod ka ra, ita 24 oras. Samtang nagdirect pagkatapos siya karang sa itong karang provincial hospital, nagdirect siya magkita sa itong karang kalibo temporary public market para man mag-check katodong Judel, no, itpila ka mga presyo,
0: katodong
3: mga
0: Gistrel. Latest presyo. Katodong Gisrel.
3: Yes, katodong Judel.
0: Kantigo ka matimo magpanindahan.
4: Ha?
3: na tuntun mo kita panindahan ha.
0: Hindi, seriously, pero ako niya pangutana ay matsakagaslon ka yun eh, no? Dapat kantigo ka yun itanan, pati ro pagpanindahan, pati ro pag manihar ita budget. Kantigo ka to'y magpanindahan.
3: Kantigo. Kantigo ako katanong Jadel nga, ano? Kung magpanindahan, pero fake nyo sa siguro to kagastlo nyo ron.
0: Ha? Ambay nanda, kaya nga ni nga pangutana ko.
3: Kantigo, taga ito magpanindahan, bisan siin, pag natindahan ni Pilat.
0: Pero pagpanindahan, kantigo ka, pero kagastlo hindi ka pa kantigo. Ha?
3: Kantigo kita magpakatay, pero ano fake news, wapata.
0: Loko-loko man si Dingdong nga raho. Pangutana, abi mga idol si Gistrel, kung kaantigo magpanindahan ay kagaslon yun doon. Fake news na galing naging duho nga nakako ni Katodong
3: Dingdong. Loko-loko ta si Katodong Dingdong nga
0: raho. Sige, bebe mamate, kani kung kaantigo ka magpanindahan, kaantigo ka magbudget ko mga presyo.
3: Yes, kita itong nga, Jutel, na ano mga latest karang mga presyo na itong karang pag-abot sa isda. No, yan, kasi itong karang kalibo, temporary republic market. Mauna ka na katotong, Jutel, no, sa Marot, no, may Marot yan na kay nakara nga press ka pa katotong, Jutel, kasi nagka-presyo yung mura, ito, 180 pesos, no, rosang kilo, karang katotong, Jutel. Samtang, may tiaw man, no, 100 pesos man, na nakara nga presyo, may matan katotong, Jutel, abaw ka na itong nga kay na, nung matan nga katotong, Jutel, kasi nag-abot man sa 100 pesos man, no, ra nakaranga presyo. Pwede man to nga, ara katulong nila, mabaw-baw man na nakaranga size, no, ito sabitan karanga matan. Pwede man to nga sa kilo, katulong nila, mga dembilog, siguro nakaranga tuwa sa kilo. No, it na nga matan katulong Judel. Samtang may matambaka man niya, no, nga magabot na nagabot man sa 160 man katulong Judel, pero nakaranga kilo, may bantagaan man, no, nga 140 to 160, pero nga sang kilo katulong Judel.
0: Bantagaan, pilisan, 140 to 160?
3: 240 katulong Judel, Roger, 240 to 260. Norong doon nga presyo, ito sabitan ka nga bantagaan.
0: Ay, aba, samtang may tulisan. Ay, matsahadalit ang kapon, 340 kitarakon niya to.
3: Ay, hadalikin man. Agbasin no, mo, hadalikin mo yung tuhod ka ra.
0: Hindi, tagali ako katigo magpanindahan. Anong hadalikin yung tuhod? Mas hidalit na rin tuwad kung wakat nakaon.
3: Ha? Mapake ka rin matuwad yung wakat kinakaon.
0: O makatindog pa kung wakat kinaon ay? Ano?
3: Hindi ka katindog.
0: Oo. Bungon do rap. Kwando na eh. Mara malaro na eh. Bungon do dapat bungon. Kaunon dong dapat kaunon. Katindog gani kung aga-aga ng orgawa. Katodong Gisrael, may katindog gani kung aga-aga ng orwa magkakaot bantigaan. Tuhon pa.
3: Oh, doyan pa. Ano problema tayo? Ano problema rin yung katindog gani kung aga-aga.
0: Oo, oh, wala nga yung kakaot bantigaan doon. Nagatindog, tawo pa. So, 240 to pila? 280?
3: 240 to... 260, katodong Gisrael.
0: Bantigaan, no? Makaroon mo na sa temporary public market. Hiniwa, karon hiniwa, hiniwa.
3: May nang bilog, katong Judel, may nakarang bilog, may nang kiniwa, no, depende ka na kung ano matay mong gusto, katong Judel, apang depende sa, ano matano, sa nasabitan ka nga presyo, at bawat stall, abo-abi ka katong Judel, nga may mga pisto ya, nga may baligya matakarang nga bantagaan, depende matang pila ka presyo, anang natao para range katong Judel, ita presyoan, ay nasa 240 to 260 katong Judel.
0: Okay, bangon nga barato ro bantagaan, ipanawagan ta si Kapitan Bernabe Boy Aquino, ay nagapamati o, nagatabid yun katon. Kapitan Boy, magpanindahan kayon. Agsakpon mo kami ni Gisrel, agon makapasabaw-sabaw, may kamit bantingan.
3: Oo, kanamiton, nakatatong Gisrel, butangan ni Tano, butangan ni
0: Maninoy Boy, manindahan kayon, Maninoy. Ba, nakakita, manadaywat Maninoy ba? Okay, sige, ano paro isda nga una? Ano paro isda?
3: May na katodong Judel man ang makita dito karang tulisan no na sa sangkatos man katodong Judel dong anak karang presyo kasi magkarami to na kay nakilawon kasabawan katodong Judel butangan karay ta iba to dayang karang tulisan katodong may namang bisugo no bisugo 200 pesos man katodong Judel anak karang kilo may gusaw man na mabaw-baw gusaw na kay nakatodong Judel may to man sabawan da may 100 pesos man anak karang presyo may banggos man na walang kamatayan nga banggos ka doon ng Lidl. Bisan siin ka maglingot, ito ka sa may fish section. Ngayon nakikita makita ka doon ng Lidl nga banggos doon nag-abot man sa 200 pesos doon presyo ka doon ng Lidl. No? Sa pag-abot mata sa itong karang mga pasayan, may nakaranga depende man ka doon ng Lidl. Nakadepende ka doon presyo sa pistuan man. May nang 180, may nakaranga 200 pa sa kakat doon ng Lidl. Norong presyo, ito nasabitan ka nga. Pasayan ka doon sa pag-abot sa Sugpo, wa man nga nagabawas, 500 to 600 magkapong ka doon yung detail, doon kilo. No, ita na sabit ang karanga Sugpo, dakal sa itong karanga Kalibo, temporary public market. May naman kita nakita kayo na pinapila ka mga nakapesto, nga nagabaligya ka doon yung detail, ita na sabit ang karanga Pusit, nga nag-abot man sa 120 pesos ka doon yung detail, namitong nga nakadubuhon, kung bilugon niya tayo mo ka doon yung nakadubuhon, tayo mo ka namitong na kayo na, no, nakita natin na nakapesto man sa itong karanga Kalibo, temporary public market. Pag-abot man ka doon detail, no, sa itong karanga karne, baboy, baka, anuang, sa baboy yan nakita ka doon yung detail, nag-abot man sa 290 doon na presyo, ita, nasabit ang karanga baboy, depende kung alingat doon detail nga hiwa mata, norong atong karanga gusto katadong detail. Pag abot matakar sa anuang, may naman takar makita ka ng pinaka mga anuang.
0: Ano rin mong botambagon nga kondo presyo it karnit baka anuang ay dipindi sa hiwa? Ama na ano nga mga estilo hiwa, may pahaba, may ano pa ya, may parisukat, may horizontal, may vertical.
3: May dami katadong nga, natawag ka lang sa pang may pork chop, may yempo,
0: hiwa, may... Ibang hiwa, ina-imagine ah.
3: Ibang hiwa, try mo, katodong Lidl. Agahod, agahod.
0: Agawa,
3: iba-iba.
0: Ngambay ni mo, depende sa hiwa. Aman makon ano kitang estilo hiwa ro, barato ang rumahay ay.
3: Ay, raakon nga to nga sa hirang na hiwa ay, mahal-mahal ka to.
0: Duda ko nag...
3: Pungutat to 90 to.
0: Duda ko nagpa-crossing kat imo kabi eh, nag-usoy katik hiwa.
3: Nagkatawag din natin prano nga ni ay agahon pa kita iwan ni Karse Katodong John ay na-disgust siya. Pero wag kita kalhamit kita tiwa ka na.
0: Hiwa lang itkarni nga ron kung maunong klaseng hiwa rin gusto
3: ka. Daya lang. Oh, depende ka doon nga Judel sa presyuan kung imong gusto mo
0: na ka hiwa nga gusto taghiwang patanga, tagbukot at pabaga. sige. Aron do, presyo karne. Sige, hanot.
3: So sa baboy katong nga Judel na nakaranga 290 pero sang kilo no aga depende para kung gusto niyo karta pork chop or lawag ka nga liempo man nga pangkiwa katong Judel isabo man nga nakapesto naka display no naka sa pila ka mga meat section mata ito tong karanga Kalibo temporary public market katong nga Judel no pagabot buta ka sa anuang may na matang makita kitang pila ka mga anuang nga baligya naka sa nasambitan ka nga mga pila ka mga stall no
0: nagabot man anuang nga nagapanungay.
3: Wa ta tsong ay nakain na kadong din karne yo.
0: Karne yo trakay. Pati anuang nga managapanungay makakita ka rin ay.
3: So 400 gitu nga noro mo presyo. It anuang samtang reng baka matak tutung din sa mabuo ano mo mamumahal na sa 420 man imo kadong din. Pero nga kilo karahitan sa buta karang baka samtang sa manok walang kamatayang manok na sa 200 pesos kadong nga Judel sa ano ra sa nasabitan karang 45 days nga manok o broiler chicken kadong Judel no samtang ra buta nga sa native naton na sa 350 pero nga kilo ita native nga manok kadong nga Judel samtang sa tikon atay nga partit manok may nakarang na sa 250 man kadong Judel dong presyo it nasabitan ka nga iko nagkatay ka tulong watches pag abot mo tulong sa pinaka natin mga basic ng mga panakot o natin mga importante ng panakot ka tulong Jidel kapares ka rin kamatis na sa 100 pesos makarundong kilo pag abot mo na sa sibuyas na sa 120 to 140 no ka tulong Jidel dong na presyo ita kilo sibuyas samtang sa bawang parehas man ka tulong Jidel no nasa 120 to 140 man dong kilo ka rin bawang mag abot mo takara sa okra na sa 20 o binugkos ka tulong Jidel aga may na matara nilo kung gusto mata katudong Judel nga nasa 40 katudong Judel no kusin sa tagong mata katudong Judel may namata ka 95 pesos ro per kilo sa kagabasa may 20 pesos ro sang kilo sa carrots man may naman ka 120 dosang kilo man katudong Judel pag abot mata karano sa atong karanga repolyo nasa 150 man katudong Judel dong kilo ag sa atong karang ampalayaman may naman ka 80 pesos ro sang kilo katudong Judel ag sa patatas 50 pesos pagabot sa guya katudong nga Judel nasa 140 no okay. Aga sa rin nga bell pepper ay nag-abot gid mo katudong Judel sa 280 pesos rosang kilo katodong Judel. So sa mga tugmangod nung ano ilang magpanindahan, hauga-hauga pa katodong Judel, no, rato ka kalibot temporary public market, pwede dito magsingit pa, may pila pa ka mga display ng mga isda, no, sa entrance pa gang. May tatong ka nga kalibot temporary public market, aga pwede ka dito ka nga magpili, no, ito ka nga gustong mga suga, depende ang katodong Judel, sa atong ka nga budget, ag sa iguan niyang, kung atong ka nga budget, makaroon ka nga
0: sa mga magamato at sweldo makaroon ha, pwede ka mga makaamat-amat.
3: Sweldo one gid, timing gid katodong Judel, abo gid.
0: Pero inyo mga last budget sa busa, ubusan nyo, eh, siyempre mabaton man kamo itwildo makaroon. Mm. Ay, naroon to mga bagako naton, may sarang kamo pagapilian. Katodong Gisrael.
3: Yes, katodong nga, Judel. No, so, waro yun.
0: Katodong Gisrael.
3: Yes, katodong Judel.
0: Pero mo galik ko nung love life, no, mat sa Ampalaya.
3: Aman.
0: Mapait.
3: Ay mo ko ang palayar ka to dong Judel.
0: Mapait na ano ba? Ano
3: ta?
0: Ano ba jawan?
3: Bajas si Buyas.
0: Ding dong.
3: Si Buyas.
0: Ang love life pala ni Jisrael ngayon, parang ang palaya. Kasi mapait.
3: Bukon, bajas si Buyas ta ra ka to dong Judel.
0: Ano man nagatangis?
3: Bukon masakit sa mata.
0: Ay, loko kang
3: pagmamahal. Pero siguro ka itong Judel, ito nga mahatod, no? Magaling sa itong karanga, magaling sa itong karanga Aklan na Provincial Hospital, paagto sa karanga sa itong karanga magasagasa, aga masako-sako nga kalibo temporary public market, iya karanga sa itong karanga Banwa, it kalibo katodong Judel. Para na sa todo, berada, kumansi katodong Gisrael Nerbar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live, report, report.
0: Abogit niya sa gamat ha kay katodong Jestrel Nerbar, nagmahal, nasaktan, at kahalintulad sa gulay na ampalaya ang kanyang love life, mapait. Abogit niya sa gamat ha kay katodong Jestrel Nerbar, no? Imauan ay temporaryo, romaga manihar ko area ni katodong John Cabicilla, samtang si katodong John ay nagapamayad-mayad pa iya sa may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital kon hahalin nyo ni Mao. Ay kahapon abi, ay inaimaw sa St. Gabriel. Aga plano nga iga transfer, ging ayos yun kainat aga-aga, ay sigidas do amon nga a conversation ko anang misis nga iga pasilitar do pag-transfer ni katodong John sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Gani, nagapangayokit kita tabulig ha, sa aton karang mga kaigmanguran. Kung may inyo una nga mga sugo-sobra, no? Please lamang po, no? Bukas doamon nga estasyon or usuyon niyang si Mrs. Aisa Cabicilla, roan ang Mrs., no? Ina sa St. Gabriel, kung ina pa sanda o iyon sa Provincial Hospital para maihukip nyo roin nyo karang bulig. Agastanbay ko ha, sa report nito kaina ni Katodong Gistrel nga sambilog rong patay. Aga tatlo ro naka-confine sa sangka pribadong hospital, no? Ay may investigasyon karon do traffic section it naman siya PNP. So kung ano ro resulta, igabasyada ron ni katodong Rolly Boy Herrera. Standby ka mo ha sa update sa investigasyon it naman siya PNP. Samtang sa pihak nga bahin, may baraka matanga sinugod it Manakaw. Ha? Ina sa Bacau Norte, no? O na sa teritoryo ni Kapitan Rizzi de la Cruz, no? Ag may sangka tricycle nga na hit and run, ginaligar nga imaura hinapit. Ah, it sangka tin wheeler truck sus Maria Cagunta.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ang truck na ginatawag naton nga the killer of the road. Good morning anay kay Leo Barrientos, kay Blinda Taay, no? Ag kay Manong Johnny Boy Saminyo. Ayan, Manong Johnny Boy, mga pikita.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ag siyempre roray ang balita, ginahatod katon, it Life Extension Philippines. Ayrong Life Extension, may pagahiwaton nga mid-month sale. Hinaga, Biyernes, ha? October 16. Ang kung may una sandang mid-month sale, Rong Life Extension Philippines, Rong Life Extension product, may 10% discount, especially sa vitamin D3, may pre-pagidsanda nga CBC or CBG ag ECG. Ginauman-uman ko ha, may 10% discount especially sa vitamin D3 ag may pre-CBG ag ECG mga katodo. Hinaga, ano paro inyong ginahugat? Ay pila makaroon doon magpa-check up, 600, 500. Ina, sa Life Extension Clinic, saan da nga mga doktor, libre po.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ay nga balita, ginhatod katon, pagkatapos, sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Balikan taro report ni katodong Rinald Bandiola, katodong Rolly Boy Herrera, pagkatapos, gijama ka na.
1: El Rencilio, komentaristang walang sinasanto. Berwada! Berwada!
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: For power

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Longer life.

0: Sang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Win Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500. Alaga ng iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Seth Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
1: Southron Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
1: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: May na yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga hindi sa, pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Good morning, Anay, ha? Kay LB Pilayo. Ginapatamyaw naman doon ng kumari, ag kumpari, no? Nga si Celia de la Cruz Lumbo, no? Kay Angeline de la Rosa Nablo, kay Will Andrade Tambong, no? ag kay Ampod Flore Rentilio Tolentino sa Kuala Lumpur, Malaysia, no? Good morning lang, Ampod, ay agahon ta Aberia, no? Kay Ma'am Sherry Herbacio Lusada nga naga-monitor man makaron asa aton karang pagpangalagad. Kay nang Hilda De Leon Igos, ha, ag kay nung Boying nga naga-kapi-kapi yun sa rayang pangorason ay tapos yun da kasakoon sa kusina. Oh. Pagtuwad-tuwad rito samtang nagasugnod sa tinugon ag mga haon. Ah, good morning, ha? Kay Ristelin ag Binje Rotolo ina sa Mena Liso, no? Ay, wa pa nga ni Mana Matod Idol. It, Nobyembre, Disyembre, iya sa amon may nagalinupok yun. Oh. Ay, i-report nyo sa inyong mga barangay opisyal. Ag sa polis ay base ko na noon nagaginupok nga ron, ha? Base mo konyut at firecrackers ron.
1: Komentaristang walang sinasanto.
15: Kapit arayang aksidente nga rang ananabo, ho? Tricycle ag motor, no? Rumotor, grabe man doon ang kasamaran. Pero ginaaligar nga ro driver it tricycle, bali, no? Bali ro ana kuno nga siki ang mga katudo, no? Pero dali yang. Bago tapasadahan, ha, rurayang statement ni Engineer Dave Ignacio, ag ruraya man nga pag-calibrate, ha, ro pag-calibrate it mga kontador, ay abuton ako not mga sobra limang adlaw, suno sa akil ko. Aga hindi man pag-i-energize it akil ko rutindahan, kung hindi pag-i-re- configure, ah, ag iguwa ro mga metro halin sa mga stall sa sugod it tindahan, no? Dapat tabi ko nuro sa guwa bukod ina sa sugod para malikawan dong sunog. Ay tao ba kung makahingabot da ay haraabot ng komplikasyon, no? Ambay ko nga ni dapat kwanyo tay dalion baga ro pagbasbas. Dali ondo blessing, no? Pangamuyuan agud magupad yun do mga masamang mga espiritu.

0: Em nga ina, takuno ka na. Paano maging ina? Makaya na ron hakwaton? Hakpas anon? Ay haron tagaliho ina sa poste. Ina taging butang itakil ko, yamon tama na ra. O, ay man usuyon tama na ninyo. O, ay kinahangan pa nga magbakay gali kara ita LGU. Itbago nga nga transformer mga katudo. Ha? Kinahangan. Kinahangan nanda nga magbakay. Ay uwa sanda i-transformer. Ha? LGU.
1: Kabate ka?
0: O. Kabate ka mo kuhambang ni Attorney Ariel Hepte. Ang hamat ginainusoy tanin nyo ro. Transformer nga ro ni hatuging kabit na nanda sa poste. Anda ta to. Bakay lang ka mo.
1: Kabate ka? Ang siling ko?
0: Kabate ka, LGU.
1: Ang
0: dali yan, i-check nila to si Katodo Rinal Banjola, may report.
2: Radyo Todo, live, report, report.
0: O, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station sa natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
3: Katodong Jadel, no, may aksidente, no, ginatabok ka BE, di ka na sa may crossing banga niyo, Washington, no, kung siin gidaligaran nga sangka tricycle, no, rong nahit and run, itaray ka na sa ginasugid, no, nga sangka tin wheeler truck, no, katodong Jadel, kung sa siin natabok or di ka na aksidente, mga truck na alas size imidya ka BE, no, katodong Jadel, di ka ron sa may crossing banga New Washington, base, no, sa report, itaray ka na tricycle driver, nga nagapagidaron ka rita 46 anyos, no, pero yung mga residente, ita barangay Bill East, no, sa Banua kara itabang Burwanga ag may anak karaga pasahero no gasang ka 20 anyos no gara residente kara ita barangay Andagaw sa Banua kara ita Kalibo katodong Jodel no kung sin halin sa barangay Istansya nga area ronday karaga tricycle katodong Jodel no apaadto di kara sa Kabaon ita Osmeña Avenue sa Banua kara ita Kalibo katodong Jodel kung sin nagasunod no rong ray karaga daligar nga 10 wheeler truck ka kung sin na parehas man no sa ray karaga direksyon paadto no ro ray karaga area itray karaga daywa ka baga bihikulo o galing pag-abot di karon sa may intersection no kurasambi karaga lugar aksidente no nga hasagi ruray karaga tricycle katodong gadyo dahil nga nangin rason no nga inapok ruray karaga pasahero sakay no itray karaga tricycle rason nga nakaangkon kara ita pila ka baga lastro no sa anak karaga nagkaranya interroga party kara ita gawas no ag may damage man ronday karaga pinaka sidecar ita tricycle katodong dahil matapos nga matabo ronday karaga aksidente ginali gar nga uwagid no magpundo roray kare nga 10 wheeler truck no nga kulay blue no nga may cover kare nga kulay puti katodong Jodel nga rayaro pala tandaan no kada sambi kare nga driver no rason nga dala kare nga ginpakamayad nga gin report sa atong kare nga Kalibo Municipal Police Station do na sambi kare nga aksidente no aga makaron hay ongoing pa no rong ginapatigayon nga follow up no ita aton nga Kalibo Municipal Police Station may kantanan sa nasambit nga aksidente. Samtang sa piyakabahin, padayon pa man, no, magkaroon rung nga follow-up itaton nga Kalibo Municipal Police Station o dekara nga ginaligar kaso ita pagpanakaw, no, graguntad sa bahing karakong barangay Bacau Norte sa Banua kara ita Kalibo no sa kasagsagan git itray kara magwa mapapas kung kara nga pagwaswas sa taugan kahapon kara ita aga-aga katodong gadadal no or gabi kung sa sin nakapin na 15 mil pesos no nga kwarta ro tagay kara ga mabuo sa ray kara ga tindahan katodong gadadal no kung sa sin may pinapag ka baga baligya no ita ray kara ga tindahan dong natagay kara ga mabuo ita ray kara nga wa pagit makilaga kara ga suspect no nga responsable kara ga dagasuod asra sambi kara nga baraka nga kung siin na tagayon nga mabuo ruray kara nga kwarta no aga pila ka mga abaligya no sa nasambit kara nga baraka no una karon sa barangay Bacau Norte kay ro makaron ginapamanto nga basi ayhan na mga minor di edad no akano dali wali ni wabit abi CCTV nga sarang no nga makaturo sa ray kara nga o pagka-identify no sa ray kara nga mga responsable no nga suspect no nga nagasuod sa ronde kara nga baraka nga ginapatiyan dinhimo ronde kara nga pagasuod sa kasagsagan gid no ita pagbaspog ita waswas karita uwan ako nagdataliwan kara nga aga-aga kahapon katodong gadodel una karon sa may barangay Bacau Norte sa Banua ita Kalibo so padayon pa man daga ginabisigaran no ita aton kag mga kapulisan katodong Jodel no may kantanan sa nasambit kara nga kaso ita pagadakawan nga nagguntad sa barangay Bacau Norte sa Banua ita Kalibo. samtang sa piyak kabahin sa inis sa lagid, no, kay wagi kita nabuo karaga impormasyon sa ato kanya ni Washington PNP, no, nga may kantanan sa nasambi karang insidente, no, kahapon kara ita aga-aga nga hacking incident, no, nakaroon sa may barangay Puis sa Banwag kara ita ni Washington, kay inan uman kita ganagatawag sa ato kanya ni Washington PNP, wagi kara, no, hindi matumod kung sino

0: karong pagapailan ka rin kaso, pero initial nga information nga gintaw ka to, no, kay if ever nga mag-porsigin, no, nga mag-file ita kaso o reklamo, no, sa bilog sa rekra nga mag-involvado, no, sa nasambi ka rin nga pagpanggabo, no, nga nakaangkon nga ni ka itatama parehas, no, sa rekra nga butkon, no, nasambi ka rin nga mag-biktima, katodong Jodel, ay depende, no, kay bangod nga ni nga magpamilya man, no, dekara nga mga involvado, sandigman, no, sa pagpabutsyag, ita aton kay nga New Washington PNP, no, may kantanan, sa naguntad kahapon, ita pagpanggabo, no, una karon sa may barangay Puis, sa Banwa kara ita New Washington, no, kay rong rason kita man kara, ko masangag, binisita, aga de ka to umuli, bumuo kara ita karit, aga timing man, nga may una tanan, no, nga sanduko, rosang bilog, rason, ang nakabawas man ka to daw Jodel aga matabo roray kara nga insidente sa area kara ita barangay Puis sa Banwa ita New Washington roray kara nga aksidente no di kara sa may corner no ita mabini agdi maagmasi ka to dong Jasral no rong mawaswas ka to dong Jodel no pag ulang gitabi no natabo roday kara nga aksidente no makaroon ka gagawin yung kinakaimbulbaran itray kara nga motorsiklo agsa ka tricycle ayas sa ton sa Banwa ita Kalibos sa iba na ton yung mga municipal police station na sa Premier Distrito ita province at Akyan so far huwag yung magkat ma-reported nga mga untoward incident. Inisyal nga report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abugid nga salamat kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa Anakaraga Area of Responsibility sa May Kalibo Municipal Police Station.
1: Todo Birada! Birada!
2: Balikanta si Katodong Gestrel, ha? Pahabol sa rayang natabo nga aksidente. Sus, grabe, ha? Nagabaliskag aro tricycle samtang iyaman inapok sa pihak no ro motor rong driver it tricycle matsadaywang bali gito taro anang waga nga siki sus grabe ta no grabe tang dugo rito sa area no konsiin na tabo rong nasambit kara nga insidente ara na si Katodong Gistrel check na to no. Ang mga katodo,
1: ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
2: O, sa mga detalye, katodong Jezreel, patrol, please come in.
3: Patay katodong Judel, no? Rosang ka driver, kara tricycle, matapos ka magsugaban. Roger that, katodong Judel, no? Patay, rong sang ka driver, kara tricycle, matapos ka nga magbunggaan sa no? Ita anak ka nga kasubugang motorsiklo, digar sa may bayan kara crossing, mabini, ag di maagma, katodong nga Judel, ya kara sa Banwa, ita Kalibo, bagugang, abandang alasay siyang katodong Judel, pagkatapos ng report, magaling kara sa itong kara nga provincial hospital, halin sa tindahan, pagpabalik na doon di kara sa may area, kung singit nag-agi, katodong Judel, nag-agto kita ito, harun man natabo, katodong Judel, no, sabi tayong kara nga aksidente. So based sa initial nga investigation, ag information nga nabuo naton, magaling kara sa area katodong Judel, dahil nga rang tricycle is magaling kara sa may bahin kara at mabini, aga pa sugod kita kara ita libtong, samtang rin matang motorsiklo, isalin mata sa may libtong katodong Judel, pagwa kara it crossing man katodong Judel, apang pag-abot sa area, suno man sa pila ka mga nakakita, ag mga nakawitness sa nasabitan nga dagagan, itasabitan nga rang tricycle, is uwa ta katodong Judel, inagprino o kun madasig karadong dagagan, rason para sunggaban ni Mau, ito sabitan ka tang karanga motorsiklo samtang bumaliskad ka tudong nga Judel eh. Bumaliskad gida daya nga nga tricycle ag daya nga sabit ang driver is inapok di kara sa may bahin matakara ita ita puste mismo kadong Judel ita street light ako natong pagin nga nga stop light kadong di karo gito sa may idaago mo maumigo kasi in rason para umigo na karang ugo ag maabo-abo ani kadong ni medya grabe ta kay nakardong igo it sabitan karang nga biktima kasi anang sike kadong Judel no pasinsa gid sa to karang mga nagpamahaw makarang umatag pagamati kadong nga Judel ana karang sike ay medya tatlong gito ng gito gito gita ba kadong nga Judel ana karang sike samtang ana matang karang nga ugo is abo nga dugo rong nagagawa matapos kang sabitan karang accident isamtang do driver matat motorsiklo katong nga Judel is mayad matangani kara isa nagangko niya tayo mauno ita nasabitan karang minor injuries naging tatapan matakadong Judel no itatong karang MDR ni maging napatang karat unang nga pagbuong samtang tayo matakarang dahil matang driver tricycle is gintagar sa provincial hospital apang iya pag ang katulong Judel sa nasambitan karang area is uwa utagid ita kabuhi rong sambitan ka dahil kababu uta katulong Judel dung dugo nga nagwa samtang uwa uta na ginawa nagapangga ubuta katulong Judel dung sambitan karang driver tricycle kaya gintagalang anay karasa tong karang provincial hospital provincial hospital para ideklara kadlong Judel nga dead on arrival no itatong karanga doktor aga dili man do ging sambitan karang ging suggest man itatong karang MDR aga tong karang kalibo PNP man nga gindagal ang ani kar sa tong karang provincial hospital di biktima para itong kadlong Judel ideklara no nga dead on arrival kung kita ni karang magtanaw is dead on the spot ara kadlong Judel no sambitan karanga biktima. So makaroon da is gina-try pa ni tatawag ka na kalibu PMP nga mag-usoy o kung na magkagapit pila ka mga CCTV copy.
2: May CCTV, di karoon doon. Diba? Di karoon ba na magapit sa may Maribert? May Maribert road?
3: Kababo, di karang kapi nga CCTV, katodong Judel, no nga sabitan karang tabuan del crossing, itabi mo rin. So, posibleng it, kababo karang CCTV nga nakatubang ni karang sa crossing mismo, aga-abo nga ni karang nag-agto kayo na naghingabot ito para kumpirmahon, no nga sabitan karang driver, tricycle, katodong Judel, isalinta sa buswang, no, paagto di karang katodong Judel sa may crossing, nga sunod ka na kadasig, tara ng dagagan, uwate mo katodong Judel, nakaprino, aga-wagi din mo karang nag-minor, aga-rason niya ni karang banggauna na, no, sabitan karang motorsiklo, sunod mo ta sa driver. It din nga motorsiklo isa nagminor niya na imo katulong Judel pagkabot ikaw sa may crossing nagminor niya imo ug maliko kung tayo mo niya pagto kara ita nang sambitan ka nga kawagan na nga side katulong niya apang duyon tanga ni ha abot niya primaw ito sambitan ka nga tricycle. So patayon para nga ginimbestigahan no aga ginakaga pro CCTV sa area itatong ka kalibo PNP man katulong Judel samtang diyang driver motorsiklo high temporary anay naging custody no itatong karanga kalibo PNP man para man sa nakaigo karang investigasyon ag disposition katodong Judel. So dahan-dahan gid no sa atong karang mga motorista mga biyahero nga katodong Judel dahil medyo madudan lug makarno kar sa dahon hatod gara ita mawan uganon karang panyempo ya ka sa banwat kalibo katodong Judel no pangaiwang
2: ang di ba no, may traffic light ron
3: kay nabi katodong Judel said man atong bago karang magabot it alas 6 rong atong karang traffic light is naka free will dong katulong Judel
2: standby naka free will mo oh free will
3: pero pag abot ka rin tala size is naga start mo rong katulong Judel
2: may stop and go na anay. May stop and go
3: di karang yun wapa ni karang gratanaw pangan ni katulong Judel no? Ito karang kalibo paint base kung naga beating the red light baga rong tricycle or motorcycle katulong Judel nga nagreason ni accident tiya pa nga hindi kita karang mag-jump to conclusion ko tao gano kung hindi kita karang mag-tao ito nasabitan ka nga initial investigation kung hindi ka
2: na magpagawa no? Kasi may ana o naroon ni karon nga camera it MDRRMO I think no may
3: una ag may anat barangay pa di ka rayata rakat mong Judel nga sambilog
2: tanawon git kung sino gito may saga
3: so hindi na katong Judel ah buo natong karadong kumpleto karang detalye magaling ka sa itong kalibo PNP aga makagap man kita no itatong karang individual nga copy ita CCTV man para manato dato no ag masayuran man itatong karang mga itatong karang mga pumuyo kung sinugid kita nung Judel durong may saga sa nasabitan karang accident. Okay. So manong katong Judel padumdum ginaton sa itong karang mga motorista magdahan gid katong Judel ay pangaiwang bisis humanda nga may natabo sa sugod karaita nasabitan karang dayong gabing sunod nga may binawian katong Judel tugang nga kabuhi dahil yang sa aksidente katodong Judel. No, so para ni kara sa flash report, ako man si katodong Gisrel Nervar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, flash report. Flash report. Radyo Todo, flash report. Flash report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abogid niya salamat kay katodong Gisrel Nervar. Direkta nga nag-report no sa nagkaraga area of responsibility o na sa may intersection it mabini agdi maagma dapat kasi kon mga intersection nga ron gadahan siguro uwa pataro traffic light nagagana libre patarong tanan mag maniobra mag arangkada pero kon may CCTV hay doon do sa bilog kon nagapuga ko, naghumingabot ka. Ay di karon man nga lugar, sang kurot ako eh. Eh siyempre, pundo ka i-red. Pag green, maarangkada ka gun, abaw. May dyan eh, panuhan ko ro nagaharurot nga ban. Ay kuwa ko hapanuhan, eh, sinungay na ta ako ron ay, nagapasaka ako ya sa Kastilyo, no? Pagto ako it Jollibee drive-thru. Ay kung mga bukot at maabtik ro atong matanglawin niya ba, matanglawin. Ay siguro inarado na tang ron ay umarangkada at imog kadasig na dagagan. Dahil mga driver kong amat nga mga animal, no? Mga balasubas, mga kaskasiro, no? O ba nga nag-aisip nga may madamay Okay, at akong taro andang pagkabalasubas mga ngarako at tatidamay, bahala tas na magkagamuslok, no? Bahala tas na magkagadisgrasya, no? Para maubos ng mga balasubas nga sa karsada. Ay, kapag nasabi ka ron, oh, ang mga katuto, ikaw, nagasunod ana sa traffic rules and regulation. Pag red light, stop. Pag green light, go. Ang may umarangkadat arito sa imong ginapaagtunan, doon taro mapait-pait. Masakit-sakit. Okay, takunta mga kundarandang pag inarangkada baga sa mga lugar nga uwat ana it madamay or may madisgrasya pa, no? Bahala sana makagamatay ro na, no? May dyanin makagaubos doon yung mga aras-aras ba yung ara? O galing, hay, kapares ka ra, hindi pa naton ma... kwanda, hindi pa naton matanto kung sino ro may saga, no? Kapares ba yung itong iltre nga, itong hudas-hudas nga, itong nga. Kung bukot at ma-uptick nga nag-adwing ako, asos Maria Kagusip, basi kung i-arus, i-aruros na kita akot magayo, no? Di karon man doon sa na-aksidentihan, itaya nga ng bagugang, no? Aras-aras kita ro driver nga to, balasubas kita ro driver nga to, ban. Kita nang nag-aarangkada yun do, halin iya sa ubos, it magma pasaka sa Kastilyo, magulpi mo at arangkada. Ag ako pa, biro hauna, gani ako kita katukuntara na nga hapiton. Di karon man sa Mayatubak Paseo, may una man di karon nga mga several complaint kita nga nabaton haman. Ay may pedestrian, gatabok ro tawo, maaruros paro ibang siyaksan sa printed. Tawo may kunta ko yata sa likod, hey, ta sa printed, abi. Oh, hay kung dumagan ka kato, magdali-dali, sungga, ban ka. Oh. Ay, yaro mga haslo ng mga driver. Oh. Ngawa mat ginadalian, nagadilinali. Dapat sa kung may maura ng mga violator, ang una sa pedestrian, i-report sa LTO, iparibok. Ipa-cancel doon na nga mga lisensya. Ang hindi ko sana pagpa-drive-on pa. Wow, sana serving nga dapat magbuyot it manubela. Oh. Baba sa nag-iisip nga banwara? Ah, magdahan. Hindi magpinadasig it dayagan do iba abiwat at mga seminar. Dali gani kantigo magbasar at mga traffic sign. Basta yat ang nakabalansing, nakabuyot it gasolinador, magpadayagan, makapadayagan, okay na. Wala na ginasundar o pag-apply it traffic rules and regulation nga kung may mga crossing, dapat mag-slow down ka man. Ay base may gulping tumabok, di ba? May gulping nga gumsot, may gulping gumwa nga mga sayakyan kung sa mga crossing nga ra. Or magbusina ka, maglingling ka anay bago ka mag-arangkada. Kapanas kung nagapagawa ka nga ra sa mga kanto, maglingling ka anay kung nagapagawa ka highway. Ay base may una tang nagapadayagan nga madasig aghi, karambula ka baga nana. So, be safe ha, sa aton karang mga kaigmang huran, no? Ay rokabuhi, hindi ko naton maidiyahan. Rosayak yan, pwede na natong maidiyahan ni rokabuhi. Maidiyahan pa naton? O haraan ay investigasyon, itnuman siya PNP sa natabuuman ng aksidente ay may patay.
1: Radyo Todo Live Report!
2: O i-check man naton si Katodong Role Boy Herrera. Katodong Role, patrol, please come in.
4: Yes, katanong nga Jadel, sa ating mga pinalanggang atang pamati, sa pila ka mga follow-up, no, ang investigasyon kung aton nga naman siya pulis, sa natabo kagabi, alas 8:15, na sangka vehicular accident, no, involving sangka tricycle at sangka single nga motor nga natabo sa National Highway, particular sa kilid at under construction nga karasada sa Laging Banua West, no, sa National Highway, ayon nga concern, wrong nga mga biktima, ito sabi ng incidente, ay itawaan una nga first aid kung aton nga mga taga Bureau Fire ako ako'y karang nga NDRR no, Banmore naman siya ay matapos yung matawag first aid kintaga dayon sa hospital no? Agar iba karasa Asia Pacific Medical Center agarong sambato sa aton karang nga Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital tunos sa investigasyon kung aton nga mga kapulisan samtang riyang si Ferdinand Cadiz 58 anyos Obregon ang residente at laging Banua S, no? Sa Banua naman siya, may inaray nga expired professional driver's license na gamaniho ko anak rin nga Yamaha motorsiklo. Kapayagan halin sa Banua Kalibo, direksyon sa barangay Poblacion sa Banua naman siya. At Diyos, pag-abot na sa nasambit nga area, it patabuhan it aksidente, kumong nga haplen rin katulong Judel. Dahil nung natunga ka rin katulong Judel, kung makita mo, yeah, sa laging Banua West, hay ginsiminto. No, ginsiminto. Ito ang inapagani rong mga bako, ito sambit nga kontraktor sa area, no? Gani, gamit rong sangka outer lane bilang two lanes, direction pato sa Kalibo, sa Pato, no? Ang Samilog ay yan pato man pato sa bahin at populasyon naman siya. But unfortunately, sunod sa investigasyon kung aton nga mga kapulisan ay nag-overtake kaya ang nasambit nga single nga motor coming from Kalibo, direction sa populasyon, ag anat-anat sumagang wrong opposite, no? O sa sangka tricycle na may pasahero, no? Ag di katulad yung resulta nga wrong tricycle halin sa bahin at populasyon naman siya, direction sa Kalibo, ay ginamaniho man ni Rian Silverio, 37 anyos ang Brigon, may asawa residency Kalachuchi Road sa barangay Andagaw, sa Manuat Kalibo, on board kara rong ana nga mga pasayro, no? Siya pamilya man ganira, si Genevieve Harkyo Gregorio, 38 anyos, Juraline Gregorio Harkyo, 44 anyos, nga nakapungko rin o nagalingkod sa nauna nga portion, itana kara nga tricycle, samtang roana nga nga back rider, na nagapungko amo si Joylene Gregorio Harkyo, 34 anyos, aga tanan residente at Banua at Kalibo. O dahil sa impact ita sabit kay incident ka todong Judel, according sa ato niya investigador, pinaagi kay Police Officer Winel Tihada, rong pasahero nga si Genevieve Juralen ay inapok sa halin sa tricycle, no? Nga ginasakyan ang nakaagob na sa bat mga injury na nagkanatuhin ang party tawas kapin pa sa andakarang ugo. Ag rong follow-up investigasyon kung ato niya naman siya police, no? Nag-conduct investigasyon partikular sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital yung driver gara na si Ferdinand Cadiz na nagmaniot singkol ng motor na Yamaha high in declared date on arrival at atitik physician sa nasambit ng hospital samtang pag-uapan naman sa hapon ng Pacific Medical Center yung driver na si Rian Silverio ay cura rin harapyo ay nakaagom at mga head injury at sa giyapon padayon nga ginabuong sa nasambit na pribado ng ospital, samtang rin si Genevieve Harkyo at si Joylene Harkyo ay gin-declared nga outpatient.
2: Magpamilya ginagali, no? Ay parehas o apelido?
4: Yes, so. So, rung involbado karang ang motorsiklo nga ginamanot driver nga gin-declared na dead on arrival na si Ferdinand Cadiz ay iya makaroon niya sa aton nga kutuliya kung sa pulis ng Talgaras sa gabi
2: eh. Mamatay mo malastrohe?
4: Again.
2: Ha? Malastrohe ro yun yung king custody?
4: Na tricycle, ang motorsiklo, single?
2: Ah, abi ko ro driver, itsambilog, una naka-custody.
4: Hindi, wa, rong driver, hay ito sa ospital.
2: Ospital tanan, ospital tanan. So, rong mga vehicle nga involved, nilagang king custody, no? It, naman siya PNP.
4: Sambilog, ang king custody, eh. Pero sa bilog ang kusuday ang katodong Judel rin ang motorsiklo ng single ng mga Yamaha samtang yung stake ng Yamaha ng tricycle ito pat asa area gin pabinit-binit yan o dahil nga wasak gin, no? Agay na agos hindi ko mapuslan, no? Suno sa naging bayag kung ato niya investigador na katodong Judel, no? At ato man nasugunan si Police Captain Elmer Aldo, no? Amo anay rong nag-aakto makaroon nga OIC Chief Police ko dahil rong ato nga Chief Police nga si Police Captain Yuleo Pano Jr. ay may follow-up, no? Ag ginatindiran niya sa ka-activity somewhere in Iloilo City. That's why imaw anay rong nag-aakto makaroon nga OIC Chief Police at ato nga naman siya Police bilang Deputy Chief Police at ato nga naman siya Municipal Police Station, no? Subject imaw na mag-release ba tata mga press releases, no? Based on investigation at aton nga mga kapulisan na tuloy sa nasambit nga incident katodong Dudel, no? And as of broadcast time, still under follow-up investigation rong nasambit nga incident katodong Dudel. Sa pila ka mga municipal police station o mga reported ang toward incident, no? Nga mga girespondihan kung aton nga mga kapulisan pagluwas ng abito sa bahin at Manuat Malay, partikular sa Islat Boracay, away-away dahil sa gagawin ng Pilawisan Magkayulong Limo at then sa police station ay naariglomando mga magtimbang bahin ng involbado sa away-away po dahil lamang sa agwa ni Pataranta, Katotong Judel. So, siya man lang, Roro, ato na mga hatos ng mga information ay report initial result of investigation na toys natabong insidente yas Banuat Numancia live na nag-report yas Banuat Numancia para sa Tudo Berrada. Ako naman si Katudong Rolly Boy Herrera sa Radyo Todo, kaibigan mo
1: Radyo Todo live report report.
2: Abogid niya, salamat ha kay Katudong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anakaraga area of responsibility sa may Banwa kara ita Numancia.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
2: At siyempre rurayan nga mga balitaan ginahatod katon it Life Extension Philippines. Ayrong Life Extension Philippines may pagahiwaton nga mid-month sale sa Oktobre 16 hinaga, Biyernes nga adlaw. Ang kung may mid-month sale, may una nga 10% discount nga ginatausanda sa andang mga parokyano, sa andang mga suki, no? Especially sa vitamin D3. Ang may una pang libre nga CBG ag ECG. Ngani sa mga suki at Life Extension, ag sa gusto nga magsuki, ag to kamo sa Riscati Building sa Mabini Street, Poblacion, Kalibo para makaabel ita 10% discount ag libre nga ranga mga eksaminasyon.
1: Todo Berrada, Berrada.
2: Siyempre, pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Balikan taro aton yung mga isyo ha. Itry tanga maabot si Kapitan Nel Candelario kon pabor man imaw. Nga ginahinyo sa tanan yung mga punong barangay nga mag-establisar. Ha? Mag-usoy ko rayang ginatawag nga ra, no? Nga designated specific fireworks display zone or fireworks display zone sa anda karang mga respective area, no? Sa mga open space, ha? Sa mga magapad nga lugar, no? Awat masyadong panimagay para iwas disgrasya. Kasi sayon man naton, pag-abot it Berman, may mga natatabong sunog in relation banwa, no, sa mga firecrackers or sa mga fireworks nga ra, no, halin sa mga pag-upok.
1: Todo Berrada, Berrada.
2: Atong nagapagabalikan banwa pagkatapos gidya mangkarastan bahay.
1: Rosario, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada, Berrada.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tugotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinipunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun po. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahi.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraan nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo Promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash Shally na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
15: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
16: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
17: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
19: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
18: Thank you very
19: every
18: much.
19: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
18: Tama, so, tama.
19: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
11: Okay, balik kita banuha sa aton karanga pag ililimaw ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Birada sa nabili naton nya mga minutos, no? Bangod may 7 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 7 it agahon. Good morning anay ha kay Manolito Manalo kay Jomel Tibar, no? Agkamanaman kay Bingay Almanon ag kay Tristan Watgulay. Ayan. So maayad-ayad gid niya agahon. May ipahabol anay ako ngarang panawagan, no? Panawagan. Dong tawagi abidong si Kuan Kapitan Neil Candelario, no? Ita barangay poblasyon. Roaton nga Liga President iya sa munisipalidad ita banwa nga Kalibokon. Pabor man imaw sa rayang resolusyon nga nagahinyo sa mga barangay kapitan it 16 tanan ka mga kabanwa kabaranggayan iya sa banwa ita Kalibo nga mag-identify aghimoon nga designated specific fireworks display zone ha sa anda kara nga mga nasasakupan pero dali yang ginapanawagan sa mga igmanghod sa mga kaparyentihanan amigo amiga ag sa mga nakakilaga nga si Angelina Rintilio Reyes ay nagtaliwan yon sa edad nga 96 anyos. Imaurahe nagtaliwan sa pihak nga kinabuhi. Agroan ang patay nga gawas ay una nahaya sa andang residensya, no? Sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Agroan ang gubong ay nakatagana sa Oktobre 20. Ayan, next week, no? Adlaw nga Martes, no? Alas 2 itapon. Ag may pagahiwaton nga misa sa katedral sa New Washington poblasyon mga katodo. Ag pagkatapos ita sagrado nga misa, ropatay nga gawas ni Angelina Rintilio Reyes ay igahatod sa anang uli nga pagahuwayan sa New Washington Cemetery. Agro nga panawagan, roana nga pamilya.
3: Todo Berrada. Berrada.
11: So sa pitsa 20 yun ha, sa mga igmangod, pariente, amigo, amiga, ang sakutob sa nakakilaga. Sa pitsa 20 yun dong gubong ni Angelina Rintilio Reyes, it Mabilo, New Washington, Aklan.
3: May punto ang bawat komentaryo.
11: Ara na dong si Kapitan Neil Candelario ay ginabugan natin imaw itreaksyon. Pero banwat kalibo gali ay may ging pasaryon nga nano ordinance. Ayan. Nano ha? Robot hambagon it nano ordinance, rare ordinance ha? Sa kunano lang ang mga negosyo. Katagbo ako eh.
3: May punto ang bawat komentaryo.
11: At saro sponsor ko no karahay si SB member attorney Tintin de la Cruz. Ang mga katudo, no? Roraya nga nano ordinance ay para ra sa bilog nga banwa ita Kalibo. Pag hinambang naton nga bilog nga banwa at Kalibo sa kutob nga nasasakupan kong jurisdiction it banwang Kalibo, do nano ordinance. Pag hinambay nga nano, ay ordinansa ra para sa mga food cart, sa mga, dahil ba yung mga small business, no? Kapanias kuroyo niya ron yung mga negosyo sa Pook GT Port. Cover imang it nano ordinance ron. Ang mga katudo, no? So, aton galing ron nga istoryahan ay ha-discovery ko malangman da kahapon eh, no? Matapos nga magatawag kita kay SB member Ronald Marte para mangutana nga ni kon hinuno ro committee hearing. Ro committee hearing man ay next week na sigurado gun kid kasi nakapaguwa gun man kami it mga imbitasyon sa kutob nga gina imbitahan. Aglaruhon talang mana idol nga rayang committee hearing ay matsa a matter of consultation to consulting sa mga nag-attender sa mayoriya kung ano ro andang sentimiento, ano ro andang reaksyon, ano man do andang mahambal, ha? Tag-comprehensibo, tabaga, ha? Nga mapuslan man ang sarang mapamatian, ha? Bukon tag inanimal nga presentation, ha? It mga nag-attender kung ano ba ro andang magiging pulso sarayang ginadoso it Polaris Corporation nga nagsugat kay Mayor Juris Bautista Sucro nga nagapangayo no itugada nga matauan sana ita permiso nga para mag-operate iya sa Banuat Kalibo. O ay si Mayor wa taron imaw nga nagabasta-basta iagi tamana sa consensus it aton nga legislative branch sa sangguniang bayan so anang pinorward. So ato niya sangguni ang bayan, manging agenda aging istoryahan. Hasta kung dayon nga imaw, no? Natawo nga may una nga committee hearing, ag consultation the same time, sa kagaling Obrahondo public hearing kon may ipapublic hearing pa. Ang mga katudo, ay kung di karayagi sa committee hearing ag consultation, hindi kon makakasugot, so magadesider baga. Pero ato niya sangguni ang bayan, nga magpapublic hearing pa, yaron yun yan eh. Hindi yun yan ay magkasugot.
3: May punto ang bawat komentaryo.
11: Ano ay madayon da sarayang madason nga mga dinomingo. No? Kasi kita makaroon, pizza 15, inaga 16. So sa sunod, ay madayon yun, kid. According kay SB member Ronald Marte, no, ay hasend yun do ibang mga imbitasyon, soro date na lang ag oras roaton niya paga kinahanganon.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
11: So hanungod niya ra sa ginadoso nga Lagatik River Protection and Conservation Ordinance, no? Kahapon may andaman niya committee hearing ay binalik anay sa committee, no? Although nagpatawagod sa nat initial nga public hearing ay wangani makagasugot. No, sa sakop nga lugar, ito'y rundaya nga ordinansa, suging pakamayad, no? Nga mag, nga magkasugot, nga para ibalik, no? Sa committee level, sa committee of the whole, no? Nga ginapamunuan ni SB member Engineer Pritchie Alparo, no? Ang mga katudo, no? Ay kahapon, alauna ron, huwag kita makaarangkada rito ay may importante kita naging panawan pero manugbati kita, no? Manugbati kita banwa, no? Kung ano gundo resulta it anda karang committee hearing kahapon sa sangguni ang bayan it New Washington.
3: Todo berrada, berrada.
11: Good morning anay ha kay Feliciano Ernie ag kay ni Leison de la Cruz, no? Nga nagahabol pa ita pagpatamyaw sa aton karang programa. Sin baga rutatak Paris mami nga ray? Sa Palaybatan. Okay, kagayo man. Durayang tatak Paris mami. No, hamba ni Feliciano Ernie. Ita FEL Mini Sound System. Sa sityo Kulabnog, Barangay Palay. Sa may banwa kara itakbatan.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
11: Araho iplastar lang ginanay naton samtang ginahugat-hugat naton si Kapitan Nel Candelario kon makakontak kita. Kuraya nga rang explanation. Explanation banwa ni Engineer Dave Ignacio. Mga katudo, no? Ang utra sa raya nga rang mga kontador, aga kama naman sa transformer, ano anang pahayaga, pagklaro, no? Agrespetuhon nato, no? Anang rang statement. Although, ging balandra mananang anira sa social media, eh, no? Tawang kung sino ro nakabasa, ag sino ro nakatagupangod, pero ging pakamayad ko nga basahon. Bilang sabat, it aton nga OIC Municipal Engineer, it Banuang Kalibo. No? Sa naging pahayag, Itaklan Electric Cooperative, especially ni Attorney Ariel Hepti, nga basi man na mapurnada taruandang turnover, aman. Pero issue agi nga sa mga mitro, issue agi sa ginatawag naton nga transformer, issue calibration, issue sa ginatawag nga pag reconfigure agrorayang mga kontador dapat i-pull out sa sugod ag ibutang ta sa guwa para likaw sunog ang mga katudo ag dapat anaro mga kontador hay nagaagit sa Aklan Electric Cooperative ag sandat aro mag-calibrate ag sandaro magtao it ginatawag nga sertipiko no nga okay na calibrated na no wala nang daya yan okay ro mga kontador nga igakabit ha ag tapos may approval para may dokumento pa dapat kuno nga halin sa ERC o kon Energy Regulatory Commission oh ay nano ro LGU ma-request sa Akilco nga ipakalibrate hay hindi nga ni magkalibrate ro Akilco kon hindi pagpanghukson una ro sa sugod kasi kuyang ta kuno ro limang adlaw eh oh kaya na ho, pilang adlaw lang, mga 2 weeks lang, Rwandang ginahambay nga proper turnover sa pizza 30, mga katudo. Pero hara, basahon taanay ha, ro sabat explanation ni Engineer Dave Ignacio mga katudo.
3: May punto ang bawat komentaryo.
11: Bilang tugon sa mga katanungan, alalahanin at talakayang kumakalat sa social media tungkol sa pagkabit ng mga metro ng kuryente or electric meter sa kasalukuyang ginagawa na Kalibo Public Market. Nais naming ipaliwanag. O namin ha, bukod at nana ha, namin. So dagaro anak ng opisina. Dagaro local government unit ita Banwang Kalibo no ginaumanta. Nais naming ipaliwanag ang mga sumusunod upang mabigyan ang lahat ng tama at malinaw na impormasyon. Una, kasama sa trabaho at responsibilidad ng kontraktor ang magbigay ng mga electric meter. Ang mga metro ng kuryente ay bahagi ng napagkasunduang trabaho ng kontraktor para sa construction ng bagong Kalibo Public Market. Ibig sabihin, nakasaad sa kanilang kontrata ang pagbibigay ng mga kagamitang ito bilang bahagi ng proyekto. Ikalawa, nakapaloob na sa orihinal na disenyo ng proyekto ang pagkakaroon ng sariling electric meter ang bawat pwesto. Okay? Ayon sa aprobadong disenyo ng palingke, bawat pwesto or stall ay dapat magkakaroon ng sariling metro ng kuryente. Sa pamamagitan nito, masusukat ng tama ang konsumo ng bawat tindero at masisiguro na ang bayarin ay naayon sa akwal na paggamit ng kuryente. Layunin ng sistemang ito na maging patas, malinaw at maayos ang pagsukat at pagsingil ng konsumo sa kuryente ng bawat pwesto. Ikatlo, inatasan na ng Municipal Engineering Office ang kontraktor na asikasuhin ang pagsusuri at pagkakalibrate ng mahigit 1,000 electric meters. Kailangan isagawa ang mga kinakailangang pagsusuri at pagkakalibrate ng mga metro kasama ang Energy Regulatory Commission. Alinsunod sa mga naangkop na patakaran at kahingian. Layunin ito na matiyak na tama ang sukat ng mga metro. Maasahan ang kanilang paggana at masunod ang mga ito sa mga pamantayan at regulasyon sa pagsukat ng konsumo ng kuryente sa Pilipinas. Ikaapat, pinag-aaralan at isinusulong ng LGU ng Kalibo ang panukalang pagkakabit ng solar energy system sa bubong ng public market. Layunin ng panukalang ito na magamit ang enerhiya mula sa araw upang makatulong sa pagbabawas ng mabawasan ang gastos sa kuryente at maibsan ang pinansyal na pasanin ng ating mga tendero. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng LGU na mapabuti ang mga pasilidad ng palengke at mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga lokal na negosyante. Ang panukalang ito ay pinag-aaralan pa at hindi nangangahulugang na ipatupad na ito. Tungkol naman sa pagsingil at pagbayad ng kuryente, layunin ng LGU na magkakaroon ng maayos at malinaw na sistema ng paniningil. Iminumungkahi ng LGU na pangasiwaan ito ng pagsingil ng bayarin sa kuryente ng mga tendero batay sa aktual na konsumo ng bawat pwesto. Isa sa gawa ito alinsunod sa mga umiiral na batas, patakaran at regulasyon sa Pilipinas. Ang eksaktong sistema ng pagsisingil at pangongolekta ng bayad ay itatakda matapos matugunan ang mga kinakailangang teknikal, administratibo at regulasyon. Nais naming bigyang diin na ang layunin ay magkaroon ng sistemang malinaw, patas at maayos para sa lahat ng gumagamit ng kuryente sa palengke. Ang LGU ng Kalibo ay nananatiling nakatuon sa pagiging bukas, tapat at responsable sa paggamit ng pondo ng bayan. Nauunawaan namin ang mga taong, ang mga tanong at alalahanin ng ating mga tendero at ng buong komunidad. Mahalaga sa amin na mabigyan ang publiko ng tamang impormasyon at pakinggan ang mga suhestyon at hinaing ng bawat isa. Handa kaming makipag-usap at makipagtulungan sa ating mga tendero at sa publiko upang matiyak na ang bagong Kalibo Public Market ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat. Magalang naming hinihikayat ang lahat na direktang magtanong sa kinakaukulan, tanggapan ng LGU, no? Kung may nais, linawin. Naway umasa tayo sa mga beripikado at opisyal na impormasyon upang maiwasan ang maling pagkaunawa at pagkalat ng hindi kumpirmadong balita. Ang Kalibo Public Market ay para sa katauhan sang Kalibo. Patuloy, no? Kaming nagsisikap at makikipagtulungan sa ating komunidad upang magkaroon ng isang moderno, maayos, epesente at makatarungang palengke na tunay na makatutulong sa ating mga tendero sa buong bayan ng Kalibo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-uunawa, pagtitiwala at suporta. Surato, Rokabilugan, nga pahayag, no? Ni Engineer Dave Ignacio at Municipal Engineering Office. Ha? Pahayag ra to ko aton nga OIC Municipal Engineering. Ha? Municipal Engineer at Banwang Kalibo.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Plano pagali nga butangan ita solar panel. I-energize it solar. Para kuno makabulig-bulig ang makatipid sa bagayran. Ruaton karanga mga tindero. Now, ang tanong. Pagatumanon baga it LGO kaliburo andang ihibago, nga sandat ah, rumasunod. Nga sandat ah, rumagkaminar kupag kalibrit. Pag ayos, kasi may ginamensyon man sa ng Energy Regulatory Commission eh. O. Hindi bagananda pag itugyan sa alima it akelko. O. Ay, so paano ron? Ang mga katodo. Kung hindi ron pag-ubrahon it LGO nga itugyan sa akelko. So wait, may matabo. Kasi hindi man maghuwag si akelko. Hindi man pag-i-energize it akelko. So what will happen?
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: O wait, matabo. Nga pag-energize kung magmauron. Ah, kung hindi ma-energize, may matabo ayan sa pizza 30 nga proper turnover. Ah, turnover pa yan eh. Harago man kita naguot sa mga kontador. Ah, kunta, bago raging disenyo,

0: distribution utilities da Helco. Ha? May iba pa? Ay kung magmaroon, di, takdi lang ninyo itsular.
1: Punto ang
0: para hindi na kamo mag-isip kay Aquilco kung i-energize kamo o kung hindi, di ba? Pero gagawabi daw gamato-mato lang eh.
2: Why, guys?
0: Wasa na naila nga intrahan.
2: Dapat.
0: Nga dapat pag-abot sa electrical nga ron, Aquilco na ang dapat nga konsultahon sa ang tindahan.
2: Kapalit, basta kasi
0: parehas karon ko transformer ko na haron. King hambago ni Attorney Ariel Hepte kahapon.
2: Magsalita.
0: Mga kinailinoso ito ninyo rubukot inyo. Ayamon taron. Ayamon tama nang hinalin dito sa Piyaka Poste. Magilinoso ito tama na kamo. Abot silingon. Mabakay pa si LGU ito bago nga transformer. Ilang bilog partner, Daiwaged? Pinabangdan taninyo si Engineer M. Oh, kun ako kay Engineer M, kun pangguga motion ko mga naga-chinismis nga ron ka kon, nagapalala it sitwasyon. Ano pag dumdum nyo kay Engineer M ay?
2: Napapayaran ka pa dyan.
0: May junk shop?
2: Idol, napayaran mga pasaway sa nipon ng ginahin. Nahayaan basta nandyan si
0: Ay. Ay, Haron. Uwa pa kamo it, kuhan, transformer. Eh, paano kamo ma-energize? Oh, baka yung pa kamo. Bag-o. Daywang bilog. Agad ma-energize kamo ni Aquilco. Pinabuyon nyo ang abi sa istorya di on amor do mga vendors. Mga vendors maranya nato, nag-okay man, pero ay, naon nata. Babudlay gahambay. Tugangan tara hinaga ha. Ay, agang-agang abi si Kapitan Neil Candelario eh. Pahinagahan naton do ibang mga issues. Agro update naton sa committee hearing ha, kahapon ay binalik sa committee baro issue nga ra it lagatik ordinance. Ay mga musta kita hindo na to sa New Washington.
2: Huwag
0: kita't oras banwa sa aton karaga pagpakalagad. Good morning anay kay Maninay Noemi Santa Maria, kay Arnel Dalmasio nga naga monitor man makaron. Standby sa masunod nga programa, susunod na to no komentaryo with katotong Judget na Jet Reyes, naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Toto. Ang komando inyong alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala na tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan. Tulad ng isang agila. Ruatong kawikaan, makarong adlaw, itwebes.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Masaway sa lipunan. May resbak na. Radyo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Todo komentaryo.

0: Pagkatapos naglingling si Haring Adlaw. O golpe na naman nagduhumang kalibutan sa kalibo. At muling nagbabadya ang pagbagsak ng ulan. Hindi na tumintinid ang tiyempo makaroon. El Niño nga nagauwan. Pero sa gihapon, mahidayto nagmahilwayon nga agahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Agmanok-manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas, ag sa mga nakabugtaw woman. Ag hatawat pribilehiyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos nga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw na kitang Webes. It's payday. Pizza 15 sa buwan ito Oktobre. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso ag Reggie Plasio. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit bisan magasa ag nagagayom. Nagaaso pangani nga mga balita sa Guwag Sugurit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas na mo niya linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Konwa kamot pantel ko. Wakamot landline. Kapin kun una ka mo sa mga magayo nga baryo og sityo, mga puntat bukid. Basta importante, may signal, cellphone, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsabling empleyado, pesar it gobyerno mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM, ag sundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? O punong-puno kita makaroon. Pero unahon tani panyimpo ay gina-request kita nga kung pwede ay unahon gitsyempo kapin sa mga nagabuhos makaroon. Kahapon na biwakit at pag-asa, bangod nga gintawan ta ita ligwa. Ruaton nga pagkipagangot kay Akelco General Manager Attorney Ariel Hepte. Pero sa pinakalinis update talin sa Weather Bureau Pag-asa, Intertropical Convergence Zone, ITCC. Rong magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin. Doon nag-apekto sa bilog nga Kabisayaan, kay bahan kita karasaklan, bilog nga Mindanao, kay bahan dong Bicol Region, probinsya at Quezon ag Palawan. Nga konsin, may una nga ko kalhit-kalhit nga pag-uwanugan, may pagdugdugdug, ag posible rong bahag landslide, bangod kong pagtugpat kasarangan sa mabaskog nga buho sidugan. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley ag Central Luzon, May magakaraka pero mahina nga ugan. Epektot magamig nga hangin. What significant impact? Butabangon, what posibleng bahag landslide? Pero sa Metro Manila, nabilin nga partit Luzon, nga rong nag-aapekto localized thunderstorm, maka-experyensya ita pagbubuman it kasarangan hasta mabaskog nga uwan nga posible man nga magadaga it mga pagbahag landslide. Samtang dong hangin nagbaybayon sa extreme northern Luzon, kasarangan hasta sa mabaskog sa nabilin nga partit pungsod, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila nagahanot sa 31.6 degrees Celsius maximum nga temperatura.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Kasarangat init. Now, iya katon sa Aklan, kapingi diya sa kabisirang Banwat Kalibo. Rohato nga temperatura gaabot sa 30 degrees Celsius, kasarangat init. Hindo ng gabi may pag-uwan-ugan. Magagumon kaangitan, temperatura, siyempre watsilak, magamig-amig, 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.45 ng pakurason, rohaton nga panyempo, magagumon na. Kaya na naglingling rong adlaw, pero makaroon, madugom na naman ang hangit. Temperatura, magamig-amig pa, 26 degrees Celsius. Rohagi nagahuyop, pa east, southeast, 5 kilometros kada oras, bugso nga nagabot, 13 kilometros kada oras, air quality, okay paman. Pag-abot alas 8, alas 9, magayong kagangitan, may pagpangilat, bilogid nga sang adlaw, mangin magayong ng kagangitan, aga may mga pagbukbo at kasarangan as tamabaskog nga ugan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Pero Banwa, what bagyo, what LPA sa sugod kong Philippine Area of Responsibility? May bagyo sa Guatpar pero masyado pang bagayo. Raya makarunong ginabantayan, it pag-asa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita Banwa lokal. Update sa politika. Dayang kinakibot naton kahapon. Pagkatapos nga nakabaton kita at information Banwa nga igto sa ibahay. Sa bagay ni Congressman Florencio Joven Tumbocon Miraflores, may hanagang mga politiko. May hanagang nga mga politiko. Sambilog sa akong na kita, Banwa, hay incumbent Banwa, ag-oposisyon, pero igto imaw sa residensya ni Congressman Joven Miraflores. Nagsapog, ag nagpaabot, nga gusto nang umumpat Banwa pagto sa local political party nga tibiyog itakan. Siguro na panuhan yon nga matsatakilidong baruto dayang opisyal nag-amat-amat na. Pero hindi ko pa mahingaganan makaroon ay wapat opisyal. Opisyal pagid. Hugato na to next week. Ay next week abe ay manumpara imaw bilang membro na kaparte na tibiyog itakan. But ang bangon makandidato ra imaw sa 2028 sa grupo uta kong tibiyog itakan. Inasla siguro mo sa nang mayor. The mayor abi anang kalyado Ang oposisyon. Pero haman si Vice Mayor tumabukon sa grupong tibiyog. Pero ako nang napag-intindi, mga dating tibiyog ba nabisandara nga sumipak sa tibiyog, ang si Vice Mayor mabalik sa tibiyog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Daho. Daho. Dayang bumalik na ang officially next week, hay tibyog na siya. O, next week, pag nakapanumpa na imaw, pag naka-take out na, bilang tibyog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero pangutana, ano rong sa likod? Ano rong nagkinatabo kanda ni Mayor? Hamat nagdesider si Vice Mayor nga bumalik sa tibyog. May nagkinatabo baga sa tunga ni Mayor ni Vice Mayor, hamaan si Vice Mayor, inaiwan si Mayor. May una gid sa kabilugan ko aton nga pag ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak na parte, dayang illegal quarry operation sa Aklan, kapingid sa Aklan River. Halin sa Libakaw, papanaog sa Kalibo. Ay, matsamaabo makaroon ng mga nagabinout baga sa suba ng wa tanat permit. Kung wa't permit, banwa, expire dong permit. Ag nakikibuot bagas sa ibang mga lehitimo tana, nga may una tana nga mga permit nga wa pa mag-expire or wa pa maubos ruandang alokasyon. Ag raya nga nagabinout bagas nga sagwa ta, kuanda nga designated nga mga quarry site.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ginapanawagan tarong Akenro, Aklan Environment and Natural Resources Office sa Idaum ni Engineer Jan Kinit Almalbes. Rohaton nga Akenro nga dapat tanawunda. Tanawunda banwa ko ato ni Akenro reng mga illegal quarry operation kapingidiya sa Aklan River, kaibahan roona man sa Ibahay River.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, kung nagtaliwan ng adlaw, kung nagtaliwan ng mga inadlaw, ha? Anong adlaw ba Robert Day ni Kwan? Sabado birthday ni Engineer Rodriguez? Biyernes, Huwebes, Miyerkules. Si Toto Ibi Yap. Nakita kami. Ag sunok ka na, nagaong na imaw sa atong gobernador, ag nag-okay nung gobernador, ngayong quarry sa Mubo, suspended anay. Masurvey do taga Kenro para makita, kumbaga, sambilog ba lang doon permite, ha? Nga may permit pa nga mag-quarry sa Mubo. O nga ni Kapitan Windel, maliban dyan, wala na. Pero iba nga mga nag-quarry una, expired ng permit, pero nag-quarry gihapon, ha? Nag-quarry gihapon. Doon ito na pangutana, expired it July ng permit, pero nag-quarry pa. Ha? Doon hatawat permit nga expired, doon nagagamit ko ng permit, iba man nga tao. The equipment nirintahan man sa ibang tao na warapagid. Sabak kausor banwa. Nano rayang sabak kausor nga ranga illegal man nga quarry operation ag sige nga stockpile una. Ay kahapon banwa naglingling ako sa sabak kausor. Aba anda pang tinabunan ita galvanized iron. Same. Para hindi makita rong stockpiling sa sugod it property ag anyong property ra kinagang pamilya sa Kalibo, kinagang pamilya sa Kalibo, kinagang tao actually ya sa Kalibo anda konor property nga ra kung sin una ginahimo rong stockpiling it bagas ag dong quarry illegal what permit sa ato niya provincial government.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Agdayang quarry operation nga illegal. Anara ita ginasugid nga subcontractor. It proyekto una sa Bakhausor. Ay may project una nga gymnasium sa Bakhausor. Ag imaw ko na rong subcontractor. Agrong equipment, masyadong pamilyar. Ginusisa naton, the equipment ay a certain Toto. Sino rong contractor nga si Toto? Ay Imor Equipment. Pero, rong uniforme nga ginasuksok, kung mga nagatrabaho sa site, it project, TriStar. Aga, ang pagintindi, matsabukom at si Toto, rong atagana, TriStar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby ha. Sa kabilugan ko aton nga pagliliba. Ay, ginbuan ko a bit picture dong equipment. Ginpangutana ko ra kahapon ikon anyong equipment da. Matsaimo ko no ra tutulong equipment. Ayang backho nga ra. Sige ro nga stockpiling eh. Hindi mo haus magita sa guwa, bakit yan tinabunan na that same. Sa guwa. So kung hindi mo pagsudlon to, hindi mo makita nga ito gali sa sugod, sige rong stockpile. Sige rong hinakot it at dump truck, it bagas, pasugod dito sa area, ag sige rong stockpile it bagas. Ngayon mo ko na ginagamit man sa nasabit nga proyekto. Agang pag-intender project nga ra, ay nakapangagan yun ikuno sa Greenland Builders yata ang project.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agara, ginapanawagan ta harong taga Department of Public Works and Highway. Ayro project gara nationally funded project ra. Rupundo ka ra halin sa national government. Mga kasimanwa. Di Milo Santos, base nadagan kating, ha? Ay dubagas nga ginagamit nga ginabuog sa suba, ginaabot manwa, itubig agat. So kung tubig agat nung ginagamit mo, nga bagas, sa imong ginakonstruct na proyekto, na ay pigado ra ng quality karon. So ginapa, paunahan tagagi, do taga Department of Public Works and Highways. At kung sino man doon nag-aobra ko project ka ra, ay kanugon man kon na yagbungan ka mo it RR bukon it RR nga Rima Ribaldo ha RR baga remove and replace yung inatawag siyempre pag rong quality pigado ay abot ito be agat eh wata ginagamita ron sa mga infrastructure project kapin sa mga concrete nga mga project rong bagas ka tubig agat maliban lang kung ginahugasan mo. O galing matsa, imposible itong hugasan mo rong bagas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: paano mo hugasan dong bagas?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kababo kitang nagkatabo nga rin mga kababalaghan banwa. So, kayo, ikaw man, nga kontraktor ka, ginapaunahan taba na ikaw, ha? Eh, base sa bon ko na pagbuhos nyo, tapos may karsada po na ginakonstruct eh. May karsada pa. Pagbuhos nyo, tapos ay pag-check it MQC, Materials Quality Control, nga abo man ng mga buhaya banwa, mga buhaya sa takas, agdi ka pa sa, ag-umorder ita RR, te, kaguoy man, da, dong kontraktor. RR ka eh. Remove and replace. Binuhusan mo gon, tapos hindi guli pasado, ay pabakbaki mo, buhusan mo tuban, ikaw o ikaw man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron banwa sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Sa pihak nga parte, dayang Ordinance number 2022-006. Nagsabat na ba si SB Christine de la Cruz sa Dingdong? Negative pa. Ay more proponent ka ra eh. Creation it UMA. Office of the Municipal Agriculturist as independent department. So, pag imaw haya, department na sa General Pandray mao mahugog. Dahil makarong umang ara sa Daumdat Economic Enterprise Development Department. Sambilog sa mga pagas-anon, pagas-anon da, itatong economic enterprise. Dahil nga, non-income generating nga division sa Daumdat Economic Enterprise Development Department. Nga supposed to be dapat iatari mo sa general fund. Ay taong mat, ginakot mata ra, pag-create ita economic enterprise nga ra department, ginakot mata, doon nga umang ra, sa economic enterprise. Dapat din pabilin tara sa general fund. Non-income eh. Non-income generating da. Waga kita. Ang paghinamba mo economic enterprise, dapat nagakita. Negosyo yan ng local government unit. So dapat doon nga mga ula rin ka sa economic enterprise, mga

0: kita ba ha? E da yawa talaga kita eh. Ha? Pagas anon da banwa it Economic Enterprise Development Department. Now, 2022 pa. Agrong author kara si SB Kristen de la Cruz. 2026 na kita. Last quarter ng kita, October na. Mag-tweet 27, mag oh, daywang bugan na lang. So sobra daywang bugan 2027 na. But ang bagon, kung mag 2022, hagos gabot-abot na limang dag-on dong nasambit ng ordinansa. Pero ang pangutan na makaroon sa proponent is because then, haman itwa tara ma-implementar itatong local government unit it banwang kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pangaywa, may gina-propose ha, nga pag-amenda ita kontrata PSMO. Again, kay Attorney Christine Manda. So, kailangan ginaton sa Attorney Christine de la Cruz. Imo ka ito mag-explicar karay. Ay, imo man nung nag-propose ka nga dapat ay revisahon dong contract. Ita local government unit aga Philippine Management ta Philippine Slaughterhouse Management Operation PSMO. The PSMO may 25 anyos nga kontrata ra sa aton nga local government unit. Nga sa daro ga operate ita aton nga matansahan. Pero sa kontrata nakabutang nga kon magnaba ha sa 140 ha kaugot sapat dong ginakatay sa matansahan. Wa it remittance nga matabo sa LGU. So pilawot ang bugan nga wat at remittance dahil gani hindi kaabot sa 140 heads per day do ginakatay nga sapat sa matansahan. O tamagun, per day rawato nga munisipyo at kalibo. Nga kaya man nga na-actual nga i-operate it local government unit ng matansahan. Kung gina-operate man lang, ay dati man doon nag-operate ka local government unit man. Kung ginpunduhan ta, itilji yura dati, nagbakait at pasilidad, nga moderno, inayos na ra, ag ilji yun nag-operate, sigurado tang nag-income. So, pinasa pa natin sa PSMO, pinagay sa sangka, private and public partnership.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: oh, todo. Ay paalin makarunday, wanagakita. Ay hindi nga nikabot sa 140 kaugot sapat nung inakatay kada adlaw. Ay wow na si nagapakatay sa kalibo ay may nagakatay man sa ibang banwa. Ha? Mariones di Garapin. Basi wakunot gapamatan sa sariling matansa lang ro mga baboy. Sambilog pa ron. Ha? Ay abo ba kung nagabaligyan sa mga kilid-kilid banwa? May una pa nga ni nga nagapautang. Ha? Sa mga bagay-bagay man ang ginakatay, di ba gading dong? So sa bilog pa ron sa nagbawas man. Pero ibang banwa ay nag-update man, nag-upgrade man ko ng facility. Like duman siya, like ibahay. Di, dati sa kalibog ginadaga, makaroon, wagon. Igtong sa anong mga banwa ginakatay man, ay may andaman yung mga slaughterhouse. So kung wata, agnita kaabot daily. Ha? Doon nga ginakatay sa kalibo abatwa, 840 heads. What that income nga nagasugod sa atong banwa? My goodness, eti paano ron? Paano ron? Kailangan tanawon nyo o rin kontrata nga ra. One-sided eh.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Standby sa kabilugan ko atong nga pag-ililiba. Sa pihak nga parte. Balikan tayong sugat ni Mayor Sucro sa atong nga sanggo ng bayan. Rengin sa bitar nga aprobadong safe closure and rehabilitation plan para sa aton nga dam site. Ay nakabutang iya, disposal facility of LGU Kalibo. O tambagon aton nga dam site da. Nanurbo tambagon ko rengin rengin sa bit nga approve safe closure and rehabilitation plan. Ibig bang sabihin nito ay isasara na natin ang ating dam site sa Bakausor? Di malipay ito taga Bakausor ka taga Buswang. Ang nagahinugom it basura.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Sa Bakautana! Sa inibutang dam site kung may safe closure ag rehabilitation.